0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon, naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin,

0: yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya niyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis lang ha.
4: As an artist naman, what do you still want to do?
5: Sobrang grateful lang po ako sa talagang takbo simula ng Dream Academy hanggang ngayon. Lumaki po ako na, alam niyo po yung traditional na pamilya na kailangan pag-graduate mo, manager ka, taas climbing up the corporate ladder. I chose passion. Sinugal ko po talaga.

matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan.

at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Niño kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Niño. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: As an artist naman, what do you still want to do?
1: Sobrang grateful lang po ako sa talagang takbo simula ng Dream Academy hanggang ngayon. Lumaki po ako na, alam niyo po yung traditional na pamilya na kailangan pag-graduate mo, manager ka, tapos climbing up the corporate ladder.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang NMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.
3: Araw-araw ang daming issue,
4: ang daming away,
3: kanya-kanyang opinion.
4: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
3: What's the point?
4: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya niyo sa mga tanong ko.
5: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
4: Teka, ininis siya lang ha.
2: Get ready for a night packed with knowledge, excitement, and stories beyond the action. Put your knowledge to the test with Billionario Quiz Bee and see who has what it takes to rise to the challenge. Then the action continues on Beyond the Game, bringing you the stories, personalities, passion, and moments that go beyond the final score. From the thrill of the quiz to the stories beyond the action, your exciting primetime lineup starts here. Two exciting shows, one channel, only here on BNC, the Billionario News Channel.

0: pag nagkamali ka nga po sa isang skill sa isang apparatus, matik na yun. Malaki na yung percentage mo, hindi ka makapag, ano po eh, makapag-finals. Pero sa as individual all-arounder po, marami ka pang chances na pwedeng bumawi. Ako hindi ko po iniisip pag nagkamali ako, i-stop na ako dun eh. May mga next apparatus din pa po kasi na kailangan hindi siya mag-domino effect po.
1: Isang mali lang, it could really ruin everything. Do you actually still get nervous pag nagko-compete ka?
0: Yes po. Palagi. Pero mas malaki yung kaba ko sa preparation palagi po eh. Siguro, iniisip ko din po kasi kapag nagpe-prep ako, especially yung last 2 weeks of preparation, iniisip ko na sa competition na po ako. Yeah, pagdating naman ng competition, ano naman, opposite naman. Mas kalmado na ako kapag magpe-prep for mismong competition. And yung mismong competition sa isang apparatus lang talaga ako kinakabahan po eh. Sa pinakauna. Yeah, pinakaunang salang, doon talaga ang nakakakaba po.
1: Pero after okay na lahat?
0: Yes po, okay na. Basta maganda yung pasok po, okay na.
2: Once one apparatus is over, Kaloy knows how to reset and move on, good or bad. It's that same awareness that shapes how he trains, recovers, and manages his time, knowing where to put in the work and when to save it for competition.
1: In a day of a competition, what's your routine in terms of eating, sleeping?
0: Iba-iba po eh. Depende po kung anong timeline din ng group namin. Minsan, first group, which is nag-start po ng 9. And the competition is like 2 hours duration po. So, 9 to 11. Kapag umaga po, yun yung pinaka-yoke kapag kami yung group 1 kasi kailangan ko matulog na maaga, tapos gigising na maaga. Medyo nahihirapan din kasi ako gumalaw kapag isang session lang po ako. So, kapag sa tanghali or hapon ay yung pinaka-best para sa akin kasi may time pa ako mag-prepare. Ano ako eh, parang diesel. Matagal po ako minutes. So, dito po ako nagpe-prep sa umaga and then sa hapon. Pag di ako nag-prep naman sa umaga, sobrang bigat ko sa hapon. So, ang ginagawa ko po, mag-1 hour ako sa umaga po ng conditioning and mobility po. Tapos, ready na ako nun anytime po sa kapag nag-compete po.
2: The gold medals captured the moments, but they were built on everything that came before. The pressure, the difficulties, the energy, and the experiences that shaped Kaloy throughout Paris. And for him, those moments were just as special.
0: I don't know, pag sinabing Olympics, it's really different feeling talaga kapag nagko-compete. The environment, yung energy mismo ng mga tao, yung energy ng venue. I don't know, it's really stressful. But in a good way, kasi everyone wanted to like really win talaga. And nag-prepare sila. Makikita mo lahat, todo-todo talaga, walang iniiwanan. So, para sa akin, like, special yung, bukod sa pagkapanalo ko po, special yung preparation. Naging special din yung mismong mga difficulties nung nandun po ako. Kasi nung sa, village, sobrang nahirapan din ako. Yung energy po ng lahat, parang mapapasama ka sa kanila eh, kasi parang kahit ikaw, that magpapahinga ka today. Yung katawa mo, kasi nakikita mo sila, mahahawa ka sa kanila. Sobrang intense din. Yung ganung experience po, like, tinetreasure ko din po siya.
2: 2 gold medals changed the course of Kaloy's career. But they didn't change his hunger. With LA 2028 next, the challenge gets even bigger.
1: I know your eyes are set for another Olympics. You've been to 2, one more sa LA. How's the preparation for that naman?
0: Yes po, hindi na katulad nung before po eh. Siguro yung goal po and goal setting, hindi na siya pwedeng parehas ng approach po eh. Before po kasi, ini-aim ko lang talaga floor vault talaga and parallel bars. Pero this time, sa mga results din po na nakuha ko, gusto ko din maging all-arounder po eh. So yun po yung gusto kong ma-achieve sa next Olympics. Siyempre, gusto ko din pong ma-defend po yung title na meron ako. And

0: ma-experience po talaga yung full support ng buong Philippines po talaga. Like, hindi lang po para sa akin, sa lahat ng atletang Pilipino po. And especially sa mga kids, parang gusto kong ibigay din sa kanila yung way. Kasi katulad lang din po nila ako eh, na nangangarap before. And galing lang din po sa wala, and hindi kilala. I feel like malaki kasi yung potential natin mga Pilipino po na mag-excel sa, especially gymnastics para sa akin. Nakikita ko din, kasi syempre yung kapatid ka sumunod na din po, and yung mga before pa po na senior ko, meron talaga tayong ano po, a gift and talento mga Pilipino pagdating sa gymnastics. And I think hindi talaga siya na-address well. And in the future, because atleta pa po ako right now, wala pa din akong like really magawa like 100%. Pero pagdating ng panahon, gusto ko supportahan yung mga bata talaga po. Actually, magtatayo kami ng gym po. Gusto ko talaga hubugin po yung mga bata. At maano po sila, maantig po sila sa gymnastics. Kasi talagang kaya po natin may pagsabay internationally. And ayun lang yung siguro hindi pa nakikita din ng maraming tao. Kasi ano po siya, hindi po siya overnight eh. Matagal po siya na preparation eh. Ang daming basics na kailangan tignan and pagdaanan ng bata para maabot niya yung pinaka-highest level na kaya niyang abutin. And I think it's really doable, but it's just the knowledge and the culture ng sports dito sa Pilipinas. I think wala pa tayong ganun po eh. And I feel like next, yung based on my experience sa Japan, and if you compare it here, it's really uncomparable kasi ano eh, malayo talaga po tayo eh. We really need to ano po eh, catch up. But hindi pa naman huli. It's just really hard to talunin yung ganun kaagad na resulta. Siguro pa konti-konti kaya natin siyang gawin. I think it's just the support talaga that is really matter, and support like local coaches, local athletes. Invest tayo sa like training camps and lessons for the coaches.
1: So when you say like, okay, obviously you need a bit more financial support, the sport in general, and that would be mean what? Better coaching, training abroad?
0: Yes po, like training camp sa abroad, ang daming aspect na pwedeng makuha, not only coaches, eh, like the athletes also, kung paano yung culture ng mga gymnasts doon or mga athletes doon. Iba talaga eh. Pwede mo siya iuwi dito eh. And isama mo siya sa lifestyle na meron kayo dito. Obviously, hindi lahat, pero yung idea po ba na madami kang matutunan sa lifestyle na meron sila, especially in that sport, malaking bagay po yun. Kasi ayun lang din po yung para sa akin na naiuwi ko nung pumunta po ako sa Japan and then bumalik po ako sa Philippines. Dito, kapag paulit-ulit po yung scenery and yung place na pinupuntahan mo also, nai-stuck ka sa same ano po eh, thinking pattern. Pero pag nasa ibang country ka, training with like really good gymnasts or really good athletes, nahahawa ka eh, na napipick up mo kung ano yung mga magagandang ginagawa po nila eh.

0: to that, of course. But syempre, nagiging master of mobility na to si Raymond. Eh. And I guess the where to start is, how did it all start for you? Especially when it came to your love for cars. At syempre, kailan mo ba to inisipan na gawin business eventually?
1: Actually, it all started nung ano ko eh. Bata ako, hilig na namin tong kotse. Like sa pamilya, talagang gustong-gusto namin cars. Mm-hmm. Yan. Ang business namin before was trucks, importing of used trucks. So, tinry din namin sa cars. Tapos yan, eventually, naging kotse na yung negosyo namin with the family, with my late dad, yan, si Romy.
0: And of course, when we talk about yung business na to, from importing trucks, may shift yun into, other means of actually earning and other means of actually having a different type of product. How was that like, yung shift na yun? Because it's not an easy decision, ha? Mm-mm. To be able to diversify yung mga ginagawa ninyo.
1: Basically, it's the same naman with importing ng trucks. So, ito siguro may different situations lang pagka sa mga regulations ng kotse. So, when you import trucks and cars, halos parehas lang. Pero mas ano lang, mas more on luxury lang itong cars. Mm-hmm. So yung syempre yung trucks, mga ano to eh, pangangailangan ng mga taong bayan.
0: Yan talaga hindi luxury.
1: Yes, so correct. Sa negosyo ito, sa ano. So itong mga kotse naman, sa talagang yung gusto mo lang. Yung parang pangangailangan din in a sense. Pero syempre, yung ibang luxury pagdating sa kotse compared sa truck, iba. Pero same thing ang pagpaparating. Like same procedure sa trucks din.
2: Pero from trucks, paano nag-shift into, hindi development lang siya kasi nadagdag lang talaga siya.
0: So, kasi trucks, you never stopped sa trucks,
2: yes, diba? From trucks pa rin to luxury trucks. Cars. And ngayon, paano na siya? Kamusta yung business mo? How is it going right now?
1: Sa ngayon, actually, concentrate kami sa kotse. Mm-hmm. Sa trucks, nandyan lang yung trucks naman, tuloy-tuloy yung negosyo sa Pampanga. So medyo humina lang lately dahil dito sa mga bagyo-bagyo, then dito nga sa mga nangyari dito sa Pampanga, dahil yung main business natin ng trucks is nasa Pampanga, dito sa NLEX. So I'm sure nakita niyo yung mga baha-baha before, doon sa tapat mismo ng ano yan, ng R33 trucks, kaya halos lahat talaga nagtatanong-tanong nga rin sa akin ano nangyari doon sa Pampanga, bakit nagkaganon, di ba? Mga sitwasyon dito sa
2: isang linggo kasi yun eh. So kamusta yung nangyari doon? And especially, dun pa talaga sa tapat mo. But apart from that, marami tayong nakitang magagandang nangyari also on your end because of the baha.
1: Actually, maganda nangyari kasi na-expose talaga yung R33 truck sa Pampanga dahil lahat dumadaan doon. Na-traffic yata sila yung mga 8 hours doon to 10 hours eh. Well, medyo ano lang din naman, medyo nakakalungkot kasi nga, di ba, parang hindi naging maganda yung sitwasyon dito sa NLEX. Parang hindi normal na inabot tayo ng 8 to 10 hours ang biyahe to pass yung San Simon lang. Pero syempre, hindi naman natin masisisi ang gobyerno, hindi naman natin masisisi kung sino man dahil syempre, ano to eh, nature eh. Kumbaga, ginawa talaga ng Panginoon to, hindi natin alam. Baka pinagsisisi yung mga ibang mga masasamang tao, di ba? Joke lang po.
2: Pero you've been there, anong nakita mong problema?
1: Para sa akin, no, with sa perspective ko, kasi pag dumadaan ako dito sa NLEX, mababa talaga yung NLEX. Yeah. Eh. So yung level ng water, kuwari ito po yung daan po ng NLEX, yung level ng water nandito. So meaning, ibobombahin na nila palabas yan para lang makadaan yung mga kotse. So siguro dapat tumigil din yung ulan para at least mag-subside yung tubig, bumaba ng todo para
0: mapump para maayos.
1: Mapump ng maayos.
0: Yes. Yeah, I mean, there have been so many proposed solutions already and it has to be a whole of government approach kasi nakita natin, nakaka-issue sa LGU, sa NLEX, and whoever. And unfortunately, or rather fortunately, na-expose yung brand mo.
1: Na-expose yung brand.
0: Unfortunately,
1: pero
0: trauma dump din yon. Kapag nakita na baka matrauma yung mga, yung mga nandun sa unfortunate traffic incident na yon. But at the same time though, the business has grown, definitely. But yung love for yung cars, for cars in general, goes beyond just, selling. It, racer ka rin, if I'm not mistaken.
1: Aba, nag-race din. Kaya siyempre, dito kasi sa parte ng negosyo namin, kailangan mong sumama talaga doon sa, especially sa car, syempre. Mm. Kailangan mong pumunta doon sa mga taong alam mong mahilig sa kotse. Like, kuwari sa racing, pupunta ka sa mga breakfast drives, sasama ka sa mga, yung alam mo may mga pambili. Not, yeah. not for anything, hindi naman natin inaano yung mga ibang tao. Pero syempre, sasama ka dun sa alam mong mag-grow ka at saka yung makakabenta.
0: You have to go diba? To your audience, you have to go to your market mo.
1: Correct.
0: But that also tells me that being involved and knowing about yung car culture, napaka-importante yun to actually survive in the business. How specialized is yung car culture, yung auto culture natin dito na kailangan parte ka nito para lang para successful yung business?
1: Para sa akin, importante yung ganyan kasi parang syempre yung mga nakakasama mong tao, alam nila yung mga horsepower ng kotse, kung ano yung capability, lahat ng mga kailangan mong malaman tungkol sa kotse. So kami siyempre, as a car enthusiast, as a car lover, mahilig kami, like pinag-uusapan namin palagi yan eh. Oh, bro, ilan horsepower ng kotse mo? Ilan yung dinagdag mo? Ilan yung ano, ganyan? Ano ginastos mo? Ano yung inano mo? Ganun ang usapan sa mga car guys eh. So parang, on the side, parang natututunan mo lahat kung ano yung mga dapat mong malaman sa mga kotse. So parang nare-record na rin sa utak namin. As a car guy, siguro parang sa inyo din, di ba? Pag sa newscasting, yung parang... sa amin naman dito sa kotse, so nare-record ba? Yeah. Kumbaga, paghilig mo talaga, yun eh.
0: Yeah.
2: You build your own cars, Raymond. So, sa lahat ng build na nagawa mo, ano yung pinaka-memorable at bakit iyon?
1: Sa tingin ko, memorable sa akin for now is yung mga, ano, yung mga drip cars, yung mga pangkarera, ganyan. Nakakatuwa kasing gawin dahil siyempre, mag-ano ka, bubuin mo siya. Pag nabuo mo, parang nakakatuwa, gagamitin mo. Tapos, yan, ikot-ikot mo na. Mag-enjoy ka sa pagkaganan. Yeah.
0: Performance versus yung appearance or yung papogi. Kasi minsan, may ibang build na talagang ang pogi. Pero pagdating sa performance, wala talaga.
1: Totoo yan.
0: Paano mo binabalansa yun?
1: Siguro, depende yan. Kung magbibuild ka kasi ng kotse, siguro dapat alamin mo muna kung saan mo gagamitin at ano ang paggagamitan mo, kung saan mo siya dadalhin. So, syempre, parang kuwari, kung sa racetrack mo dadalhin, dapat maayos talaga yung pagkakasetup mo sa suspensions and sa ano. So, kung bundok mo naman dadalhin, dapat syempre, iba rin ang setup niyan. So, depende sa ano mo. Depende sa paggagamitan.
0: What are the biggest mistakes of yung mga first-time builders? Yung, I can only assume that may trial and error din yan. Eh.
1: Correct. Yung siguro biggest mistake minsan is yung nagtitipid ka. In a sense na magtitipid ka, parang, hindi, okay na to, ganito, ganyan. Tapos later on, marirealize mo sa sarili mo, dapat pala binili natin yung tama na, yung mahal na, di baling yung maganda yung quality, di baling mas mataas yung presyo, at least, hindi ka na umulit. Kasi pagka nagbuo ka ng kotse, tapos inuulit-ulit mo, mas tumitripli yung gastos mo. So parang nonsense din na magbubuo ka ng hindi tama. So dapat siguro, pagka ganyan, planning, unang-una, importante yan. Tapos mag-research ka muna. Tingin-tingin ka muna. Kausapin mo si ChatGPT.
0: Or ikaw na lang,
2: ano
0: diba?
2: Ano bang nasa? Oo nga, ikaw na lang.
1: Diba? So magtatanong-tanong ka sa mga may experience. Like, okay. Kasi katulad nito, sa mga Porsche, sa mga Ferrari, may mga ano naman yan eh. May mga usapin yan sa internet. Makikita mo yung ano ba tawag dun sa mga usapin dyan?
0: Yung mga Reddit, yung mga...
1: Mga ganyan. So babasahin mo lang para at least kahit pa paano nagkakaroon ka ng knowledge na kung ano yung problema ng kotse, kung ano yung mga dapat na ilagay. Ganun yan.
0: Uso pa ba yung mga forum? Parang hindi na.
1: Yes, may mga forums pa rin.
2: I think sa mga events, sa mga rides na ginagawa, meron yung small communities lang.
0: Yeah.
2: Parang breakfast rides and all. Kasi you do that also with RTD
1: Motorsports. Yes, ginagawa namin yan, yung breakfast run. Mag-host kami ng mga breakfast. Iimbitay namin yung may mga sports cars, yung may mga ano. Yan, tas doon kami, magtitipon-tipon kami doon. Pagtipon-tipon namin, yan, nabubuo na yung ano doon, yung community. Like magkakaroon ka syempre ng mga additional na kaibigan, magkakaroon kayo ng mga usapin. So pag nabuyo yung isa, bibili to, bibili yan, gaganon. Ganon nangyayari sa amin sa ano.
0: How would you describe yung car culture natin dito sa Pilipinas?
1: Yung car culture dito sa Pinas, I think, ano eh, more on na... paano ko ba sasabihin? Medyo showbiz.
0: Okay, bakit?
1: Hindi, kasi para sa akin, like kuwari nasa Amerika tayo, no? Mag-drive ka doon ng, kuwari mag-drive ka ng hypercar. Pag nasa Amerika, sabihin sa'yo, what do you do for living? You're my idol, you're my ano, Pag dito sa Pilipinas kasi medyo iba eh.
0: Okay.
1: Ano lang, honestly speaking lang. Pag nakita ka kuwari na naka-Ferrari, naka-ano, sabihin, ay, magnanakaw yan. Ay, ano yan, kontraktor yan.
2: Mabigyan
1: ng maleta. Gagano din eh, di ba? Parang ano, iba yung, para sa akin, showbiz.
0: Oo.
1: Hindi nila masyadong, ina-appreciate nila in a sense, pero parang ang pangit ng tanggap minsan ng mga ibang netizens. Parang, siyempre siguro, di ba?
0: Yeah.
2: Pero I think
0: bakit kaya ganun? Mm.
1: Tingin ko sa way of thinking ng tao na lang eh. Di ba? Sa Amerika, bakit ganun tayo? Di ba? Parang, ang galing eh. What do you do for living? Wow, awesome, cool. Di ba? Ganun sila sa States eh.

0: dito nakaw yan. Tatay niyan mayaman kaya.
1: Pero madami tayong recent sightings ng mga hypercar eh. So merong Regera, merong yung Daytona right now nasa Ferrari showroom. So what do you think does that say about the car culture that we have? Kasi when you're in the community kasi very accepted siya, pero outside of it, yun nga yung mga sinasabi na parang nakaw yan or tatay niyan ganito or
0: smuggler
1: ganyan.
0: Smuggler yan. Well, medyo katulad nga nito, like itong mga nakikita natin mga magagandang kotse, and I'm sure alam naman ng mga car enthusiast guys ko sino yan, 'di ba? Like yung mga talagang mga big boss yan dito sa atin. So legal naman yan, like yung SP3, yung mga 918 Spider, meron yan sila, PGA. So okay siya, like ano naman, marami nag-e-enjoy, like yung mga bata, marami nag-a-idolize sa amin, marami nag-aano. So nakakatuwa in a sense na may mga ibang bagay lang talaga na nega, pero may mga positive din naman.
1: So anong meron sa garage mo?
0: Sa ngayon, ano ko eh, yung mga inipon ko, yung mga ano na lang, yung mga normal aspirated, kasi yan yung mga nag-i-increase ng value later on. Like, kuwari, mawala ka na sa mundo, yung anak mo makikinabang, yung presyo nagiging triple, nagiging mataas. Pero sa totoo lang guys, ang presyo ng supercar dito sa Pilipinas mura pa.
2: Really?
0: I think it's because of the situation nitong sa politics natin and the flood controls. Pero kung titingin ka sa ibang bansa, sobrang mahal na. Mm-hmm. Like yung mga Ferrari na lang ng mga espesyale sa ibang bansa na mga nasa $1.5 million na yan. Mm-hmm. Pero dito binibenta magkano lang kasi siguro dahil yung mga pera hindi ano,
2: yeah.
0: Diba?
2: Yeah, I understand. So a lot to unpack there, but for the meantime, I'm going to take a short break. So, huwag ka muna umalis, please.
0: Yes, sir.
2: When you return, we'll get deeper into the world of performance cars, unique builds, and motorsports. Stay with us. We'll be right back. You're still tuned in to BNC, the Bilyonara News Channel, and Mellow 947 BFM. First, a word from our sponsor.
3: Brave Insights.
4: That's why I hate Ayuda.
5: Ang mga kalokohan nasa babae.
6: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
3: Bold political views.
7: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
8: Ano na makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
9: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
3: Conversations that go beyond the political headline.
10: Sino mga hula mong kakasol?
11: Hindi man kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
12: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
3: Political Talks. Friday, 8 p.m.

0: latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ba nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need.

0: Dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ng solo investigation.
2: No. Hindi pa ni Chocos, karami showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Ano gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin, pero magdudonate tayo ng hashtag easy. Yung kay, ano, kay Abalos Purger. Balat kayo pala.
5: Okay. Ano?
7: Mga bagong vocal streams atin ang maririnig. Perjury case ni VP Sara laban kay Bagman Ramil Madriaga, ibinasura ng Taguig Prosecutor's Office. Oops! Dating House Speaker Martin Romualdez, nasa ospital pa rin ba kahit naaresto na? Pero nay, aminin mo! 5-year fixed term para sa barangay at SK officials, aprobado sa third reading ng Kamara. Nako mami, sinasabi ko sa'yo may balik sa'yo yan. At impeachment trial, ano nga ba ang 2/3 na boto na kakailanganin nila? 2+2=4, depende kung 3 yan, 5 yan. Magko-comment ka ba? Kaya mo naman pala eh, pero parang sa'kin hirap na hirap ka. Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatok, veteran journalist fact-checker Mamichu Marichu Villanueva, ang musikerong abogado attorney Jimmy Bondo, ang kagawad na walang patawad magkomento Jess Falsis, with our special guest, Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito.
8: Welcome to the show. Welcome back, Senator JB.
2: Yeah, nice to be back. Thank you. Welcome. Thank you. Good evening, for Jess, for Jimmy. Ganda gabi sa inyo.
8: Matagal-tagal din, and the last time we have guested you, kaya medyo may changes tayo ngayon, mamaya.
9: Oo, wala pa ako nun.
8: Oh,
6: may gavel na ngayon.
8: May gavel pa. May patok at putok tayo. Just watch later. At Senator JB, makuha ko lang yung sentiments ng family. Kasi yung si former DPW at Secretary Bonoan nag-ginawang state witness at naiwanan si Senator Jinggoy sa Payatas QC. Anong sentiments ng family?
2: Hindi namin na pag-uusapan pa yan. No? Kaya lang, siguro nasa... Hindi ko rin maintindihan eh. No? As we go on. Basta sa akin lang, bottom line, yung mga talagang involved dito, yung mga talagang...

0: BLG, budget plan, development plan na 5 years hinihingi sa mga barangay. Hindi nyo na nalaman yun last year, with all due respect sa mga sponsors sa House tsaka sa Senate. That's one. Second na dahilan, dahil daw November 2 ang date ng election this year, which is All Souls Day. Mag-holiday daw yung iba, di makakaboto, uwi ng probinsya, hindi makakaboto sa barangay. Eh, sino din po naglagay ng November 2 sa batas? Kami po ba? Ala, taong bayan po ba? Pangatlo, 2022 pa po dapat yung election. Ginawang 2023, naboto na 2023. Ngayon gusto nyong i-extend hanggang 2028 dahil fixing the term. Una kong tanong dyan, eh yung mga SK na 24 or 23 years old na boto ng 2023, ano na pong edad nila ng 2028? Kaya nga sabi ni Senator Tito Soto, sanggo ni ang katandaan. My God.
1: ST na, ST.
0: Pang-apat, sa totoo lang po, pasintabi na naman sa mga nakikinig, ang daming corruption sa barangay. Akala nyo flood control lang? Lahat may corruption, DENR, and now including the barangay. Kung magaling yung barangay official na yan, the good one like Senator JV, or the good officials na it's too short of a term, maboboto pa din po yan. Pero yung mga bad ones, hindi na po dapat iboto. Ang sagot ni Senator Chis, may iba namang paraan to remove bad apples. May ombudsman, may recall, etc.
2: May interjection lang ako sa iyo.
0: Yes.
2: Sabi ni DILG John Bigremolia, ang SK ngayon, ang masama doon sa 15...
0: Natututo sa Korakot.
2: Oh, yes.
0: Natitraining sa corruption because sa SK, hindi alam ng karamihan, may mandated 10% ng budget and they have to contract it out to, so that they can implement projects. Medyo technical. Pero madaming lumalapit sa kanila so that they can execute. Alam nyo po ba, like VP Sara, accountable officer, ang SK chairman, may COA accountabilities yan. Nanonotice of disallowance po sila. Kaya hirap na hirap po yan mag-implement. Kaya sila nakukurakot. Maliban sa madaming masasabi sa mga taong
1: may interjection din ako sa Jessa. Yes. Una-una, I take your side on this, no? Lalo na, yung 8 billion ba na nagastos na dyan
2: Comelec
1: sa parang eleksyon. No, so, pinapainit ko pa yung ulo mo kasi.
0: Oo, pang-anim pa yan eh. Pero dinigong muna ako sa corruption. Oh. Ang punto ko, kapag bad official ka, hindi po enough ang ombudsman, hindi po enough ang recall. Alam nyo po ba gano'ng kahirap magkaso?
2: Oh.
0: Dito pa nga lang sa mga pinagdadaanan sa national eh. Sa tingin nyo po ba ang isang ordinaryong tao sa barangay na residente ay makakapag-ipon ng ebidensya laban sa kapitan para kasuhan siya? Ang hirap po kumuha ng dokumento ha. Ang hirap po kumuha ng proof of corruption.
2: Isa pang interjection ko. Ang Korakot source, alam mo ba yung mga permit? Pagkuha ng mga sa doing business, barangay permit.
0: Exactly, kasi nasa barangay na po ako. That's why I can say this, because yung mga barangay resolution exempting from certain zoning, yung mga barangay permit or clearances, demolition, renovation, alam ko po yan lahat. Sa barangay ko po, wala pong ganun. Sa aming mga kagawad, ako po, I've never received SOP and I would never ask for SOP. Because with all due respect to my barangay, kami po, we are middle class, upper middle class. Lagot ako sa mga residente ko.
1: Last
0: na
1: question.
0: May pinag-aralan. Diba?
2: Para quick.
0: Sisigilin ako eh.
1: Very quick lang. Hindi, kasi do you think may kinalaman sa 2028 national election
0: ayun,
1: yung pagpapatagal nila sa mga local?
0: Okay.
1: May mga bata ba sila dyan?
2: Sum it up.
0: Si Senator JV ang guest natin, pero with your indulgence, Senator JV, eto prangkahan talaga, prangkahan. BBM blogger daw ako, etc. Hindi po. Kasi gusto ko matuloy yung election. Kung BBM blogger talaga ako, dapat sumusunod ako sa gusto ng administrasyon na mapospon ang election. Bakit nila gusto mapospon ang election? This is the most controversial, and sue me if you want. Gusto lang po magtipid ng mga congressmen at ng mga senador, ng mga ibang senador na may pupondo ang barangay officials. With all due respect, ang mga barangay officials humihingi ng pondo para sa vote buying. So si congressman at senator, hindi Comelec ang magtitipid, hindi gobyerno ang magtitipid. Ang gusto nilang magtipid, mga sarili nila. Kasi wala na nga daw silang nakukurakot dahil may flood control daw last year. So, ituloy natin ang eleksyon para walang vote buying, kasi wala palang pera ang mga congressman at senador. Ituloy ang eleksyon.
2: Ituloy natin ang discussion. Bibigay natin ang si Senator JB sagutin yung mga points na ni-raise mo sa pagbabalik ng Politico Talks.

0: during the firefighting operations, halos napalitrain na po natin yung barko. Pero yung pagkuha po ng cadaver, currently po, as of yesterday, medyo flooded pa rin yung area ng cargo deck. They continuously conduct the radio broadcast to all vessels plugging within the area to be more vigilant and to be on the lookout. So nababanggit po natin if they see some suspicious or mga objects na pwede po maging floating objects na yun, then we ask them to grant their assistance po.
1: Nagkukumahog ang mga otoridad sa search and rescue operations sa Ferry Fire sa Palawan, 5 araw matapos ang trahedya sa karagatan.
2: Nasa korona rin ang kaanak ng mga biktima at buhay o patay man, nais raw nilang makapiling ang kanilang pamilya.
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Death toll sa Ferry Fire sa Palawan, sumipa na sa higit 70. Mass burial, inihahanda na. Medical report ni dating House Speaker Martin Romualdez, hawak na ng Sandigan Bayan, mga doktor mula sa PGH, pinahaharap sa korte. Pagtanggal kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado sa plunder case, hinamon ni Senador Jinggoy Estrada. House Prosecution Team, bukas pa rin isa lang si Attorney Manz Carpio bilang possible hostile witness sa impeachment trial ng asawang si VP Sara. Right to self-incrimination, di raw applicable. Albay, nasa state of calamity na dahil sa mataas na kaso ng dengue. At Nashville Airport sa US, ipapangalan na kay music legend Dolly Parton.

0: Nadagdagan pa ang death toll sa ferry fire sa Palawan nitong Miyerkules. Kabilang rin sa mga pasaherong naabo ang isang aso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Micah Razon live mula sa Maynila. Micah, ilan ang bilang ng casualties?
1: George, gumalaw na nga ang figures ng mga biktima sa insidente ng pagkasunog ng MV June Aster. Umakyat na sa 76 ang kumpirmadong bilang ng mga nasawi, 43 ang mga survivors na nalunasan na

0: 12 ang nawawala pa rin or missing at isang crew member ang nakaligtas pero hindi pa sigurado kung ano ang eksaktong lokasyon nito at ayon lahat yan sa Department of Transportation.
1: Nakatakda sa ng bumiyahe ang MV June Aster pupuntang Palawan noong September 4 pero bunsod ng habagat nakansila ang biyahe nito at nalipat ng September 8. Nakapaglayag ang barko paalis ng Maynila, pero nang malapit na ito sa Coron, ayon sa mga survivors, dalawang magkasunod na pagsabog ang narinig nila at dali-daling kumalat ang apoy. Isa sa mga hindi nakaligtas sa trahedya, ang fur baby na si Ali, ang kaisa-isang pet on board ayon sa manifesto. Ayon sa kanyang fur mom, araw-araw siyang hihingi ng tawad sa alaga dahil wala siya sa tabi nito nang mangyari ang insidente. Nagpapasalamat daw si Bea na nakaligtas ang may dala kay Ali, pero masakit isiping wala nang Ali na uuwi sa kanilang tahanan. Ayon naman kay PLT Colonel Richard Mangalip na Division Commander ng RFU Mimaropa, naabutan raw nilang magkakadikit ang mga bangkay na maaaring indikasyon na magkakayakap o nagkaroon ng panic.
2: Most of them are already in charred condition. So, medyo sulok na yung pala karamihan mga biktima na na-recover natin directly.
1: Samantala, ang 41 na bangkay na na-recover naman kahapon ay nakarating na sa Port of Borok sa Coron, Palawan.
0: George, marami pa nga nakakalungkot ang nakwento ng mga naulila doon sa mga naging biktima ng insidente. At sa kabilanan, patuloy pa nga rin yung sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Philippine Coast Guard. At bagamat nakumpirma na ligtas yung kapitanaan ng barko, hindi pa rin ito nagpapakita o nahahanap. Sabi pa naman ng mga otoridad ay malaking bagay sana sa imbestigasyon kung makakapanayam nila itong ang kapitan na ito. At sa kabila nga ng malaking numero ng mga casualties, naninindigan yung shipment company na lahat ng crew nila ay trained. At balita nila, hindi naman daw makakasampa ang mga crew na ito kung hindi ito pinayagan ng marina. At George, sabi din ng Coast Guard kanina, wala naman daw silang nakitang oil spill doon sa pinangyarihan ng insidente. At sa ngayon daw, meron silang sinasagawa na radio broadcasting na kung saan yung mga vessels na dumadaan doon sa bisinidad ng Coron ay nagre-report sa kanila kung sakaling meron silang makitang mga items na magsisilbing ebidensya doon sa sinasagawang investigasyon. At George, ayon din sa Coast Guard, nananatiling flooded yung bahagi ng cargo deck at engine ng ship, kaya nahihirapan silang umusad sa investigasyon at hindi nila matukoy kaagad kung ano nga ba yung sanhi kung bakit nasunog itong barko. Balik sa iyo, George.
3: O nga, sana ay meron pang ibang nakaligtas at mahanap sa mga susunod na araw. At pati yung kapitan ng barko, sana nga ay lumutang na siya at mabigyan ng linaw kung ano yung totoong nangyari dyan. Maraming salamat, Mike Arazon, nag-uulat ng live mula sa Maynila.
4: Nagpasaklolo na ang PCG sa mga lokal na pamahalaan na malapit sa pinangyarihan ng ferry fire sa Palawan para sa mas mabilis na search and rescue operation sa mga biktima. Nasa Coron na rin ang mga pamilya ng mga nasawi para tumulong sa identification ng kanilang mga kaanak. Yan ang Agenda Weekend Report ni Romy Luzares.
5: Pinalawak ng Philippine Coast Guard at mga katuwang na komunidad ang search and rescue operation sa mga pasaherong nawawala sa trahedya ng pagkasunog ng MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Patuloy ang masusing paghahanap ng Coast Guard District Southern Tagalog sa mga posibleng nakaligtas sa insidente. Dahil sa posibilidad na may mga pasaherong naanod o napadpad sa mga isla ng Mindoro, nakipag-ugnayan ang PCG sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office, barangay sa mga baybaying lugar at mga lokal na mangingisda. Hiniling sa mga residente at mangingisda na maging mapagmatsyag sa karagatan at agad i-report sa Coast Guard o barangay sakali mang may makita silang survivor o nawawalang pasahero. Kabilang ang kapitan ng barko, hindi pa raw kasi alam ng may-ari.

0: natin ang Envision Aster na Agensya Inter Island na PCG at maging lokal na pamahalaan o otoridad kung nasaan ito. Sa kabila ng nauna nitong iniulat na kasama si Kapitan sa 43 survivor, pero ngayon, missing na ito at wala nang makapagsabi kung nasaan. Nagbabala rin ang PCG laban sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa social media na maaring magdulot ng maling haka-haka at dagdag na pangamba sa mga pamilya ng mga nawawala. Balak naman magsagawa ng mass burial sa San Nicolas Public Cemetery sa Corona para sa mga labi ng mga biktima ng nasunog na barko na hindi pa rin nakikilala hanggang ngayon. Pero bago ito, sasailalim muna ang mga labi sa DNA testing, laboratory matching at family confirmation para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Sa ngayon, 76 na sunog na bangkay na ang na-recover mula sa loob ng barko ng MV John Aster at patuloy na pinoproseso ng PNP Soco. Ayon sa LGU Coron, nasa 20 pamilya na ng mga pasaherong mula sa labas ng Palawan ang dumating sa bayan para hanapin at kumpirmahin ang kanilang mga kaanak. Dumating na rin sa Coron, Palawan ngayong araw ang panibagong batch ng mga pamilya na sakay ng barko ng Agensya Inter Island. Ayon pa sa shipping line, umabot na sa 60 pamilya ng mga nawawalang pasahero ang pumunta na sa kanila at nabigyan na ng tulong. Nasa Coron na rin si Cabinet Secretary Binhor Abalos para sa isang interagency meeting. Para sa Agenda Weekend, Romy Luzares, Bilyonaryo News Channel, Palawan.
1: Makakausap po natin si Maritime Industry Authority Region 4 Director, Attorney Maximo Bañares Jr. Good evening po, Attorney.
2: Yeah, magandang gabi po. Yes, magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig po.
1: Kamusta ho yung bahagi ng investigasyong ginagawa ng Marina hinggil sa nangyaring insidente?
2: Sa ngayon po ay patuloy po ang ginagawa rin pong parallel investigation po ng Marina. Mm-hmm. Meron pong personnel from the enforcement service po ng Marina, from the central office po yan. Apat po sila. At kasama rin po yung staff natin na ng Marina po sa Coron, na bali lima po sila na andyan po ngayon sa Coron at nagkakandak po ng investigation, maritime investigation po, in coordination with the DHR, particularly Bureau of Fire and the Philippine Coast Guard po.
1: Ano po particularly, attorney, ang tinitingnan po ng Marina dito sa inyong investigation?
2: Ang particularly titingnan po ng Marina diyan ang investigation po is the root cause po ng fire po. Mm-hmm. Kung saan po, paano at saan po nanggaling yung fire po. Hanapan po nila yan, titingnan lahat ng mga angulo at ng mga existing na physical evidence at coupled with interview with the survivors and the crew, para po ma-pinpoint po yung root cause po kung paano at bakit po at anong nagdahilan po bakit po nagkaroon ng ganong apoy po at ganong kabilis po na apoy.
1: And typically, gaano po katagal lang, tinatagal ng ganyang klaseng investigasyon?
2: Hindi ko po masabi yan sa gravity po ng nangyari ganyan. Pero ang standing order po ng management po ng Marina, ng aming mga nasa taas po nanunungkulan sa Marina po, ay gawin ang pinakamabilis po na panahon na matapos po ang investigasyon, na hindi naman makukompromise po yung quality of investigation po.
1: Attorney, sino po ang may-ari ng Atienza Inter Island Ferries Incorporated, ang shipping company ng nasunog ni MV June Aster?
2: Ang Atienza Inter Island Ferries Incorporated po ay isa pong korporasyon. Mm-hmm. Pero ang sa mga registration po niya, ang majority owner po niyan is Mr. Atienza po, si Barrio Atienza po.
1: Kamusta ho ang ugnayan niyo sa kanya?
2: Nung mga nakarang araw po, nakikipag-ugnayan naman po sila ang time po sa Marina. Lalong hanggang kahapon po, hanggang ngayon po, kanina, ikaw-usap po po parati ang kanila pong head ng HR, si Mr. Dindo Magalinaw.
1: Opo.
2: At nagbibigay naman po siya ng update sa Marina sapagkat We are pushing them and we are directing them. We are coordinating with them na tuloy-tuloy po at dapat ay very active sila sa pagbibigay po ng assistance, ng tulong, ng lahat po ng klase ng tulong na bibigay po nila sa mga pag-aanak po ng mga survivors at po sa mga classmates po natin.
1: Attorney,
2: nakikipag-coordinate naman po ang management po ng okay. Atchison Center Island Ferries Incorporated po.
1: Attorney, as far as I know, ilan po ang mga barko sa fleet nitong Atienza Inter-Island Ferries at ano po ang estado ng mga barkong ito ngayon?
2: Ang active po na nasa fleet po ng
1: Attorney? Attorney Bañares? Okay, susubukan po nating balikan si Attorney Bañares, ang regional director po ng Marina.
3: Hawak na ng Sandigan Bayan ang medical report ni dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital. Kasunod yan ang paglilipat sa kongresista mula sa Cardinal Santos Medical Center para sa isang independent medical exam. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos live mula sa UP PGH sa Maynila. Lian, kamusta yung sitwasyon dyan sa PGH?
4: Ivy, hindi tulad ng malapilikulang paglilipat kay former House Speaker Martin Romualdez sa UPPGH kahapon, tahimik lamang ang ospital ngayong araw. Batay sa ipinadalang mensahe ng UPPGH spokesperson Jonas Del Rosario sa media, 5 p.m. daw nila isasubmit sa Sandigan Bayan ang medical examination report ni Romualdez. Ito ang naturang report na ito ang gagamiting batayan kung dapat pa bang magpatuloy ang hospital confinement ng dating mambabatas o dapat na ba itong ilipat sa detention facility.
5: Nasaan? Mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, inilipat si former House Speaker Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital nitong Sabado para isailalim sa independent medical exam. Alinsunod ito sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Layon umano ng Special Antigraft Court na magkaroon ng isang objective na pagsusuri kay Romualdez na wala umanong impluensya mula sa mga doktor nito na maaaring may koneksyon umano sa Cardinal. Sa kamakailang pagdinig sa Sandigan Bayan, humiling ang medical team ni Romualdez ng 4 to 6 week confinement bago ilipat sa iba pang health facilities kaugnay ng heart conditions nito. Very depressed din umano si Romualdez na maaari umanong magpalala sa mga dinaraing nitong kalagayan. Kasabay ng pagbuo ng mga grupo ng espesyalista, nilinaw ng PGH na hindi nila isasapubliko ang resulta bilang bahagi ng confidentiality ng medical information ng isang pasyente. Bukas naman, pinaharap sa korte ang mga doktor mula sa PGH na sumuri kay Romualdez para maipaliwanag ang kondisyon ng dating speaker at matukoy kung kinakailangan pa niya ng patuloy na confinement. Samantala, sa gitna ng mga impormasyong ibinabato sa dating House Speaker, mga otoridad at pasilidad na hahawak sa kanya, ang mugshot na ito habang nakahiga sa isang hospital bed ang nananatiling huling silip ng publiko kay Romualdez.
4: Ivy, kumpara kahapon na maraming law enforcement dito sa paligid ng ospital, wala tayong masyadong namamataan na ganyan dito ngayong araw, maliban na lamang sa ilang security guard. Samantala, lumulutang naman sa social media ngayon ang impormasyon na maaari umanong nakakonfine ang dating mababata sa isa sa pinakamagandang private room dito sa UPPGH. Matatandaan na kahapon, batay sa ating nakalap na impormasyon, idinala sa 7th floor si former House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng isang wheelchair at sa isang post sa X galing kay UP College of Medicine Associate Professor at Pediatric Neurosurgeon na si Dr. Ronnie Batikulod. Nasa naturang palapag o dito sa 7th floor matatagpuan ang ilan sa pinakamagandang private rooms sa PGH. Samantala, wala namang kumpirmasyon o indikasyon mula sa pamunuan ng ospital na dito nga sa magagandang private rooms na ito kasalukuyang namamalagi ang dating mambabatas. Balik sa iyo, Ivy.
3: Lian, we understand PGH can't disclose any information yet. The former speaker will be staying indefinitely sa PGH hanggat wala pang resulta yung kanyang medical exams. Pero may nakita na ba tayong mga relatives ng dating speaker na bumibisita dyan?
4: Ivy, sa ating pagbabantay rito sa UPPGH, sumula kaninang alas 12 ng tanghali, wala tayong nakita ng mga kapamilya ni Romualdez na bumisita dito nga sa dating mambabatas. At batay sa utos ng Sandigan Bayan, hindi ililipat si Romualdez hanggat wala pang kasunod na court order.

0: Alright, maraming salamat. Lian Bustillos nag-uulat ng live mula sa UP-PGH sa Maynila.
1: Seryosong bagay pero naging biruan na rin sa social media ang mga nagkakasakit na mga opisyal ng gobyerno kapag humaharap sa kaso, posibleng pagkakakulong o habang nakakulong. Para sa ilan, tila may pattern na raw ang ganitong mga pangyayari na para bang special treatment ito sa mga mayayaman at makapangyarihan. Meron nga ba itong batayan? Tingnan natin ang ilan sa kanila. Una, si dating Pangulong Joseph Estrada. Hinarap ni former President Estrada ang plunder case matapos siyang mapatalsik sa pwesto after People Power 2 noong 2001. Nakailang lipat siya ng kulungan kasama na nga yung Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan siya na malagi from May 2001 to October 2003. Nakitaan siya ng iba't ibang sakit gaya ng acute bronchitis at osteoarthritis. House arrest din siya sa Tanay Rizal bago siya nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng Sandigan Bayan noong September 12, 2007. Weeks later, then-President Gloria Macapagal Arroyo granted him an executive clemency, citing his age, 70 that time, as one of the reasons. Ngayon, punta tayo kay GMA. After her term, mga kasong electoral sabotage at plunder ang kanyang hinarap. Nauna siyang na-hospital arrest sa St. Luke's Medical Center pero kalaunan ay inilipat din sa Veterans Memorial Medical Center. Isang degenerative spine condition naman ang kanyang sakit kaya kinailangan niya magsuot ng neck brace noon. Napawalang sala siya noong 2016. Si dating First Lady Imelda Marcos naman na convict sa kasong 7 counts ng graft noong 2018. Hindi ito nakadalo sa promulgation ng kaso dahil hindi magandang kalagayan ng kanyang kalusugan. Hindi nakatikim ng jail time ang dating First Lady dahil pinayagan ito ng korte na magpiansa while seeking other legal remedies. Kamakailan lamang ay ni-reverse ng Supreme Court ang hatol ng Sandigan Bayan at pinawalang sala ang asawa ng dating diktador. Sumuko naman sa mga pulis noong July 2014 si dating Senador Juan Ponce Enriquez sa mga kasong graft at plunder kaugnay sa pork barrel scam. Diretso na sa PNP General Hospital sa loob ng Camp Crame si Enriquez dahil sa medical condition nito. Naglagi siya roon ng higit 150 days hanggang sa payagan siya ng Korte Suprema ang makapagpiansa. Si Senator Rodante Marcoleta na humaharap naman sa plunder at bribery charges. Mula sa Sandigan Bayan, sa PNP General Hospital din idiniretso nito lamang Hulyo matapos mag-complain ng hypertension at chest pains. July 14 nang dalhin siya ng naka-wheelchair sa Philippine General Hospital for an independent health check. Lumabas sa findings na fit to stand trial ang senador at nakapaglakad na nang muling magpakita sa Sandigan Bayan. It's a miracle nga daw, sabi ni Senator Ping Lacson. Nakakulong na siya ngayon sa Quezon City Jail. Hospital arrest din ang kinahinatnan ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan matapos masangkot sa flood control scandal. Pinayagan siya ng Sandigan Bayan na manatili sa PNP General Hospital dahil sa iniindan itong sakit sa kidney, prostate cancer at diabetes. Sa kanyang public appearance, naka-wheelchair na rin ang dating kalihim. Kamakailan lamang ay tinanggal na sa listahan ng mga akusado at pinalaya na si Bunoan kapalit ng pagtestigo nito kaugnay sa flood control scam. At ang pinakahuli nga, si dating House Speaker Martin Romualdez na nasasangkot din sa flood control scandal. Pinaaresto siya ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Sa Cardinal Santos Medical Center na siya inabutan ng mga otoridad dahil nagpa-confine ito the same day na lumabas ang kanyang warrant. Gaya ni Marcoleta, dinala rin siya sa PGH para sa independent health check. Hinihintay na lang ang findings ng ospital sa kalagayan ng pinsan ng Pangulo at kung ano ang magiging pasya ng Sandigan Bayan hingil dito. Sa mga kasong ito, hindi naman ibig sabihin na kapag may sakit, automatic ng hospital arrest. Tinitingnan pa rin ng korte ang ebidensya, health condition, flight risk at iba pang circumstances. Pero hindi naman ang pagkakasakit ang dapat pagtalunan dito kundi kung paano tinitiyak na ang medical needs ng sinumang nasasakdal ay hindi nagiging special privilege. Dahil ang tunay na hustisya na susubukan kapag iisa ang pamantayan para sa lahat, may pera at kapangyarihan man o wala.
0: Foul play at unfair umano ang pag-discharge kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Yan ang hinit ng kampo ng senador sa kanyang paghamon sa desisyon ng Sandigan Bayan. Narito ang Agenda Weekend Report ni John Riz Calata.

0: Naghain si Senador Jinggoy Estrada ng motion for reconsideration para hilingin sa Sandigan Bayan 5th Division na baligtarin ang resolusyon nito noong September 1. Sa nasabing resolusyon, pinahintulutan ng korte ang prosekusyon na i-amend ang information sa plunder case ni Estrada at alisin si former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa listahan ng mga akusado. Sa eksklusibong dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ng defense team ni Estrada mula sa Flaminiano Arroyo and Duenas Law Office na ang pagtanggal kay Bunuan sa plunder at graft cases ay hindi lang simpleng formal amendment kundi isang substantial change sa conspiracy theory ng prosecution. Dagdag pa ng depensa, bagamat ang ombudsman ang naghabla kina Estrada at Bunuan, nawawala umano ang absolute discretion nito kapag naiakyat na sa korte ang kaso. Sa original information, inakusahan si Estrada na direktang nakipagsabwatan kay Bunuan at sa iba pang DPWH engineers para makakubra umano ng mahigit 573 million peso kickback mula sa flood control projects. Pero sa amended information, tinanggal ang direktang aligasyon ng conspiracy kay Bunuan at pinalitan nito ng paratang na si Estrada ay nakipagsabwatan sa subordinate ni Bunuan ng mag-isa o sa pamamagitan ni Bunuan. Giit ng kampo ni Estrada, ginamit ng prosecution ang Section 14, Rule 110 para i-bypass ang Section 17, Rule 119 ng Rules of Court na nagpapahintulot na i-discharge ang akusado para gawing state witness matapos ang pagpapresenta ng mga ebidensya ng prosekusyon at sworn statement ng mga iminumungkahing maging state witness. Binigyang diin sa motion na hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa korte at sa ibang mga akusado kung ano ang eksaktong testimony at immunity deal ni Bunuan sa ombudsman. Ipinunto rin ng defense team ang naunang ruling ng Sandigan Bayan 2nd Division noong August 3 na nagbabasura sa motion ng prosecution dahil nakakaapekto umano ito sa karapatan at defense strategy ng akusado. Duda rin ang kampo ni Estrada sa timing ng pag-cooperate ni Bunuan noong June 5, 2026 na nangyari lang isang araw pagkatapos ma-arraign ang kanyang mga kapwa-akusado noong June 4, 2026. Itinuturing ito ng depensa bilang foul play at pagiging unfair. Dahil sa mga pagbabagong ito, hiniling ni Estrada na kung papayagan man ng korte ang amended information, dapat siyang bigyan ng karapatan sa isang bagong preliminary investigation para maipagtanggol ng maayos ang kanyang sarili at makapagpresenta ng mga ebidensya. Hiniling din niya na i-reconsider ng 5th Division ang resolution nito at ibasura ang motion for amended information. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
1: Balik Pilipinas na ang magkapatid na sina Senador Alan Peter at Pia Cayetano mula Singapore. Tahimik lang naman daw ang biyahe nila pero umingay lang dahil sa intriga. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
2: Binasag na ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang tatlong araw na katahimikan matapos ang kontrobersyal na pagbiyahe sa labas ng bansa Miyerkules ng gabi. Sa kanyang Facebook Live ilang oras matapos dumating sa Pilipinas mula sa Singapore kasama ang kapatid na si Senator Pia, sinabi ni Cayetano na hindi niya inakalang magiging issue ang isang maikli at personal na biyahe.
3: Walang malay-malay na magiging issue ang isang routine na tahimik na maikling biyahe, but siguro syado kasing toxic yung ating ecosystem at environment ngayon. Lahat nagbabangayan, lahat gustong maintrigahan.
2: Inihayag din niya na kasama sa cost ng kanyang paglilingkod ang mga akusasyon, investigasyon at political na alitan. Tinutukoy niya ang mga batikos at banat laban sa kanyang pamilya at sa Taguig. Iginit ni Cayetano, ipinaglalaban niya ang batas, konstitusyon at karapatan ng lahat at hindi niya dapat maging winner take all ang politika. Bagkos, kailangang pantay ang pagpapatupad ng batas. Sa isyu ng investigasyon sa kontrobersyal na kaldero o cauldron noong 2019 SEA Games, sinabi ni Cayetano,
4: normal na, kayo na ba?
5: There's no case. Everything, it gave so much pride to the Filipino. Everything's okay. This is all related. Makikita nyo in the future, lalabas at lalabas yung buong katotohanan. The government did not spend a single cent dun sa cauldron.
2: Una na ring nilinaw ni Senator Pia Cayetano sa kanyang FB Live sa Singapore nitong Biyernes na nagtungo siya roon para suportahan ang mga atletang Pinoy na kabilang sa Philippine Paddle National Team na kalahok sa Tune-Up Games sa Asia Pacific Paddle Tour bilang paghahanda sa Asian Games. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
6: Humihingi umano ng moral support si Senator Loren de Garda sa mga kapwa senador sa gitna ng

0: Their complaint, kaugnay sa umunoy ghost electricity at issue sa kalusugan. Ayon yan kay Senador Panfilo Ping Lacson. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na dalawang beses na silang nagkausap ni Legarda. Pero wala naman itong nabanggit kung babalik ba siya sa Pilipinas o hindi na. Higit isang buwan ang nasa abroad ang senadora at makailang beses na ring nag-extend ng medical leave. Una nang pinabulaanan ng kanyang kampo na may irregularidad sa kanyang solar business, pati ng kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Correspondent o co-respondent ng mag-ina at si dating Energy Secretary Alfonso Cusi sa graft at plunder complaints.
1: Dolly Parton's name may soon grace Nashville's main airport. Inaprubahan ng Airport Authority ang pagpapalit ng pangalan ng Nashville International Airport bilang pagpupugay sa country music legend. The Airport Authority said the final name has not yet been decided, but it is working to include Dolly Parton's name and legacy. Pumanaw si Parton sa edad na 80 noong August 25 after a brief battle with cancer.
0: Dating Comelec Chief Attorney Sheriff Abbas pinagpapaliwanag dahil sa umunoy vote buying sa BARM. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: na protocol, lalo na kung baka mamaya may mga safety concerns na nangyayari sa mga barko nila?
1: Iba-iba po ng situation po ang bawat mga incidents po, and for this particular incident for yung pong June Aster, meron na pong directive from the central office, from our management, to conduct immediate safety inspections po ng remaining vessels po ng Atienza.
0: Okay. So pero
1: magkakandak na po ng safety audit for all other vessels, but as I was saying po, it's not within our rules na automatic po na sinususpend po lahat ng fleet po panagkakaroon po ng incident.
0: Pero paano nyo po yun gagawin while umaandar yung mga barkong ito?
1: May mga inspectors po, pupuntahan po nila yung mga barko po.
0: Okay.
1: Inspectors coming from the central office are designated po, and they're going to catch up with the vessels po. Yung iba po dyan kung nakadock, they're going to inspect. Yung iba naman po kung while underway, tatampahan po ng inspectors po yan to conduct the immediate safety inspections po.
0: Pero hindi naman po ito palakasan, attorney?
1: Ay, wala naman po ganyan. Ang tinitingnan po natin lagi parati is the actual status of vessels, actual compliance with the safety requirements po ang lagi po natin tinitingnan po.
0: In relation to MV June Aster po, ano po yung pananagutan ng Atienza Inter-Island Ferries dito? May kakaharapin po ba sila o posibleng kaharaping sanctions?
1: Insofar as Marina is concerned, as early as Thursday po, after the next day after the incident, nagpadala na po kaagad kami ng shock cost order po sa Atienza Inter-Island Ferries Incorporated po. Requiring them to answer within 10 days, yung pong charges namin na their ships, they deployed the ships which are not safe. And they have to answer that, at ang tinatanong nyo po kung kakaharapin pong any liability. Sa administrative side po, insofar as Marina is concerned, we will conduct the due process. After the submission of their verified answer, we will conduct, evaluate the circumstances. And ang ultimate ano po niya, the ultimate administrative penalty that can be imposed upon the company pag napatunayan po may negligence po sila is the cancellation po ng CPC po.
0: Okay.
1: Yung administrative case po yan insofar as the process of Marina is concerned.
0: But the victims or the families of the victims may file charges against them as well for the criminal ones.
1: They have their option to seek remedies in other forum po.
0: Okay. May update na ho ba kayo sa whereabouts itong si Captain Ruel Sarmiento?
1: The latest update that I had dyan po kay sa kapitan po is when we had our hearing dun po sa our briefing sa emergency operation center po ng Coron, ang nagsabi po mismo is the HR officer of Atienza Inter-Island Shipping Incorporated that the captain is buhay daw po yung captain according to the HR officer of Atienza po.
0: Attorney, syempre,
1: and we are, apo.
0: Importante po yung kanyang magiging testimonya po dito. No? Kung nakikinig siya ngayon, baka meron kayong siguro panawagan sa kanya.
1: Totoo po yan, tama po yan, that the master of the vessel, siya po ang makakasagot po sa lahat ng detalye kung ano, bakit at paano po nangyari po yung insidente na yan. So ang panawagan ko po kay Kapitan, you are an officer of the vessel, you know your duties and responsibilities, na sinumpaan mong duties and responsibilities as captain of the vessel. At sana ay humarap ka po sa proper forum na investigation para po maliwanagan natin kung ano po ang nangyari at magkaroon po ng tamang direction po ang investigasyon at ang conclusion po ng ating pong investigasyon sa nangyari pong insidenteng ito.
0: All right,
1: napakahalaga po ng kanyang testimonya po.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Marina Region 4 Director Attorney Maximo Bañares Jr.
1: Thank you so much, sir. Thank you so much. Good evening.
2: Higit pa umano sa halalan ang makasaysayang bar and parliamentary elections bukas. Nakataya rin daw kasi rito ang kinabukasan ng rehiyon sa usaping pangkapayapaan. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Laid Cabagani, live mula sa Cotabato City. Laid?
3: Jovi, umaasa ang Bangsamoro government na magiging mapayapa at maayos ang kauna-unahang parliamentary elections bukas, September 14. Kasabay nito ang pag-asa ng mga kandidato at iba't ibang sektor na magbubukas ng bagong yugto ang halalan para sa mas matatag na Bangsamoro region.
4: Naniniwala ang kasalukuyang gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mananaig ang democratic process para sa first ever parliamentary election sa Lunes. Para kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, higit pa sa election ang nakataya dahil itutulak nito sa susunod na antas ang peace process at ang paglipat mula sa transition government patungo sa regular na pamahalaan.
5: This September 14 election is a very crucial to the peace process because one of the deliverables of the government sa peace process natin is yung political track.
4: Dagdag ni Makakua, dahil stand-alone ang Bangsamoro parliamentary elections, mas nakafocus ang security forces, commission on elections at iba pang international observers. Kaya naniniwala siya na mas magiging katanggap-tanggap ang resulta ng halalan.
5: Because just imagine the security sector is already around na nagbabantay, tinitingnan kung paano mangyari ang inaasahan natin na election na maging mapayapa.
4: Pagkatapos ng eleksyon, may natitira pang panahon ang kasalukuyang interim administration bago ang inaasahang formal transfer of power sa October 30 kapag ka naproklama na ang duly elected Bangsamoro officials. Prioridad ang posibleng special session ng Bangsamoro Transition Authority para tapusin ang mga nakabinbin na gawain kabilang ang 2027 regional budget. Tiniyak din ni Makakua na handa ang kanilang administrasyon sa maayos at collaborative na transition. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga kandidatong partido para sa parliamentary elections. Ang ilan pa sa mga nominee na miyembro rin ng kasalukuyang parliament at BARM government umaasa na matutuldukan na ang mga isyu sa political track sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law.
6: Ito yung daan papunta doon that they will have a government, no? That the Bangsamoro people will have a government of their own. Government na talagang tumutugon sa pangangailangan nila. Alam mo, minsan ang violence or ang rebellion or insurgency, minsan, ang cost niyan is when people feel there is no government that takes care of them, that addresses their needs.
4: Para kay Attorney Naguib Sinarimbo, dapat palakasin ang transparency at accountability sa Bangsamoro government.
7: We need to demonstrate na yung hindi sayang yung in-invest. Plus, matagal na gyera ang pinanggalingan ng Bangsamoro government. So dapat worth yung gobyerno at yung services niya doon sa sacrifices ng mga tao.
4: Sa usapin ng seguridad, iginiit ng militar na hindi dapat matakot ang mga botante sa malaki nitong presensya.
3: IB, dumating na rin ang higit sa 100 international observers para sa eleksyon bukas. Ayon kay Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento, nagpapakita raw ito ng interes ng international community sa BARM Bangsamoro region. Ang mga liderato ng MILF at MNLF handa na raw magkasundo para sa Bangsamoro. Samantala, naghahanda na rin ang mga pulis at sundalo para sa eleksyon bukas at ang mga militar nagdagdag ng tropa sa Marawi City at sa Tubod, Lanao del Norte. Hinikayat naman ni Senator Juan Miguel Soviri ang mga kandidato at botante na panatilihing mapayapa ang halalan. IV, mahigit 800 public school teachers ang umatras bilang miyembro ng electoral boards para sa kauna-unahang parliamentary elections. Ayon kay COMELEC chairperson George Edwin Garcia, karamihan sa mga umatras ay mula sa Maguindanao del Sur. Pero sinabi ni Garcia na hindi naman ito makakaapekto sa pagdaraos ng halalan. Papalit sa mga guro ang itinalagang Special Electoral Boards o SEBs na binubuo ng mga tauhan ng Philippine National Police. Sila ang mangangasiwa sa halalan sa ilang lugar sa Bangsamoro region. Sa kabila ng pag-urong ng mga guro, tiniyak ng COMELEC ang mapayapang halalan bukas. Ivy?
2: Lead, 800 is quite a number. May rason bang sinabi kung bakit umatras daw yung mga teachers na magbabantay sana ng eleksyon?
3: Inaalam pa ng COMELEC yung iba't ibang rason na yan, Ivy.
2: Mm-hmm. Pero Lead, na-mention mo kanina na nagpaalala yung militar na huwag matakot yung mga botante bukas na may presensya ng mga militar dyan. Ano yung common sentiment ng mga botante?
3: Ivy, ang common sentiment kasi kapag maraming sundalo ay may gulong nagaganap. Pero sinugurado ng AFP natin na yung pagdagdag ng mga tropa sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro ay bahagi lamang ng kanilang paghahanda at deterrent para sa posibleng maging insidente sa eleksyon.
2: Mm-hmm. Alright, abangan natin ang resulta ng pinakaunang parliamentary poll sa BARM. Maraming salamat, Lade Cabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
0: Naglabas ng show cause order ang Commission on Elections laban kay dating COMELEC Chief Attorney Sheriff Abbas dahil sa umunoy vote buying. Pinagpapaliwanag si Abbas kaugnay sa kumalat na post kung saan makikita ang kanyang sample ballots na may kalakip na pera. Kandidato ang dating poll body chief bilang representative ng unang distrito ng Cotabato City. Pero sa isang Facebook post, mariin niyang itinanggi ang umano'y vote buying at tinawag itong paninira. Kung may allegation anya, dapat idinadaan ito sa tamang proseso sa COMELEC at hindi sa social media.
2: Bilyong-bilyong pisong investment ang pasalubong ni PBBM sa kanyang two-day working visit sa India. Bukod dito, bahagi na rin ang Pilipinas ng koalisyong tututok sa iba't ibang kalamidad. Narito ang highlights sa first day ng Pangulo sa 18th BRICS Summit.
8: Nasa $75 billion na investment ang nakuha ng Pilipinas mula sa Indian-based tech conglomerate na Aisin Group. Sa partisipasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, nakipagpulong din ang Pangulo sa ilang business executives ng bansa. Sa $75 million, $10 million ang allotted for BPO expansion na inaasahan din mag-generate ng 2,000 trabaho.
9: Ang sinasabi nga lang ng Pangulo doon kanina na nagpasalamat siya sa kanila sa pagkilala na sa Pilipinas bilang attractive investment destination. At pangalawa, pagkilala sa workforce ng Pilipinas. Sabi nga ng Pangulo, we have a very young workforce that are tech-able, tech-savvy. So yung mga tech companies sa India, yung mga high-tech industries that are going to the Philippines, one of the reason is because of our tech-enabled workforce. No?
8: May $50 million ding nakalaan para sa isang agro-solar project, healthcare, at 24/7 teleconsultation services. Nag-ooperate ang ISON sa 35 locations sa Pilipinas at may kasalukuyang 25,000 employees. Mayroon na ring 450 telecom towers ang ISON worth $65 million dito sa bansa. Kasali na rin ang Pilipinas sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure na magbibigay access sa bansa sa global expertise ng koalisyon pagdating sa infrastructure sector na tumutugon sa banta ng kalamidad. Pinulong din ang delegasyon ng Pilipinas ang multinational conglomerate na GMR Group kasama ang Cavitex Holdings tungkol sa Sangley Point International Airport sa Cavite. Ngayon ang ikalawang araw ng BRICS Summit na dinaluhan din ni Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at iba pang bansa. Samantala, inadopt ng BRICS ang New Delhi Declaration ng Summit kung saan mariing tinutukan ang laban sa racism, xenophobia, discrimination, terorismo at dis- and misinformation na alarming para sa BRICS. Pagdating sa multilateral trading system, sinusuportahan ng organisasyon ang reforma ng World Trade Organization para sa isang non-discriminatory and inclusive multilateral trading system. Pinasalamatan din ng BRICS na kinabibilangan ng non-Western economies gaya ng Russia, Brazil, Iran, South Africa, United Arab Emirates at Indonesia ang China para daw sa zero-tariff treatment ito para sa 53 African countries.
2: Happy birthday to my favorite person. Yan ang matamis na bati ni First Lady Liza Araneta Marcos kay PBBM para sa kanyang 69th birthday. Nasa New Delhi pa rin ang Pangulo na dumadalo bilang kinatawan ng ASEAN para sa 18th BRICS Summit. Kwento ng unang ginang, marami na silang pinagdaan ng mag-asawa at masayang-masaya siya na si PBBM ang kanyang life partner at tatay ng kanilang tatlong anak. Pinuri naman ni FL ang dedikasyon ng kanyang asawa bilang presidente dahil sa kabila raw ng dami ng meetings at bigat ng responsibilidad sa bansa, hindi raw ito reklamador. Binati rin ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Pangulo sa pamamagitan ng isang video message.
10: Isang maligayang kaarawan sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway patuloy pa kayong pagkalooban ng mabuting kalusugan, lakas at karunungan sa inyong pamumuno sa ating bansa.
0: Aabot tumalo sa 200,000 miyembro ng transport sector ang inaasahang makikiisa sa two-day nationwide transport strike simula bukas hanggang Martes. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, ito ay bilang pagtutol sa panibagong jumbo oil price hike. Panawagan nila sa gobyerno, suspindihin ang buwis sa petrolyo at ipatupad ang mas accessible na fuel subsidy. Inaasahan din na sasama sa pagkilos ang mga TNVS at motorcycle taxi transport groups.
2: Naglabas na ng show cause order ang LTFRB laban sa operator ng bus na sangkot sa Banggaan sa Maynila. Pinagpapaliwanag ng ehensya ang Biofuel Transport Incorporated kung bakit hindi dapat kanselahin ang kanilang Certificate of Public Convenience. Dalawang alegasyon ang sinisilip ng mga otoridad sa insidente. Una, ang testimonya ng driver na nawalan umano ito ng preno. At ikalawa, ang pahayag ng mga testigo na sadyang mabilis ang takbo nito. Patay ang isang senior citizen habang siyam na iba pa ang sugatan sa karambola ng 7 sasakyan Biyernes ng gabi. Elena Rybakina is now world number one in women's tennis after winning her first U.S. Open title. Pinalo ng Kazakhstan star ang two-time defending champion na si Arina Sabalenka para masungkit ang third Grand Slam title. This despite an injury scare 10 days before the start of the U.S. Open. With balanced training, rest and treatment, nakapaglaro pa rin siya to defeat top players Naomi Osaka and Coco Gauff in the tournament.
11: Didn't expect nothing like this coming to this tournament. I've been dealing a little bit with the injury, but somehow everything aligned together on my side.
0: Despite the risks, Filipina tennis ace Alex Ayala is set to represent the Philippines in the upcoming Asian Games. Pero ano nga ba ang nakataya sa desisyong ito? Alamin natin sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
12: Sabak pa rin si Alex Ayala bilang kinatawan ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Sa kabila ng official denial ng WTA request niya for an exemption. Kaugnayan sa hiling ng Pinay tennis star at world number 18 na ma-skip ang China Open, isang mandatory WTA 1000 event. Bukod sa zero ranking points para sa event, ang late withdrawal fine para sa players ranked number 11 to 25 ay $10,000. Humigit kumulang 600,000 pesos. Pero sa kabila nito, hindi umatras si Ayala. Kabaligtaran ang naging desisyon ni Janice Chen, isang Indonesian WTA player. Matapos madenay din ang exemption niya, nagdesisyon si Chen na huwag nang sumali sa Asian Games at unahin ang China Open. Samantala, kahit si Ayala ang kinukonsiderang flag bearer, pinili niyang tumanggi para makapagpahinga at maituon ang enerhiya sa kanyang tennis campaign. Mula September 21 hanggang 27, lalaban muna siya sa Singapore Tennis Open. Mula naman September 27 hanggang October 3 ang Asian Games na gaganapin sa Higashiyama Park Tennis Center. Mas lumalaki ang chance ni Ayala sa gold matapos mag-withdraw si defending champion Zhang Xingwen at kapwa Chinese player Wang Xinyu. Si Zhang ang tumalo kay Ayala sa semifinals noong 2023 sa Hangzhou kung saan bronze ang naiuwi ng Pilipinas sa singles at isa pa sa mixed doubles. The Asian Games Women's Singles Champion can also earn an International Tennis Federation place for the 2028 Los Angeles Olympics, subject to eligibility requirements. Willing si Ayala na isang tabi ang risk sa WTA dahil mas malaki ang pinipili niya, ang bandila, ang Pilipinas, at ang pangarap na muling itaas ito sa international stage. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
2: Beecher star Alan Richson and his wife Catherine are separating after 20 years of marriage. Inanunsyo na mag-asawa ang kanilang hiwalayan sa isang joint Instagram post. May tatlo silang

0: anak kaya they will remain daw as co-parents. Alan reportedly filed for divorce in December. The two reconciled in March before they shared their separation news on Saturday. Humiling ang mag-asawa ng privacy while they get through or they move through a new chapter. Sisimulan na ng Senate Impeachment Court ang pagdala kay Suumanoy Unexplained Wealth ni VP Sara simula bukas. Kabilang umano sa binamatang hostile witness ng prosekusyon ang asawa mismo ng pangalawang pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
1: Sa pagsisimula ng presentasyon sa Second Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na tumatalakay sa Umanoy Unexplained Wealth, inaasahan ng pagtestigo ng mga kinatawan mula sa Sandigan Bayan, Office of the Ombudsman at Securities and Exchange Commission. Bukas September 14, nakatakdang iharap ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court sina dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang, Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu at SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario. Ilalatag na rin sa korte ang mga hindi pa na isa sa publikong bank at tax records ni VP Sara at ng asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio.
2: Ang ceiling na pinag-uusapan ho natin ay yung pong billions in transactions, total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio. So yun po yung siyempre maisasama din po sa mga ilalahat po ng mga testigo, yung AMLC documentation and report. Hindi ho piso-piso, hindi ho bariya-bariya yung pong maaring makita po mula po rito.
1: Bukod sa financial transactions, bukas din ang prosekusyon ay harap mismo ang asawa ni VP Sara bilang hostile witness. Hindi niya raw kasi maikakatwiran ang right to self-incrimination, bagay na ipinunto ng bise kaya di siya sisipot sa paglilitis.
3: Very relevant po yung asawa po ng pangalang pangulo dahil siyempre basically kung ano po yung pag-aari ni Attorney Carpio ay pag-aari din po ng atin pong pangalawang pangulo. Asking him to be a hostile witness for the prosecution today remains on the table.
1: Bukod sa mga nabanggit, nakatakda ring humarap bilang testigo ng prosekusyon para sa Article 2 ng impeachment si former Senator Antonio Trillanes IV, kung saan ibubunyag anya ng dating senador ang resulta ng kanyang sariling investigasyon tungkol sa Umanoy Unexplained Wealth ng bise. Ngayong linggo din aasahan ang pagharap sa korte ng Amici Curiae of Friends of the Court para magbigay ng payo tungkol sa voting threshold ng impeachment trial. Ito ay matapos questionin ng ilang senador kung dapat bang manatiling 16 votes ang kinakailangan para i-convict si VP Sara at kung papayagan bang bumoto ang senator judges na hindi nakakadalo sa paglilitis. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonario News Channel.
4: 11 botong kailangan para baligtarin ang naunang ruling na nagtatakda sa 16-vote conviction threshold sa impeachment court. Ito ang paglilinaw ni impeachment court spokesperson Reginald Tonggol, kasabay ng pahayag na 20 center judge lamang ang maaaring bumoto dahil 4 na senador ang hindi makadalo sa paglilitis. Una nang sinabi ni Tonggol na hindi naboboto ang presiding officer sa usapin. Pero muli umanong nagpa siya si Senador Francis Cheese Escudero na lumahok sa botohan. Sakali mang maging tablang boto, mananatili ang naunang ruling na 16-vote conviction threshold.
0: May mga bagong testigo raw na dumulog sa Ombudsman kaugnay sa Umanoy Ghost at maanomalyang flood control project sa Taguig ayon kay Senador Ping Lacson. Sabi ng senador, idinetalya nito ang paghahatid ng kahong-kahong pera. Umabot pa umano sa milyong-milyong piso ang isang delivery. Umaasa naman ang senador na may maisasampang kaso bago matapos ang taon. Sa pinakabago anyang datos ng Philippine Reclamation Authority, lumaki pa sa 170 hectares ang unauthorized encroachment sa Laguna Lake. Mula ito sa dating 80 hectares lamang. Una nang dumistansya sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa anomalya at wini-welcome daw niya ang anumang investigasyon sa kanyang baluarte.
4: Nagdeklara na ng State of Calamity ang lalawigan ng Albay sa gitna ng tumataas na kaso ng dengue. Sa tala ng Albay Provincial Health Office, mayroong 1,785 cases ng sakit mula January hanggang nitong September 8. Sa bilang na ito, 14 ang namatay. Pinakamarami ang dengue cases sa Legazpi City na may 380. Sa Clau ang 18 bayan at lungsod. pinapaalalahanan ng publiko

0: Pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi, katulad po na nangyari dito kanina dito sa may Metro Manila. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
1: Maraming salamat po sa weather update, Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.
2: Tagumpay na naman ang Pinoy na sungkit ng Filipino choral group na Kamako Manila ang Grand Prix sa 44th International Choral Competition, Prof. Georgie Dimitrov sa Varna, Bulgaria. Nanalo rin ang grupo sa mixed choir category at kinilalang Best Performance of a Bulgarian Contest Piece.

0: With the victory, Kamako Manila will represent the Varna competition at the European Grand Prix for choral singing. Nakatakda ito sa August 2027 sa Arezzo, Italy. Ang Kamako Manila ay isang non-profit church choir mula sa Hearts of Jesus Parish sa West Triangle, Quezon City.
1: Nangibabaw ang pambato ng UP Diliman sa latest elimination round ng Billionario Quiz Bee Season 2. Mula sa mga anong universidad kaya ang kanyang pinataob? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Avia Zunich.
2: Hindi lang lawak ng kaalaman ang sinusubok sa Billionario Quiz Bee. Kasama rin dito ang timing at diskarte. Sa bagong elimination round, nagharap-harap ang tatlong college students. Si Mikolo Gokule Rivera ng University of Asia in the Pacific, Justin Rigos ng UP Diliman, at Josh T. ng De La Salle University. Para kay Justin, mas pinili niyang manatiling kalmado habang lumalalim ang competition.
3: A hierarchy of basic human needs. Justin?
4: Abraham Maslow.
3: Often visualized as a pyramid, Abraham Maslow is the correct answer. That's correct.
2: At lumitaw ang lakas niya sa psychology.
3: Justin?
4: The Electra Complex.
3: Yes, that's correct. You seem to know your psychology well for a...
2: Samantala sa bonus round, 60 seconds lang ang meron para sa 10 tanong na ₱3,000 ang halaga. 4 sa 10 ang nasagot ni Justin, kaya nakadagdag siya ng 12,000 pesos sa kanyang prize money. Sa huli, si Justin ang nagkamit ng weekly win, 28,000 pesos ang kanyang take-home prize at may slot na siya sa semifinals. Para sa Agenda Weekend, Avia Zunich, Billionario News Channel.
0: Abangan natin yung lalabas na election bukas sa barn.
1: Abangan po natin yan sa Agenda Tomorrow at sa iba pang programa ng Billionario News Channel. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
0: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: the start. For the kids who have the talent, but may not yet have the facilities, the coaches, or the opportunity, he wants to help build that path. And perhaps that's why his own success has never felt like the end of the story. For Caloy, it's a chance to give back to the sport that gave him a dream in the first place.
1: What gives you that drive to continue to push yourself even more? Saan nang gagaling yun?
2: Iba-iba po eh. Nung Tokyo Olympics, that time gusto ko lang makapag-Olympics talaga eh. Hindi talaga totally manalo eh. Pero after the Olympics, after ko malaglag po sa floor, and after ko hindi makapodium, that time gusto ko na mag-medal po eh. Doon na nagsimula yung drive na gusto ko manalo. And then this time, it's a gift from God po eh, na hindi ko pwedeng i-ignore eh. Na I really have to flourish through this kasi ayoko naman masayang din yung binigay niyang talento. And gusto kong i-give back yun through my hard work and through winning sa mga tao din na sumusuporta sa akin. Especially sa partner ko and sa team na meron ako right now. Through my hard work and winning, gusto kong palitan yun kung paano nila ako supportahan po at mahalin. Right now, nandun po yung puso ko eh. And siguro sa mga susunod po na mga competition, para po talaga sa mga atletang Pilipino eh. Palagi silang nasa puso ko na gusto kong maka-inspira ako kahit isang bata lang na mag-gymnastic siya, matry niya. And pagdating ng panahon, baka siya din.
1: What advice you give itong mga aspiring gymnasts nga na baka nagdududa sila, nag-question kung tama ba yung ginagawa nila?
2: Palagi ko pong sinasabi sa lahat actually ng interview ko, hanapin niya po talaga yung sarili niya. Yan, kung anong gusto niyong gawin. Doesn't matter kung maliit o malaki. Basta alam mo and yung intention mo sa ginagawa mo nandun. Mindful ka na ayun yung gusto mong gawin. Kasi darating po talaga yung time na gusto mo na mag-quit talaga. Dadating siya sa punto na ayaw mo yung sports mo, ayaw mo yung sarili mo. Pero yun po yun eh, kapag nahanap mo yung ikaw, nahanap mo yung pagmamahal mo sa sports, at nahanap mo kaya mo mahalin yung sarili mo, pahinga ka lang, kaya mong balikan siya anytime eh. Hindi siya pilit. Walang pumipilit sa'yo. Ikaw mismo, pipilitin mo yung sarili mo dahil love mo yung sports, love mo yung ginagawa mo, at kilala mo yung sarili mo. Babalik at babalikan mo siya po.
1: Napakalalim naman nun, ha? I like it.
0: For someone who has spent most of his life chasing excellence, his advice isn't about never stopping. It's about knowing yourself well enough to know why you started and why you keep coming back.
1: What does it mean for you na, you know, you're representing the Philippines every time you compete? Yeah. Pressure ba yun?
2: Nung una, hindi ko siya maintindihan po eh. Pero habang tumatagal, it's really me and the Philippines like going against sa iba't ibang country eh. And malaki siyang honor po sa akin. Honor ako na isa po ako sa mga atleta na pinaglalaban po yung Pilipinas. Siguro hindi lang para sa sports eh. Yung bilang pagka-Pilipino po natin eh. Gusto ko ipakita yung puso na meron tayong mga Pilipino. I'm really grateful and honored po na isa po ako sa mga atleta po na dala-dala yung Pilipinas.
0: The medals will always be part of Caloy's story, but so will the flag he carries with him every time he competes. And maybe his greatest impact isn't just in what he has won, but in what he has made Filipinos believe they can achieve.
1: What do you want to be remembered for when all is said and done in your gymnastics career?
2: Para sa akin personally, mahirap kalimutan yung Olympics talaga. But yeah, gusto ko matandaan po nila ako na maging symbol ng wala talagang imposible. Wala talagang imposible sa lahat ng bagay, sa kung anong gusto mong ma-achieve sa buhay. Okay lang magkamali. Talagang okay lang magkamali. Ang hindi lang okay yung sumuko. Ayun talaga. Okay magpahinga, okay magkamali. Sobrang okay matuto. Huwag tayong matatakot na matuto. Mas marami tayong may experience sa pagkatalo. Actually, dun lahat yun. Nandun lahat ng lessons. So, huwag tayong matakot matalo. Huwag tayong matakot matalo sa sarili natin. It's really okay. Darating yung time na ma-figure out din.

sa ilang bahagi ng Luzon. At Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWA Arabante Radyo 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Bakit ba ganito na sa Pilipinas? Parang naging racket na ang pangungurakot sa kaba ng bayan. Nakakashock talaga na araw-araw meron po tayong nadidiscovering bago na kailangan nating imbestigahan na naman. Habang iba nating kababayan ay inaangat ang bandila ng Pilipinas sa ibang bansa, meron naman mga nilulugmok tayo sa kahihiyan at ninanakawan pa. Aba, kung may degree kaya ang mga kawatan, Willard, ano sa tingin mo ang tawag sa kanila?
1: May honor pa nga eh, magna. Diba?
0: Magna. Magna na ako. Hindi ba? Ano Oo. Ba yan? O kaya, halimbawa, Masteral in Cupidnomics.
1: Oo. Meron ding ano, doctorate. Doctorate in corruptancy.
0: Imbis na accountancy, corruptancy. Okay. Ang dami namin naiisip ngayong umaga, ha? Bayaran nyo kami. Okay. Ang ating memos, speak word for the day, ay para sa kanila.
1: Tanga.
0: Ano yan?
1: Garapal.
0: Garapal. Hindi garapal. Graftapal.
1: Graft.
0: Graftapal. Mga magnanakaw na hindi na nahihiya. Lahat po yan bubusisiin. Lahat alamin. Lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Di ba? Atong Ang, si Lauren Legarda, Leandro Leviste, and Saldi Ko, and now two more. Magsasampu na sila.
1: Ang dami na po.
0: Opo.
1: Well, sana no, yung ano, full force sana ng Estado na sana magawa po natin na ano, mapabalik sila at saka mapanagot, lalo na ano, isa din sa importanteng personalidad si Saldi Ko. Depende rin din dun sa personalidad kung kanino nakalinya. So kung halimbawa po kung nakalinya sa ganitong side, most likely by 2028 at pag nagbago yung administrasyon, maaaring bumalik sila. Pero kung nandun naman po sa kabilang side, eh yun, sana yung full force ng ano natin, batas natin, mapanagot po itong mga ano, personalidad na ito. Lalo na si Saldi Ko, hindi po biro yun ding ano, kanyang kinasasangkutan. At isa siya sa key figures ng buong, kumbaga siya, yung missing puzzle po dito.
2: Hmm. Speaking of Saldi Ko, Prof, anong masasabi ninyo patungkol sa sincerity, sinseridad ng administrasyon, na hanapin talaga siya at pauwiin at mag-testify laban sa mga malalaking personalidad na mas malaki pa kaysa sa kanya?
1: Well, we have to commend this administration na yung pagsampa muna ng kaso ay former Speaker Martin Romualdez. Pero yung taong bayan din kasi, sir, nagtatanong at nag-aantay, mapoprosecute ba talaga? Mapapanagot ba talaga? Kasi one thing na yung pagsampa ng kaso, pero a lot of people are actually waiting, magtutuloy ba? And talagang malaking development kung mapabalik dito at talagang, you know, magsampa ng kahit na anong cases at ma-extradite dito si Saldi Ko.
0: Pero kaya nga, sa inyo pong pag-aanalisa, sa palagay po ba ninyo, moro-moro lang yan? Meaning, hinahanap ba talaga? O hanap-hanapan lang? Yung para lang for optics?
1: Sana po, ano, no, naniniwala pa rin din naman tayo ng kahit na papaano po na talagang ginagawa ho nila yung kanilang ano, tungkulin, yung kanila hong pagsusumikap na mapanagot ito. Kasi at the end of the day, redemption ito doon sa lalo ng pagsadsad ng popularidad at yung ano, imahe po ng administrasyong ito, Miss Corina, ano. Pero sa kabilang banda, one cannot also cannot accept the fact na baka po talaga, yun nga po, moro-moro, lalo na yung justification na pagha-hospital arrest at pag-shoot up ng kung anong mga sakit. Kasi yun nga po, dati wala naman, malusog, tapos biglang pagdating dito, ang dami hong mga excuses. So sana po, ano, wag, naniniwala pa rin din naman tayo na talagang ginagawa ho nila yung tungkulin nila.
0: So, napag-uusapan din po yung kaso ulit, no? Ng presiding officer mismo na si Chief Escudero. Parang medyo lihis ito doon sa hinala ng marami na nagkaroon na ng usapan. Kasi bago mangyari yung naging presiding officer si Senator Chief, eh meron din pong mga kaso, ano? May ghost project, merong campaign contribution. And then suddenly, he is with the administration and is presiding officer. So, ano sa palagay ninyo, tutuluyan din nila si Senator Cheese?
1: Well, Miss Corina, no, kung titignan natin yung komposisyon ng 12 nung 2022, ang dami actually, Miss Corina, ng mga ano, excess baggage o mga issues sila. So, ang tinitignan natin dito talaga is, ayan, nakatagni kasi dyan, Miss Corina, yung pagbuhay dung threshold ng voting. Ngayon, pagdedebatihan na siya. So, ngayon, tinitignan natin, ano yung tinitignan nila dito, kung kukunin ba na mas mababa? And at the end of the day, yung mga komposisyon na ito is sila yung very fragile or volatile na sampahan ng kaso kasi may mga unresolved issues or cases sila before. And katulad niyan, ano, napakabigat kasi kapag ka sila ay automatic na hinuli, eh, yung imahe, yun nga, yung image na binuo nila ng mahabang panahon at they will be, ano, yung may mugshot, may t-shirt sila ng detainee. So, lahat yun, ano, masakit para at may epekto sa kanilang imahe bilang mga politiko.
0: Kasi biglang naalala ko, Willard, hindi ba si Senator Cheese Escudero yung biglang nagdeklara na 16 is the threshold. It is 2/3 of 24. Parang madiin niyang sinabi yon. Pagkatapos, ngayon, pinag-uusapan na nga ang pagpapababa ng threshold na yan. At baka umabot pa ng Korte Suprema. Pero bakit pa kailangan paabutin ng Korte Suprema if they already committed?
2: Sa simula.
0: Ito po yung mga backdoor na usapan. Hindi po natin

0: pinag-uusapan yung merits of the case or, you know, yung iboboto talaga nila. Pero yung usapan sa likod ng telon, may katotohanan naman talaga yun eh. So hindi kaya ayaw bumigay ni Senator Cheese Escudero doon sa pagpapababa ng threshold, kaya biglang nabubuhay ulit yung kaso laban sa kanya.
1: At saka sigurado, nagbibilangan na rin sila.
0: Oo.
1: Kung ilan na ang boto so far na meron sila.
0: Kaya
1: para
0: na.
1: Ma-convict si
0: ano
1: BP.
0: Bang mathematics po doon? Oo. Ilan na po ba ngayon? Kasi kung, kung nawala na si Senador Legarda, hindi na babalik. Mm-hmm. Ilan na lang po ba yan? Mm-hmm.
2: So, ano po, ano? Lumalabas po, 20 na lang po sila. Ngayon, yung sa 20 na yan, yung two-thirds ng 20, yun ho yung kukunin nila. Assuming na magtagumpay. Kasi yung isa ho dyan, yung technicality na pag inakyat ho yan sa Supreme Court. Kaya nakita niyo yung play ng framing. Nag-imbita sila ng apat na talagang legal luminaries para desisyonan at magbigay ng advice sa Senate Impeachment Court kung ano yung talagang nararapat. Kasi may basis na yung apat, hindi na nga maaring hindi bumalik. May mga problema, may mga kaso. So, yun yung tinitignan ngayon na naratibo in terms of paano talaga ito i-frame ng maayos na hindi may malaking epekto. Kasi ngayon, as of now, kung titignan natin yung people sentiment, ano, medyo naaapektuhan na yung credibility ng buong impeachment case, impeachment trial, because ito, dapat nung una pa lang, on the outset, niresolve na yan. Pero niresolve na nga dahil sinabi na ni Senator Cheese, 16, pero biglang kumambi ulit at nag-pivot yung mga senador, ni-raise ulit yung issue ng voting threshold. And makikita natin yung pattern throughout, unti-unting nababawasan at fina-file ng cases itong mga senators na incumbent ngayon.
1: Sa tingin niyo, Prof, sa inyong pagtatansya, may bilang na rin ba kayo kung ilan senator judges na sa tingin niyo so far ang boboto to convict the VP?
2: Well, yung makikita natin, may 12 na. Na sure, yung majority black, i-assume na natin na meron pang 12 yan. Tapos, yung natitira, sino yung mga swing, ikaw kung sa Amerika, yung swing votes dyan. So, nakikita natin na very volatile dyan is the Villar siblings, because of course, alam natin na medyo kung napapansin natin yung pattern, no, medyo pinupush-push yung boto ng konti sa mga Villar with regard to their previous cases, di ba? So, nakikita natin, tas recently yung Cayetano brothers, siblings naman. So, yun, baka ang matira si Senator Robin. Kung di ba? Kung, kasi wala naman siyang, kumbaga kung titignan natin yung profile niya, walang kahit na ano. So, even Senator Bongo, yung ICC, may mga naririnig tayong bali-balita dyan. So, yun, very, very volatile yung, ano, yung natitirang nasa minority. So, kaya tinitignan din natin, are they looking at the post-2028 scenario of, you know, basically survival? Kasi kung talagang masurvive, tingin ko ni VP Sara ito, na itong impeachment trial, talagang very, very strong yung kanyang, ano, dating for the presidency. Kasi kung mapapansin natin, Sir Willard, Miss Corina, hindi natitinag yung numbers niya. Plus yung perception ng public, yung talagang parang napagtutulungan. And yung kultura nating mga Pilipino, may ganong aspect tayong underdog, yung api-apihan. So, yun, mas dapat maging mapanuri tayo beyond basically what we are seeing right now.
0: Ayun, two-thirds of 20 is 13. Parang 13. Tingnan mo, mag-mathematics ka
1: 13 or 14, oo.
0: Is it 13 or 14?
1: Kasi 21, you know, pag
0: so
1: 14.
0: So, they only need one more. Kung 12 na sila ngayon, they actually only need one more. If it will be based on 20 and not 24. Yes. Diba? Okay, so, kaya pinag-uusapan ngayon yung swing vote. Okay, so, it could be anybody. Pero palagay ko dun po sa inyong tingin na walang kredibilidad, parang feeling ko talagang wala naman eh. To begin with, it isn't a criminal court, it's a political. Palagay ko, tingin ko lang naman po ito, kahit na ano ang kanilang iboto, kahit na ano ang kanilang ihain sa Korte Suprema, tatanggapin ng tao yun eh. Kasi ang taas ang bilihin eh, kailangan namin kumayod, wala na kaming oras para makialam pa sa ilan ba talagang senador ang dapat bilangin.
1: Hindi naman sila nanonood talaga ng trial, hindi gaya dati, ano?
0: Yes.
1: Inaabangan talaga siya ngayon, talagang ang oras ng tao, nakatutok sa trabaho nila.
0: Correct. Mm. And it's not enough to create a tipping point. Kung ano man ang mangyayari diyan. O sige, sabihin la, ay, nako, luto. O ngayon, anong gagawin ninyo? Ganun pa rin. Hindi ba?
1: Anong masasabi niyo sa ganyang attitude, ano, Prof. Eric? Kasi yung taong bayan, kumbaga, hindi sila masyadong interesado, masasabi natin.
2: Actually, Sir Willard, no, pagod na tingin ko yung taong bayan. Eh. Sa lahat ng nangyayari. Kasi sa sobrang ingay ng politika, hindi mapagtuunan ng pansin yung ekonomiya. And yung tingin kong mindset ng mga taong, ng ating mga mamamayan ngayon, eh, imbis na ipanood ko, itrabaho ko na lang. Mas magtrabaho ko mabuti, overtime, kumayod, kasi ang hirap ng buhay. Eh. So, yun yung nakakalungkot kasi kinakain ng practicality yung totoong nangyayari. And plus, ang labanan ngayon talaga is nasa social media. Nandun yung labanan ng narrative kesa dun sa talagang physical. Kasi nag-shift doon yung discourse sa social media. Maari yung iba, doon ipinapahayag yung sentiment. Pero would it be enough to create, let's say, either a tipping point or a critical mass para talagang, you know, magkaroon ng clamor for change of leadership. Yun yung tingin kong pinakamalaking hamon ngayon. Eh. Plus, of course, wala yung support from the, you know, elites and the business sector, yung elite class. Kasi para mas maging successful ang isang ganyang klaseng movement is consolidated yung support. Doon, nung before, alam natin yung kung sino yung kalaban, alam natin yung pinaglalaban natin. Ngayon, divided sobra yung atin pong bansa.
0: Ayun. Nako, ewan ko ba? Eh kung lalala pa po yung mga reklamo o kasong kinakaharap nila, gaano kahirap para sa gobyerno na mapabalik sila sa bansa? Kasi we were talking earlier about kung may kaso, since yan ang modus nila, edi hold departure order na. Ang hold departure order po ba kailangan? I'm not so sure about standard procedure, but if they are a flight risk, gaano po ba kahirap para ipa-hold departure ang mga taong ito?
2: Well, dapat po muna, Ms. Corrine, is magkaroon ng formal charges po talaga. Yun po yung talagang initial requisite dito. Eh. So, kung syempre po, wala pong formal charges. And ang tanong din po dyan, medyo maingat din po yung ating mga authorities para yun nga po, airtight at saka talagang mabigat po, sigurado po yung kasong isasampa po sa kanila. Kasi kung speculative lang for the purposes ng makakuha ng hold departure order, pero hilaw naman po yung mga evidences in yung case na ifa-file, wala po eventually din mangyayari o baka ma-dismiss din po. So, yun din, may maiintindihan po din natin yung ating mga authorities that they're very cautious din para sure na kapag nag-file sila ng case, mataas po ang tendency po talaga na talagang madinig at saka mag-withstand sa korte po talaga.
0: Mm-mm. Pero kung umabot sa paglabas ng warrant of arrest, paano na ngayon yan? Kung wala pong extradition treaty sa Pransya, ha? Kasi doon po sila pupuntahan. Saan ba nagpunta si Pia at si Alan? Sa Singapore. Malay mo, in transit lang yun. Okay, so paano po yun?
2: Well, yun din ho yung pinagtataka natin. Ever since na umalis si former Representative Zaldico, dapat po matagal na ho nilang tinatrabaho yung extradition na yan. Alam naman natin na wala ho tayong treaty with France, assuming na nandun ho talaga siya. Dapat po, from there up to now, ano ho yung mga pagsusumikap ng atin pong gobyerno? Naalala ho natin, pumunta pa ang DOJ doon dahil parang nakatakas o nalagpasan po sila. So, from there hanggang ngayon, ilang buwan na ho yun nakalipas. Ano po yung ginawa din nila para ma-assure na nasaan yung movement niya? And of course, pwede ho nating sabihin na classified ito kasi baka malaman or mapaghandaan. Pero ano ho yung efforts basically? Kasi parang ngayon lang ulit naghahabol ulit kay Zaldico with this development na huli kay former Speaker Romualdez.
0: Do you think Zaldico is pertinent? He is important, crucial to the case against Speaker Romualdez?
2: Ay, definitely po, Ms. Corrine, because again, he's the head of the Appropriations Committee. And of course, tingin ko, imposible ho na wala din siyang resibo o mga naitatago po na dokumento to corroborate with basically whatever evidence na meron ang ombudsman or ang Sandigan Bayan laban po kay former Speaker Martin Romualdez. So he's really an important piece of the puzzle, ika nga po.
0: Okay, pero maaari din namang optics yung kay Speaker Romualdez and Saldico is

0: never coming back. Hindi ko lang alam kung seryoso talaga yung gobyerno na hanapin siya. Pero kung sa ebidensya lang kasi, against the speaker, posible na wala namang makikita dyan eh.
1: Oo. Kaya may mga comments tayong mababasa ko rin na Prof. Eric na scripted lang yan. No, talagang cynical na rin yung tao no, kapag may ganyang development.
0: Oo, pero ano rin ha, matindi rin yung ginawa sa kanya ha. Yung naglagay ng t-shirt habang nakahiga. That's totally unnecessary. Or a mugshot while you're in your hospital bed. So medyo theatrical. Pero hindi ibig sabihin na hindi rin tinamaan din siyempre ng hiya ang buong pamilya, siyempre ni Speaker Romualdez. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Eric De Torres.
2: Thank you, Ms. Torino.
0: Thank you po.
1: Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: Makakasama po natin ngayon Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan. Welcome back to Memo Kong, Brian.
1: Good morning, Katrina. Good morning, Bedad. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood.
2: Good morning, Kong.
0: So, sa bawat departamento po na dumadaan po sa inyo na supposedly kinikilatis at iniisa-isa yung mga line items sa bawat budget na kanila pong hinaharap for approval, ano po ba yung proseso? Halimbawa, gusto po namin ng 1 billion, ng 3 billion pesos. Okay, saan mo gagamitin? Okay, ito po yung number one. Number one, mga infra. Number two, mga tulay. Number three, mga... Tapos, meron pa pong mga isa-isa yan. Magkano ang budget nyo sa pako? Magkano ang budget nyo sa pintura? Hanggang doon po ba ang pagkikilatis?
1: Actually, kung titignan mo yung national budget, line item pa lamang siya. Pero doon sa pagbubusisin yan, doon mo na makikita doon sa program of work. Yung actual program of work, doon mo na makikita yung hanggang pako kung magkano magagastos para sa isang proyekto. At yan ang pagbubusisi naman na ginagawa ng mga ahensya. Ang Congress, ang ginagawa niya, may oversight function siya, pero at the same time, siya rin yung may power of the purse na nag-aproba sa bawat line item na tinitignan o sinusunukin sa atin ng BBM para dun sa gastusin ng national government for the fiscal year na tinatalakay. So ganyan ang sistema, Corina, so pinag-aaralan unti-unti yan. Dumadaan yan sa mga different approving agencies like the RDC, yung Regional Development Council, meron din City Development Council, meron din Municipal Development Council na nagtutugma-tugma ng lahat ng mga kailangan na gastusin for every project na inilalaan ng ating gobyerno sa mga proyekto.
0: So ano po yung para mas malinaw, paano po ang sistema? Halimbawa, nandyan po si Secretary Vince Dizon. Sasabihin po niya, can you break it down? Ganun po ba yun? Can you break down how much of the pie or how much percentage of your total budget will go to flood control? May ganun po. Ayan, oh, may pie siya.
1: Meron po. Tama po yung sinasabi mo, Corina. So, like for example, wala tayong budget for flood control. Kasi nga, yun yung parang knee-jerk reaction dun sa nangyaring skandalo noong 2025 nung na-discover natin yung mga at nagsimula yung mahiya naman kayo statement ng ating Pangulo, wala talaga nangyari flood control projects for 2026. Pero this year, 2027, makita naman natin yung naging epekto sa ating bansa doon sa pagkakawala ng mga proyektong yun. Nagdagdag sila ngayon na almost 104 billion na worth of flood control projects na talagang masinsinan ng tinalakay, masinsinan ng pinag-aisipan para nang sa ganun, walang masasayang na proyekto ng taong bayan. At yung implementing agency nito, Corina, nilagay na sa central ng DPWH para ma-monitor talaga nila yung mga pag-implement ng mga proyekto.
0: Ano po ang pagkakaiba sa mga implementing agencies noon at ngayon?
1: Ngayon, mas masinsinan ng tinatalakay dun sa Kongreso pa lang at sa DBCC pa lang. Pinag-uusapan na ako sino talagang gagawa. Kasi importante yun kasi di ba yung mga contractors yung na naging issue natin last time. May mga kontrakto na gumawa, medyo shady, medyo naging ghost project. So ngayon, ini-ensure na natin na yung mananalo sa mga bids ay talagang yung mga karapat-dapat na kumpanya. At syempre, dinagdagan na rin natin yung mga foreign assisted projects na nakikita natin. Like for example, yung sa Marikina, JICA funded siya. Yung dito sa, sa Imus Cavite, ganun din yung kanilang facility doon na parang watershed yung retarding basin nila. Ginawa din yun ng JICA. So, yun ang mga nakikita natin na pwede nating sundan na sistema, na mekanismo para ma-ensure natin na hindi nasasayang yung pera ng taong bayan.
2: So, Kong Brian, as it

0: stands, walang posibilidad na bawasan ang pondo ng DPWH or i-hold ang anumang portion ng budget nila?
1: Pwede pa rin. Pwede pa rin. Kasi hindi pa naman tapos ang budget deliberation. Meron pang darating na BARCI, yung Budget Amendment and Review Subcommittee. May plenary debates na mangyayari itong Lunes. And at the same time, meron pa rin ginagawa din ng Senado, ongoing din ang kanilang mga budget deliberations ng mga agencies. At pagka nag-bicam naman kami ng dalawang kapulungan, doon namin pag-uusapan kung yung mga hinain ng national government ng mga proyekto tulad ng DBM ay karapat-dapat pang bigyan talaga ng karampatang pondo doon sa mga hensya. At ngayon, siyempre, ando pa rin sa adjustment period sa nakikita natin nangyayari sa bansa natin ngayon doon sa mga kalamidad na na-experience natin the past few weeks, past few months. Kailangan din natin tignan. At siyempre, kailangan din namin paghandaan yung Super El Nino na darating sa last quarter ng taon na to hanggang February next year. So kailangan tignan din namin yung budget ng Department of Agriculture kung sapat ba yung ating food security program para ma-ensure na yung impact ng Super El Nino naman masasek din natin. Sinisek namin ngayon yung mga food storage facilities kung tama ba, maayos ba, marami ba para sa ganun makapag-store tayo ng mga pagkain ng mga kababayan natin na hindi tayo magkakaroon ng food shortage pagdating ng Super El Nino.
2: Parang ano po, napapansin po namin ni Willard na yung mga proyekto po na may partnership with foreign construction firms from, say, Japan, I'm not sure what else, maybe Singapore, maybe Germany, maayos. Kasi mukhang yung mga Hapon talagang hindi magpapalusot ng ano eh, ng mga shortcut, no? Sa tingin po ba ninyo, dapat na ikonsidera ang pagpasok ng bidding ng mga foreign construction companies?
1: Kailangan nating palitan yung konstitusyon na Corina, kasi 'di ba may 60-40 tayo na provision sa ating konstitusyon na kailangan pagka may gumagawa kailangan 60% owned by the Filipino, 40% by the foreigner. Kailangan nating tignan yun, kaya nga yung mga iba talaga sinusunod nila yung pagpapalit ng konstitusyon. Doon man lang sa economic side of things, kasi importante rin na sa nakikita nga natin gaya ng nasabi mo, importante na tignan na rin natin anong mekanismo yung kailangan at pwedeng magawa para unti-unti natin maisaayos yung programa na at mga proyektong ginagawa ng gobyerno. And sa nakita natin, talagang grabe yung effectiveness talaga ng mga foreign contractors.
2: Foreign assisted, no?
1: Oo, pero meron naman tayong foreign assisted projects na meron naman tayong sistema at mekanismo na pwedeng gawin. And I think, siguro, we should look into that and take into consideration yung mga pwede pa nating mga pagpartneran na mga bagay, lalo na yung mga big-ticket projects. Yung talaga naghahalaga ng malaki. Gaya nung sa amin, sa Paranaque Spillway, sigurado yan na ang mag-i-implement niyan, JICA yan, or other companies na talagang may expertise sa gatong klaseng mga project. Kasi 90 billion ang worth ng project, tapos 10 years yun bago magawa. At siyempre, kailangan yung data at yung information na kailangan nila ay magawa ng tama. And yung visibility studies, medyo mahal talaga yon. So I think, yun yung mga ganong bagay ang kailangan talaga i-partner natin. Yung mga big-ticket projects na kailangan natin for the future.
2: Sir, you say that the Constitution has to be amended, but nakapasok po ang JICA, no? So how did that happen?
1: Through the foreign assisted projects natin, may mekanismo nga tayo na pwede magamit para makipag-partner. So, may cost sa ating government pero mas maliit lang. At kailangan lang talaga doon through a enabling law. Kaya nga, yung sa aming mga budgets, di ba, pag magpapasa kami, makikita mo doon yung tawagin namin to FAPS, Foreign Assisted Projects. Ilalagay namin siya doon sa line items para lang sa ganun, ma-ensure na yung mga agreements na ginawa natin with foreign government ay may implement ng tama at siguraduhin na may tapat na pondo to assist din dun sa may certain percentage kasi tayo na ibinibigay dun sa mga gantong klase mga proyekto.
2: Yung nangyari po dito sa bridge sa Isabela, I just don't, it escapes me right now, but has anybody claimed meron na po bang may kasalanan? Has anybody claimed fault for what happened to the bridge in Isabela. Sabi po sa

0: sabi ni Governor Albano, dapat po yan hapon ang gagawa. Kinuha pong pilit ng DPWH. Kaya ayun, wala pang tatlong buwan yata, gumuho na this iconic bridge in the north. Meron na po bang nalaman tungkol sa sino dapat ang managot?
1: Ongoing yung investigation nila, and I think meron na silang natukoy. Talagang salaring dun sa nangyari sa Isabela. And I will leave that to Secretary Vince to announce para nang sa ganun. Malaman natin yung details talaga kung what transpired. Kasi nireview na rin yung geotagging niya, nireview na kung paano nakompleto. Tinitignan na rin yung program of work kung talagang suffice ba yung mga materials na nailagay dun sa bridge. At tingin ko naman with Secretary Vince, kayanin na nilang masabi yan in the near future kung sino talaga may sala doon.
0: The issue of that bridge in the north has been months ago. Hanggang ngayon, wala pang masabi sino yung contractor po niyan. I mean, if it takes that long for that bridge in Isabela, for the details of what happened there to come out, eh ano pa ito, mga iba pa. Pero may mga favorite silang contractor na napakulong na nila, no? Oo. Pero out of the 15, sino ba nagsabi sa atin? 0.5 pa lang doon sa 15 top contractors na binanggit po sa listahan ni PBBM ang pinanagot. Hindi ba? Hindi pa natin alam kung sino-sino pa yung ibang nandyan. Uh-oh. Imagine the Isabela Bridge, wala pang findings.
2: More than a year na pala yun since nangyari.
0: More than a year. Sir, baka pwedeng haharap pa po ba si Secretary Vin sa inyo sa Kongreso?
1: Yeah. Opo, sa plenary deliberation starting Monday, so titignan lang namin kung ano ang schedule ng DPWH. We'll make sure, Corina, na maitanong to during the plenary deliberations para nang sa ganun, makakuha tayo ng tugon dun sa katanungan natin regarding dyan sa issue ng Isabela Bridge.
0: Kasi, siyempre, iisipin mo, sino kaya ang nalalagyan sa DPWH kaya hindi lumalabas ang impormasyon? Mm-hmm. Iisipin mo yun eh. Kasi ang tagal na, more than one year, and that was a horrible accident, hindi ba? So kahit itong nangyari sa Tarlac, na may namatay, may nawawala pa hanggang sa ngayon.
2: Yung accountability, hindi pa napag-uusapan.
0: Wala
2: patungkol
0: pa eh.
2: Dyan.
0: Oo.
2: How satisfied are you kong Brian sa pace ng investigasyon tuwing ganitong may sakuna at involved ang public works?
1: Actually, siyempre, lahat tayo naiingat, lahat tayo makawalan na papel sa nangyari. Pero kailangan yung mekanismo nandyan. Kaya nga, gusto namin talaga ma-review din yung portal ng DBM, pati ang digital information and monitoring na mag-evaluation, pati na yung portal ng DPWH. Kasi kailangan real-time reporting. Kaya nga ipupush namin yung karagdagang pondo ng Philippine State Agency. Kasi importante na makakita tayo ng clear picture. Kasi maganda yung presentation na ibigay nila sa akin nung courtesy call sila. Kasi doon, may kita mo, nakaka-backtrack sila ng mga nangyari in the past. So may data sila dyan, may kita. Kunyari, nakita mo sa project, completed na ng 2022. Pero pag binaktrack mo, ni walang nagsimula ng 2022. At ngayon lang 2025 natatapos halos. Kumbaga naghabol. Dahil nakita lang, may investigasyon na. Naghabol yung kung sino man yung contractor ng mga proyektong yon. Hinahabol nila. And I think yung ombudsman din, nagagamit na nila ang Philippine Space Agency to backtrack and monitor yung mga issues na nangyayari dito sa ating bansa, especially doon sa mga projects, especially yung mga big-ticket projects na nakikita natin na nakalagay sa mga line items. Kaya essential yung data, essential yung monitoring, and at the same time, essential na yung oversight functions namin bilang Kongreso, magamit namin ng tama para nang sa ganun, maayos natin lahat nito. And also, nakabinbin na rin to sa sa Kongreso ngayon, sa Senate, na pasan na namin yung Right to Information Act, which will allow yung ating mga kababayan to have access to public documents na kinakailangan para yung ating mga civil service organizations magamit rin nila ito para nang sa ganun malaman na talaga kung ano yung mga diferensya sa mga nakikita lang anomalya na nangyayari sa mga proyekto natin.
0: Alam mo, unahin na po ninyo ang COA. Kasi ang COA hindi po nilalabas lahat. Hindi talaga nila nilalabas. Hindi ko nga alam bakit dapat there should be a separate hearing on who is responsible. In COA, they look complicit, if you ask me, and if you ask former COA Chair Heidi Mendoza. Oh. Hindi ba?
2: Kasi, mahalaga yung reforma na yun kasi kumbaga kailangan pa talaga i-request ng tao at nire-reject pa nga minsan yung request eh.
0: Nagpadala na nga tayo ng listahan. Sino ba ang nabigyan na ng mga notices of disallowance? Hindi pa rin nila yata, ewan ko, hindi pa nila pinapansin. Oh. Sir, you mentioned a while ago yung satellite. Ano nga ba yun? Philippine
2: Space Agency.
0: Space Agency. Okay. Dito pala, Willard, kinikwento kanina ni Kong, eh pwedeng makita kaagad yung the facts because the images will not lie. So, ngayon po ba, palagay nyo, pwede nang gawing parte talaga ng standard operating procedure to check if work is really being done or accomplished or not?
1: Actually, ngayon, Corina, ginagawa na yan kasi ang requirement na ngayon for DPWH projects, maliwanag, Certificate of Implementability, kasama na rin yung actual program of work, at syempre, yung pangatlo doon, yung geotagging. So, essential ang Philippine Space Agency para malaman talaga kung kailangan ng proyekto. Kasi di ba, nakikita natin, naririnig natin phase 1, phase 2, phase 3 projects, di ba? Minsan, wala naman talagang project, nilalagyan lang ng phase 1, phase 2 para doon lang na doon at binabagsak yung mga proyekto. So ngayon, with the geotagging, makikita natin kung ano na yung progreso ng mga proyekto na nakikita natin sa buong mga projects sa buong Pilipinas. So with the geotag at yung hinihingi increase ng ano, ng Philippine Space Agency na almost 130 million, yun na magpapalinaw ng mga proyekto kasi yung pixel nun mas matindi. 30 centimeters yung reach. Kumbaga, in scientific terms, mas maliwanag. So mas makikita mo ilang truck ang pumasok, ilan ang backhoe na nandun, ano yung ginagawa, pati yung ilang construction workers nga, makikita mo na yun eh.
0: Parang CCTV. Parang CCTV po.
1: Parang CCTV na galing space talaga. Parang Google Maps siya na better version.
0: Ayaw,
1: so,
0: 130
1: kailangan talaga
0: million?
1: Natin itong mga to. Kung gusto natin ng transparency and accountability, this is the best talaga tool. And we have the best scientists din. Alam mo, Corina, nakakalungkot, no? Yung itong mga taga Philippine Space Agency, nagsasakripisyo sila sa gobyernong sweldo na samantalang sila nire-recruit sa NASA na pwede silang kumita ng mga 7-digit figures na para sa pamilya nila. Pero ito ginagawa nila para sa bayan. Mga UP scholars to. Mga summa cum laude. Mga pinaaral talaga ng bansa. Pero I really appreciate kung anong ginagawa nila na nagtsatsaga na nandito sila. Just to really make sure na kasama sila dun sa pagbabago na iniisip natin. Yung bottoms-up governance na hinihingi natin para sa ating mga kababayan.
0: And 130 million pesos is not much kung yan lang po ang hinihingi ng Philippine
1: Space. Tama.
0: Yes, Philippine Space Agency. Okay, sir. Sa mga panahon ngayon, kung susumahin po ninyo ang mga kaganapan sa isang kanta, anong kanta po yun? Pwede bang ikanta ninyo sa amin? Marami
1: mo,
0: yan, ha? Marami pwede pagpilian.
1: Oo, oh, pareho tayo, Corina. Marami tayong kanta na iisip dyan. Pero ako, Gary B. fan ako. So, lumaki ako sa era ni Gary B. So, isang kantang naiisip ko, yung eto na naman, di ba? Nawawala, bumabalik, eto na naman. Di ba?
0: Ayun, oo nga naman.
1: Isa pa.
0: O, isa pa.
1: Di ba? Diba? Nandiyan ka na naman. So, di ba? So, maraming kanta talaga na magsusuma. Pero, ang the best na pwede mangyari sa atin, honestly, yung classic pa rin. Yung pangarap ng bawat Pilipino, yung umagang kay ganda, di ba? Basta tayo magkakasama, di ba? Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga, kay ganda. Yun ang pangarap natin na mangyari sa bansa natin, Corina, actually.
0: Ayun.
2: Napagang sessions with Brian Yamsuan.
0: Oo nga.
1: Oo, tama. Mamaya pang 10:30 yung akin.
0: Oo, papaganda lang ng mood yun, sir. Oo, maraming salamat po sa inyong oras, Kong Brian Yamsuan.
1: Maraming salamat, Corina. Maraming salamat, Willard. And maraming salamat sa lagi niyong pagtangkilik. At maraming salamat sa ating mga nakikinig.
2: Thank you, Kong.
0: Yan po, mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang manlilito kung hindi po tayo magpapalito.
2: At walang mga api kung di tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang sa Lunes, Happy weekend! Ito ang Memo.

0: Ayan, grabe, galinda, ganda. Ito naman, Chad. Ano naman ang mga song na nagbago ng buhay mo, di ba?
1: Better Man by Robbie Williams.
0: Oh, alam mo yan, G?

0: lang, di ba? Yun ang gusto ni Chad ngayon, maging better man na siya. Ito naman, what song takes you instantly to that PDA moment?
1: Nung nag-audition kasi ako ng PDA, original sa gadi. Okay. Sumugal din ako noon. Kasi usually, pag audition ng singing contest,
0: dapat kailangan kilala.
1: Kilala, alam ng judge, syempre. Tapos yung tamang melipad. Ako hindi. Yung Miss Kita Pag Tuesday agad.
0: Okay.
1: Sugal. Sugal ako lagi.
0: Sugal talaga. Ikaw naman, Chad.
2: Ano sa akin was Hallelujah by Bamboo.
0: Grabe, no? Grabe rin yung kantang yun. Ito naman, what was the first song that made you think, I want to become a musician? Lalo ka na, RJ, dahil engineering ang iyong passion, tapos biglang, oy, music pala.
1: Opo, magkukwento lang ako ng konti kasi yung sister ko, siya kumbaga parang siya yung very, very supportive sa akin. Mm. Sa family nga, wala yan, hobby lang ang music. Sabi niya, wala akong gitara that time, sabi niya sa akin, kuya, sumali ka dito, sa meron pang, sarado na kasi, Wave 89.1. Okay. So yun yung time ng mga Noy Volante, Paolo Santos,
0: yung mga acoustic. Case,
1: kuya, sumali ka dyan kasi may premium gitara. Ako, uy, sige, para magkaroon akong gitara. Tapos ito yung pinasok ko.

0: boss. Di ba? Tama, galing lidyan talaga, di ba? Boss of Pure Foods ang hanggat. Sponsor ulit.
1: Simula. Pure Foods all the time.
0: Pure Foods all the time.
1: Kung gusto nyo ng hotdog, Pure Foods all the time. Oh, wala nang ibang hotdog kundi Pure Foods all the time.
0: Yan,
1: ano naman?
0: Baka anime. Baka dumami ang ano, ha? Baka puro hotdog na lang yung commercial natin, di ba? Shoutout, maraming salamat po sa San Miguel Corporation for supporting Sessions of Brian Imsuan. Ito naman, what song from another Filipino artist makes you say, ang ganda sana kung ako ang kumanta nito?
2: Ako, I have two songs na sana ako na lang yung nakasulat nito. Number one is Kaleidoscope World, Francis M.
0: Yun, oh.
2: Pangalawa, Magazine ng Eraserheads.
0: Yun. Say naman siya.
3: Mine would be River Maya din siguro. Okay. But 214 and also Umaaraw Umuulan.
0: Ito naman, syempre naman gusto namin sample nyo kami ng PDA theme song.
3: Okay. Oh.
0: Yun naman yung gusto namin ngayon, di ba? So, ito na.
2: Chorus tayo?
3: Yeah.

0: Yan. Maraming maraming salamat po. You got a friend in us. Every Friday night, dito lang kami live sa Billionaire News Channel. And of course, simulcast tayo sa 94.7, Mellow 94.7. Best friend mo, di ba? At syempre, sa ating mga partner stations, di ba? Abante TV, at syempre ngayon, nasa Signal na sila, Channel 31. Maraming maraming salamat po sa linggo-linggong pagtangkilik nyo sa amin. At syempre, lagi namin binibigay sa inyo talagang mga kanta na magpapatibok ng puso nyo, magpapaalala sa mga minahal nyo, at magpapaalala rin sa mga sakit na naramdaman minsan. Pero di naman habang buhay yan. Diba, Jan?
1: Yes.
0: Yes. Wow, English.
1: Of course, because...
0: Diba, siyempre kami dito talaga. Papasalamat tayo sa ating mga kasamahan. Siyempre, ang ating Yam Jam Live.

0: Salamat tayo kay Gigi, kay SP, kay Rap Rap, at syempre ang nag-iisa naming ikaw na mag-introduce dyan.
1: Si Harvey on sax.
0: Yan. Gusto ko yan kaya ikaw pinintroduce ko yan dahil mahilig ka rin sa Pure Foods.
1: Pure Foods.
0: Yan.
1: I love you, Pure Foods.
0: Kaya maraming salamat po sa pagtangkilik nyo lagi. Every Friday night, kami naman ang inyong laging kasama. Diba? Kaya keep watching, keep singing, keep believing. Sabi nga nila sa BDA, diba? Sa Pinoy Dream Academy. Maraming salamat sa lahat. It's another Friday night. Love you, Pilipinas. Love you, Paranaque.

0: during the firefighting operations, how does na penetrate na po natin yung barko? Pero yung pagkuha po ng cadaver, the current people, as of yesterday, medyo flooded pa rin yung area ng cargo deck. They continuously conduct the radio broadcast to all vessels plugging within the area to be more vigilant and to be on the lookout. So nababalik po natin if they see some suspicious or mga objects na pwede po maging floating objects na yun, then we ask them to grant their assistance po.
1: Nagkukumahog ang mga otoridad sa search and rescue operations sa ferry fire sa Palawan 5 araw matapos ang trahedya sa karagatan.
2: Nasa korona rin ang kaanak na mga biktima at buhay o patay man, nais raw nilang makapiling ang kanilang pamilya.
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Death toll sa ferry fire sa Palawan, sumipa na sa 70. Mass burial, inihahanda na. Medical report ni dating House Speaker Martin Romualdez, hawak na ng Sandigan Bayan, mga doktor mula sa PGH, pinahaharap sa korte. Pagtanggal kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado sa plunder case, hinamon ni Senador Jinggoy Estrada. House Prosecution Team, bukas pa ring isa lang si Attorney Manz Carpio bilang possible hostile witness sa impeachment trial ng asawang si VP Sara. Right to self-incrimination, di raw applicable. Albay, nasa state of calamity na dahil sa mataas na kaso ng dengue. At Nashville Airport sa US, ipapangalan na kay music legend Dolly Parton.

0: Nadagdagan pa ang death toll sa ferry fire sa Palawan nitong Miyerkules. Kabilang rin sa mga pasaherong naabo ang isang aso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Micah Razon live mula sa Maynila. Micah, ilan ang bilang ng casualties?
1: George, gumalaw na nga ang figures ng mga biktima sa insidente ng pagkasunog ng MV June Aster. Umakyat na sa 76 ang kumpirmadong bilang ng mga nasawi, 43 ang mga survivors na nalunasan na, 12 ang nawawala pa rin or missing, at isang crew member ang nakaligtas pero hindi pa sigurado kung ano ang eksaktong lokasyon nito. At ayon lahat yan sa Department of Transportation.
2: Nakatakda sanang bumiyahe ang MV June Aster pupuntang Palawan noong September 4, pero bunsod ng habagat, nakansila ang biyahe nito at nalipat ng September 8. Nakapaglayag ang barko paalis ng Maynila, pero nang malapit na ito sa Coron,

0: Ayon sa mga survivors, dalawang magkasunod na pagsabog ang narinig nila at dali-daling kumalat ang apoy. Isa sa mga hindi nakaligtas sa trahedya, ang fur baby na si Ali, ang kaisa-isang pet on board ayon sa manifesto. Ayon sa kanyang fur mom, araw-araw siyang hihingi ng tawad sa alaga dahil wala siya sa tabi nito nang mangyari ang insidente. Nagpapasalamat daw si Bea na nakaligtas ang may dala kay Ali, pero masakit isiping wala nang Ali na uuwi sa kanilang tahanan. Ayon naman kay PLT Colonel Richard Mangalip na Division Commander ng RFU Mimaropa, naabutan raw nilang magkakadikit ang mga bangkay na maaaring indikasyon na magkakayakap o nagkaroon ng panic.
1: Most of them are already in charred condition. So, medyo sulok na yung pala karamihan mga biktima na na-recover natin directly.
0: Samantala, ang 41 na bangkay na na-recover naman kahapon ay nakarating na sa Port of Borok sa Coron, Palawan.
2: George, marami pa nga nakakalungkot ang nakwento ng mga naulila doon sa mga naging biktima ng insidente. At sa kabilanan, patuloy pa nga rin yung sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Philippine Coast Guard. At bagamat nakumpirma na ligtas yung kapitanaan ng barko, hindi pa rin ito nagpapakita o nahahanap. Sabi pa naman ng mga otoridad ay malaking bagay sana sa imbestigasyon kung makakapanayam nila itong ang kapitan na ito. At sa kabila nga ng malaking numero ng mga casualties, naninindigan yung shipment company na lahat ng crew nila ay train. At welta nila, hindi naman daw makakasampa ang mga crew na ito kung hindi ito pinayagan ng marina. At George, sabi din ng Coast Guard kanina, wala naman daw silang nakitang oil spill doon sa pinangyarihan ng insidente. At sa ngayon daw, meron silang sinasagawa na radio broadcasting na kung saan yung mga vessels na dumadaan doon sa bisinidad ng Coron ay nagre-report sa kanila kung sakaling meron silang makitang mga items na magsisilbing ebidensya doon sa sinasagawang investigasyon. At George, ayon din sa Coast Guard, nananatiling flooded yung bahagi ng cargo deck at engine ng ship, kaya nahihirapan silang umusad sa investigasyon at hindi nila matukoy kaagad kung ano nga ba yung sanhi kung bakit nasunog itong barko. Balik sa iyo, George.
3: Oo nga, sana ay meron pang ibang nakaligtas at mahanap sa mga susunod na araw. At pati yung kapitan ng barko, sana nga ay lumutang na siya at mabigyan ng linaw kung ano yung totoong nangyari dyan. Maraming salamat, Micah Razon, nag-uulat ng live mula sa Maynila.
4: Nagpasaklolo na ang PCG sa mga lokal na pamahalaan na malapit sa pinangyarihan ng ferry fire sa Palawan para sa mas mabilis na search and rescue operation sa mga biktima. Nasa Coron na rin ang mga pamilya ng mga nasawi para tumulong sa identification ng kanilang mga kaanak. Yan ang Agenda Weekend Report ni Romy Luzares.
5: Pinalawak ng Philippine Coast Guard at mga katuwang na komunidad ang search and rescue operation sa mga pasaherong nawawala sa trahedya ng pagkasunog ng MV John Astor sa karagatan ng Coron, Palawan. Patuloy ang masusing paghahanap ng Coast Guard District Southern Tagalog sa mga posibleng nakaligtas sa insidente. Dahil sa posibilidad na may mga pasaherong naanod o napadpad sa mga isla ng Mindoro, nakipag-ugnayan ang PCG sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office, barangay sa mga baybaying lugar at mga lokal na mangingisda. Hiniling sa mga residente at mangingisda na maging mapagmatsyag sa karagatan at agad i-report sa Coast Guard o barangay sakali mang may makita silang survivor o nawawalang pasahero. Kabilang ang kapitan ng barko, hindi pa raw kasi alam ng may-ari ng MV John Astor na agensya inter-island na PCG at maging lokal na pamahalaan o otoridad kung nasaan ito. Sa kabila ng nauna nitong iniulat, nakasama si kapitan sa 43 survivor. Pero ngayon, Missing na ito at wala nang makapagsabi kung nasaan. Nagbabala rin ang PCG laban sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa social media na maaring magdulot ng maling haka-haka at dagdag na pangamba sa mga pamilya ng mga nawawala. Balak naman magsagawa ng mass burial sa San Nicolas Public Cemetery sa Corona para sa mga labi ng mga biktima ng nasunog na barko na hindi pa rin nakikilala hanggang ngayon. Pero bago ito, sasailalim muna ang mga labi sa DNA testing, laboratory matching at family confirmation para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Sa ngayon, 76 na sunog na bangkay na ang na-recover mula sa loob ng barko ng MV June Aster at patuloy na pinoproseso ng PNP Soco. Ayon sa LGU Coron, nasa 20 pamilya na ng mga pasaherong mula sa labas ng Palawan ang dumating sa bayan para hanapin at kumpirmahin ang kanilang mga kaanak. Dumating na rin sa Coron, Palawan ngayong araw ang panibagong batch ng mga pamilya na sakay ng barko ng Agensa Inter-Island. Ayon pa sa shipping line, umabot na sa 60 pamilya ng mga nawawalang pasahero ang pumunta na sa kanila at nabigyan na ng tulong. Nasa Coron na rin si Cabinet Secretary Binhor Abalos para sa isang interagency meeting. Para sa Agenda Weekend, Romy Luzares, Bilyonaryo News Channel, Palawan.
3: Makakausap po natin si Maritime Industry Authority Region 4 Director, Attorney Maximo Bañares Jr. Good evening po, Attorney.
6: Yeah, magandang gabi po. Yes, magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig po.
3: Kamusta ho yung bahagi ng investigasyong ginagawa ng Marina hinggil sa nangyaring insidente?
6: Sa ngayon po ay patuloy po ang ginagawa rin pong parallel investigation po ng Marina. Mm-hmm. Meron pong personnel from the enforcement service po ng Marina, from the central office po yan. Apat po sila. At kasama rin po yung staff natin na ng Marina po sa Coron, na bali lima po sila na andyan po ngayon sa Coron at nagkakandak po ng investigation, maritime investigation po, in coordination with the other agency, particularly Bureau of Fire and the Philippine Coast Guard po.
3: Ano po particularly, attorney, ang tinitingnan po ng Marina dito sa inyong investigation?
6: Ang particularly titingnan po ng Marina diyan ang investigation po is the root cause po ng fire po. Mm-hmm. Kung saan po, paano at saan po nanggaling yung fire po. Hanapan po nila yan, ang titingnan lahat ng mga angulo at ng mga existing na physical evidence at coupled with interview with the survivors and the crew, para po ma-pinpoint po yung root cause po kung paano at bakit po at anong nagdahilan po bakit po nagkaroon ng ganong apoy po at ganong kabilis po na apoy.
3: And typically, gaano po katagal lang tinatagal ng ganyang klaseng investigasyon?
6: Hindi ko po masabi yan sa gravity po ng nangyari ganyan. Pero ang standing order po ng management po ng Marina ng aming mga nasa taas po nanunungkulan sa Marina po ay gawin ang pinakamabilis po na panahon na matapos po ang investigasyon, na hindi naman mako-compromise po yung quality of investigation po.
3: Attorney, sino po ang may-ari ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, ang shipping company ng nasunog na MV June Aster?
6: Ang Atienza Inter-Island Ferries Incorporated po ay isa pong korporasyon. Mm-hmm. Pero ang sa mga registration po niya, ang majority owner po niya is Mr. Atienza po, si Barrio Atienza po.
3: Kamusta ho ang ugnayan niyo sa kanya?
6: Nung mga nakarang araw po, nakikipag-ugnayan naman po sila ang Atienza time po sa Marina. Lalong hanggang kahapon po, hanggang ngayon po kanina, ikausap po po parati ang kanila pong head ng HR, si Mr. Dindo Makalinaw.
3: Opo.
6: At nagbigay naman po siya ng update sa Marina sapagkat we are pushing them and we are directing them. We are coordinating with them na tuloy-tuloy po at apat ay very active sila sa pagbibigay po ng assistance, ng tulong, ng lahat po ng klase ng tutulong at bibigay po nila sa mga kapag-anak po ng mga survivors at tenants ng mga classmates po natin.
3: Attorney,
6: i-coordinate naman po ang management po ng okay. James Spencer Island Ferries Incorporated po.
3: Attorney, as far as I know, ilan po ang mga barko sa fleet nitong Atienza Inter-Island Ferries at

0: Ano po ang estado ng mga barkong ito ngayon?
1: Ang active po na nasa fleet po ng
0: Attorney? Attorney Bañares? Okay, susubukan po nating balikan si Attorney Bañares, ang Regional Director po ng Marina.
2: Hawak na ng Sandigan Bayan ang medical report ni dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital. Kasunod yan ang paglilipat sa kongresista mula sa Cardinal Santos Medical Center para sa isang independent medical exam. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos live mula sa UP PGH sa Maynila. Lian, kamusta yung sitwasyon dyan sa PGH?
3: Ivy, hindi tulad ng malapilikulang paglilipat kay former House Speaker Martin Romualdez sa UPPGH kahapon, tahimik lamang ang ospital ngayong araw. Batay sa ipinadalang mensahe ng UPPGH spokesperson Jonas Del Rosario sa media, 5 p.m. daw nila isasubmit sa Sandigan Bayan ang medical examination report ni Romualdez. Ito ang naturang report na ito ang gagamiting batayan kung dapat pa bang magpatuloy ang hospital confinement ng dating mambabatas o dapat na ba itong ilipat sa detention facility.
4: Nasaan? Mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, inilipat si former House Speaker Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital nitong Sabado para isailalim sa independent medical exam. Alinsunod ito sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Layon umano ng Special Antigraft Court na magkaroon ng isang objective na pagsusuri kay Romualdez na wala umanong impluensya mula sa mga doktor nito na maaaring may koneksyon umano sa Cardinal. Sa kamakailang pagdinig sa Sandigan Bayan, humiling ang medical team ni Romualdez ng 4 to 6 week confinement bago ilipat sa iba pang health facilities kaugnay ng heart conditions nito. Very depressed din umano si Romualdez na maaari umanong magpalala sa mga dinaraing nitong kalagayan. Kasabay ng pagbuo ng mga grupo ng espesyalista, nilinaw ng PGH na hindi nila isasapubliko ang resulta bilang bahagi ng confidentiality ng medical information ng isang pasyente. Bukas naman, pinaharap sa korte ang mga doktor mula sa PGH na sumuri kay Romualdez para maipaliwanag ang kondisyon ng dating speaker at matukoy kung kinakailangan pa niya ng patuloy na confinement. Samantala, sa gitna ng mga impormasyong ibinabato sa dating House Speaker, mga otoridad at pasilidad na hahawak sa kanya, ang mugshot na ito habang nakahiga sa isang hospital bed ang nananatiling huling silip ng publiko kay Romualdez.
3: Ivy, kumpara kahapon na maraming law enforcement dito sa paligid ng ospital, wala tayong masyadong namamataan na ganyan dito ngayong araw, maliban na lamang sa ilang security guard. Samantala, lumulutang naman sa social media ngayon ang impormasyon na maaari umanong nakakonfine ang dating mababata sa isa sa pinakamagandang private room dito sa UPPGH. Matatandaan na kahapon, batay sa ating nakalap na impormasyon, idinala sa 7th floor si former House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng isang wheelchair at sa isang post sa X galing kay UP College of Medicine Associate Professor at Pediatric Neurosurgeon na si Dr. Ronnie Baticolod. Nasa naturang palapag o dito sa 7th floor, matatagpuan ang ilan sa pinakamagandang private room sa PGH. Samantala, wala namang kumpirmasyon o indikasyon mula sa pamunuan ng ospital na dito nga sa magagandang private rooms na ito, kasalukuyang namamalagi ang dating mambabatas. Balik sa'yo, Ivy.
2: Lian, we understand PGH can't disclose any information yet. The former speaker will be staying indefinitely sa PGH hanggat wala pang resulta yung kanyang medical exams. Pero may nakita na ba tayong mga relatives ng dating speaker na bumibisita dyan?
3: Ivy, sa ating pagbabantay rito sa UPPGH, sumula kaninang alas 12 ng tanghali, wala tayong nakita ng mga kapamilya ni Romualdez na bumisita dito nga sa dating mambabatas. At batay sa utos ng Sandigan Bayan, hindi ililipat si Romualdez hanggat wala pang kasunod na court order. Ivy.
2: Alright, maraming salamat. Lian Bustillos nag-uulat ng live mula sa UPPGH sa Maynila.
0: Seryosong bagay pero naging biruan na rin sa social media ang mga nagkakasakit na mga opisyal ng gobyerno kapag humaharap sa kaso, posibleng pagkakakulong o habang nakakulong. Para sa ilan, tila may pattern na raw ang ganitong mga pangyayari na para bang special treatment ito sa mga mayayaman at makapangyarihan. Meron nga ba itong batayan? Tingnan natin ang ilan sa kanila. Una, si dating Pangulong Joseph Estrada. Hinirap ni former President Estrada ang plunder case matapos siyang mapatalsik sa pwesto after People Power 2 noong 2001. Nakailang lipat siya ng kulungan kasama na nga yung Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan siya na malagi from May 2001 to October 2003. Nakitaan siya ng iba't ibang sakit gaya ng acute bronchitis at osteoarthritis. House arrest din siya sa Tanay Rizal bago siya nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng Sandigan Bayan noong September 12, 2007. Weeks later, then-President Gloria Macapagal Arroyo granted him an executive clemency, citing his age, 70 that time, as one of the reasons. Ngayon, punta tayo kay GMA. After her term, mga kasong electoral sabotage at plunder ang kanyang hinarap. Nauna siyang na-hospital arrest sa St. Luke's Medical Center pero kalaunan ay inilipat din sa Veterans Memorial Medical Center. Isang degenerative spine condition naman ang kanyang sakit kaya kinailangan niya magsuot ng neck brace noon. Napawalang sala siya noong 2016. Si dating First Lady Imelda Marcos naman na convict sa kasong 7 counts ng graft noong 2018. Hindi ito nakadalo sa promulgation ng kaso dahil hindi magandang kalagayan ng kanyang kalusugan. Hindi nakatikim ng jail time ang dating First Lady dahil pinayagan ito ng korte na magpiansa while seeking other legal remedies. Kamakailan lamang ay ni-reverse ng Supreme Court ang hatol ng Sandigan Bayan at pinawalang sala ang asawa ng dating diktador. Sumuko naman sa mga pulis noong July 2014 si dating Senador Juan Ponce Enriquez sa mga kasong graft at plunder kaugnay sa pork barrel scam. Diretso na sa PNP General Hospital sa loob ng Camp Crame si Enriquez dahil sa medical condition nito. Naglagi siya roon ng higit 150 days hanggang sa payagan siya ng Korte Suprema ang makapagpiansa. Si Senator Rodante Marcoleta na humaharap naman sa plunder at bribery charges. Mula sa Sandigan Bayan, sa PNP General Hospital din idiniretso nito lamang Hulyo matapos mag-complain ng hypertension at chest pains. July 14 nang dalhin siya ng naka-wheelchair sa Philippine General Hospital for an independent health check. Lumabas sa findings na fit to stand trial ang senador at nakapaglakad na nang muling magpakita sa Sandigan Bayan. It's a miracle nga daw, sabi ni Senator Ping Lacson. Nakakulong na siya ngayon sa Quezon City Jail. Hospital arrest din ang kinahinatna ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan matapos masangkot sa flood control scandal. Pinayagan siya ng Sandigan Bayan na manatili sa PNP General Hospital dahil sa iniindan nitong sakit sa kidney, prostate cancer at diabetes. Sa kanyang public appearance, naka-wheelchair na rin ang dating kalihim. Kamakailan lamang ay tinanggal na sa listahan ng mga akusado at pinalaya na si Bunoan kapalit ng pagtestigo nito kaugnay sa flood control scam. At ang pinakahuli nga, si dating House Speaker Martin Romualdez na nasasangkot din sa flood control scandal. Pinaaresto siya ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Sa Cardinal Santos Medical Center na siya inabutan ng mga otoridad dahil nagpa-confine ito the same day na lumabas ang kanyang warrant. Gaya ni Marcoleta, dinala rin siya sa PGH para sa independent health check. Hinihintay na lang ang findings ng ospital sa kalagayan ng pinsan ng Pangulo at kung ano ang magiging pasya ng Sandigan Bayan hingil dito. Sa mga kasong ito, hindi naman ibig sabihin na kapag may sakit, automatic ng hospital arrest. Tinitingnan pa rin ng korte ang ebidensya, health condition, flight risk at iba pang circumstances. Pero hindi naman ang pagkakasakit ang dapat pagtalunan dito kundi kung paano tinitiyak na ang medical needs ng sinumang nasasakdal ay hindi nagiging special privilege. Dahil ang tunay na hustisya na susubukan kapag iisa ang pamantayan para sa lahat, may pera at kapangyarihan man o wala.
2: Foul play at unfair umano ang pag-discharge kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Yan ang hinit ng kampo ng senador sa kanyang paghamon sa desisyon ng Sandigan Bayan. Narito ang Agenda Weekend Report ni John Riz Calata.
5: Naghain si Senador Jinggoy Estrada ng motion for reconsideration para hilingin sa Sandigan Bayan 5th Division na baligtarin ang resolusyon nito noong September 1. Sa nasabing resolusyon, pinahintulutan ng korte ang prosekusyon na i-amend ang information sa plunder case ni Estrada at alisin si former DPWH Secretary Manuel Bunoan sa listahan ng mga akusado. Sa eksklusibong dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ng defense team ni Estrada mula sa Flaminiano Arroyo and Dueñas Law Office na

0: pagtanggal kay Bunoan sa plunder at graft cases ay hindi lang simpleng formal amendment kundi isang substantial change sa conspiracy theory ng prosecution. Dagdag pa ng depensa, bagamat ang ombudsman ang naghabla kina Estrada at Bunoan, nawawala umano ang absolute discretion nito kapag naiakyat na sa korte ang kaso. Sa original information, inakusahan si Estrada na direktang nakipagsabwatan kay Bunoan at sa iba pang DPWH engineers para makakubra umano ng mahigit 573 million peso kickback mula sa flood control projects. Pero sa amended information, tinanggal ang direktang aligasyon ng conspiracy kay Bunoan at pinalitan nito ng paratang na si Estrada ay nakipagsabwatan sa subordinate ni Bunoan ng mag-isa o sa pamamagitan ni Bunoan. Gihit ng kampo ni Estrada, ginamit ng prosecution ang Section 14, Rule 110 para i-bypass ang Section 17, Rule 119 ng Rules of Court na nagpapahintulot na i-discharge ang akusado para gawing state witness matapos ang pagpapresenta ng mga ebidensya ng prosekusyon at sworn statement ng mga iminumungkahing maging state witness. Binigyang diin sa motion na hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa korte at sa ibang mga akusado kung ano ang eksaktong testimony at immunity deal ni Bunoan sa ombudsman. Ipinunto rin ng defense team ang naunang ruling ng Sandigan Bayan 2nd Division noong August 3 na nagbabasura sa motion ng prosecution dahil nakakaapekto umano ito sa karapatan at defense strategy ng akusado. Duda rin ang kampo ni Estrada sa timing ng pag-cooperate ni Bunoan noong June 5, 2026 na nangyari lang isang araw pagkatapos ma-arraign ang kanyang mga kapwa-akusado noong June 4, 2026. Itinuturing ito ng depensa bilang foul play at pagiging unfair. Dahil sa mga pagbabagong ito, hiniling ni Estrada na kung papayagan man ng korte ang amended information, dapat siyang bigyan ng karapatan sa isang bagong preliminary investigation para maipagtanggol ng maayos ang kanyang sarili at makapagpresenta ng mga ebidensya. Hiniling din niya na i-reconsider ng 5th Division ang resolution nito at ibasura ang motion for amended information. Para sa Agenda Weekend, John Rizcalata, Bilyonaryo News Channel.
1: Balik Pilipinas ng magkapatid na sina Senador Alan Peter at Pia Cayetano mula Singapore. Tahimik lang naman daw ang biyahe nila pero umingay lang dahil sa intriga. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
2: Binasag na ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang tatlong araw na katahimikan matapos ang kontrobersyal na pagbiyahe sa labas ng bansa Miyerkules ng gabi. Sa kanyang Facebook Live ilang oras matapos dumating sa Pilipinas mula sa Singapore kasama ang kapatid na si Senator Pia, sinabi ni Cayetano na hindi niya inakalang magiging issue ang isang maikli at personal na biyahe.
3: Walang malay-malay na magiging issue ang isang routine na tahimik na maikling biyahe, but siguro syado kasing toxic yung ating ecosystem at environment ngayon. Lahat nagbabangayan, lahat gustong maintrigahan.
2: Inihayag din niya na kasama sa cost ng kanyang paglilingkod ang mga akusasyon, investigasyon at political na alitan. Tinutukoy niya ang mga batikos at banat laban sa kanyang pamilya at sa tagig. Iginit ni Cayetano, ipinaglalaban niya ang batas, konstitusyon at karapatan ng lahat at hindi niya dapat maging winner take all ang politika. Bagkus, kailangang pantay ang pagpapatupad ng batas. Sa isyu ng investigasyon sa kontrobersyal na kaldero o cauldron noong 2019 SEA Games, sinabi ni Cayetano,
4: normal na, kayo naman.
5: There's no case. Everything, it gave so much pride to the Filipino. Mm-hmm. Everything's okay. This is all related. Makikita nyo in the future, lalabas at lalabas yung buong katotohanan.
4: Mm-hmm.
5: The government did not spend a single cent dun sa cauldron.
2: Una na ring nilinaw ni Senator Pia Cayetano sa kanyang FB Live sa Singapore nitong Biyernes na nagtungo siya roon para suportahan ang mga atletang Pinoy na kabilang sa Philippine Paddle National Team na kalahok sa Tune-Up Games sa Asia Pacific Paddle Tour bilang paghahanda sa Asian Games. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
6: Humihingi umano ng moral support si Senator Loren de Garda sa mga kapwa-senador sa gitna ng plunder complaint kaugnay sa umano'y ghost electricity at issue sa kalusugan. Ayon yan kay Senator Panfilo Ping Lacson. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na dalawang beses na silang nagkausap ni de Garda pero wala naman itong nabanggit kung babalik ba siya sa Pilipinas o hindi na. Higit isang buwan ang nasa abroad ang senadora at makailang beses na ring nag-extend ng medical leave. Una nang pinabulaanan ng kanyang kampo na may irregularidad sa kanyang solar business, pati ng kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. correspondent

0: excel, you know, your duties and responsibilities, na sinumpaan mong duties and responsibilities as captain of the vessel. At sana ay humarap ka po sa proper forum na investigation para po maliwanag natin kung ano po ang nangyari at magkaroon po ng tamang direction po ang investigasyon at ang conclusion po ng ating pong investigasyon sa nangyari pong insidenteng ito.
1: All right, maraming
0: napakahalaga po ng kanyang testimonya po.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Marina Region 4 Director Attorney Maximo Bañares Jr.
0: Thank you so much, sir. Thank you so much. Good evening.
2: Higit pa umano sa halalan ang makasaysayang bar and parliamentary elections bukas. Nakataya rin daw kasi rito ang kinabukasan ng rehiyon sa usaping pangkapayapaan. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Laid Cabagani, live mula sa Cotabato City. Laid?
3: IV, umaasa ang Bangsamoro government na magiging mapayapa at maayos ang kauna-unahang parliamentary elections bukas, September 14. Kasabay nito ang pag-asa ng mga kandidato at iba't ibang sektor na magbubukas ng bagong yugto ang halalan para sa mas matatag na Bangsamoro region.
4: Naniniwala ang kasalukuyang gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mananaig ang democratic process para sa first ever parliamentary elections sa Lunes. Para kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, higit pa sa election ang nakataya dahil itutulak nito sa susunod na antas ang peace process at ang paglipat mula sa transition government patungo sa regular na pamahalaan.
5: This September 14 election is a very crucial to the peace process because one of the deliverables of the government sa peace process natin is yung political track.
4: Dagdag ni Makakua, dahil stand-alone ang Bangsamoro parliamentary elections, mas nakafocus ang security forces, commission on elections at iba pang international observers. Kaya naniniwala siya na mas magiging katanggap-tanggap ang resulta ng halalan.
5: Because just imagine the security sector is already around na nagbabantay, tinitingnan kung paano mangyari ang inaasahan natin na election na maging mapayapa.
4: Pagkatapos ng eleksyon, may natitira pang panahon ang kasalukuyang interim administration bago ang inaasahang formal transfer of power sa October 30 kapag naproklama na ang duly elected Bangsamoro officials. Prioridad ang posibleng special session ng Bangsamoro Transition Authority para tapusin ang mga nakabinbin na gawain kabilang ang 2027 regional budget. Tiniyak din ni Makakua na handa ang kanilang administrasyon sa maayos at collaborative na transition. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga kandidatong partido para sa parliamentary elections. Ang ilan pa sa mga nominee na miyembro rin ng kasalukuyang parliament at BARM government umaasa na matutuldukan na ang mga issue sa political track sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law.
6: Ito yung daan papunta doon that they will have a government, no? That the Bangsamoro people will have the government of their own. Government na talagang tumutugon sa pangangailangan nila. Alam mo, minsan ang violence or ang rebellion or insurgency, minsan, ang cost niyan is when people feel there is no government that takes care of them, that addresses their needs.
4: Para kay Attorney Naguib Sinarimbo, dapat palakasin ang transparency at accountability sa Bangsamoro government.
7: We need to demonstrate na yung hindi sayang yung in-invest. Plus, matagal na gyera ang pinanggalingan ng Bangsamoro government. So dapat worth yung gobyerno at yung services niya doon sa sacrifices ng mga tao.
4: Sa usapin ng seguridad, iginiit ng militar na hindi dapat matakot ang mga botante sa malaki nitong presensya.
3: IB, dumating na rin ang higit sa 100 international observers para sa eleksyon bukas. Ayon kay Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento, nagpapakita raw ito ng interes ng international community sa BARM Bangsamoro region. Ang mga liderato ng MILF at MNLF handa na raw magkasundo para sa Bangsamoro. Samantala, naghahanda na rin ang mga pulis at sundalo para sa eleksyon bukas at ang mga militar nagdagdag ng tropa sa Marawi City at sa Tubod-Lanao del Norte. Hinikayat naman ni Senator Juan Miguel Zubiri ang mga kandidato at botante na panatilihing mapayapa ang halalan. Ivy, mahigit 800 public school teachers ang umatras bilang miyembro ng electoral boards para sa kauna-unahang parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Edwin Garcia, karamihan sa mga umatras ay mula sa Maguindanao del Sur. Pero sinabi ni Garcia na hindi naman ito makakaapekto sa pagdaraos ng halalan. Papalit sa mga guro ang itinalagang Special Electoral Boards o SEBs na binubuo ng mga tauhan ng Philippine National Police. Sila ang mangangasiwa sa halalan sa ilang lugar sa Bangsamoro Region. Sa kabila ng pag-urong ng mga guro, tiniyak ng COMELEC ang mapayapang halalan bukas. Ivy?
2: Lead, 800 is quite a number. May rason bang sinabi kung bakit umatras daw yung mga teachers na magbabantay sana ng eleksyon?
3: Inaalam pa ng COMELEC yung iba't ibang rason na yan, Ivy.
2: Mm-hmm. Pero Lade, na-mention mo kanina na nagpaalala yung militar na huwag matakot yung mga botante bukas na may presensya ng mga militar dyan. Ano yung common sentiment ng mga botante?
3: Ivy, ang common sentiment kasi kapag maraming sundalo ay may gulong nagaganap. Pero sinugurado ng AFP natin na yung pagdagdag ng mga tropa sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro ay bahagi lamang ng kanilang paghahanda at deterrent para sa posibleng maging insidente sa eleksyon.
2: Mm-hmm. Alright, abangan natin ang resulta ng pinakaunang parliamentary poll sa BARM. Maraming salamat, Lade Cabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
1: Naglabas ng show cause order ang Commission on Elections laban kay dating COMELEC Chief Attorney Sheriff Abbas dahil sa umunoy vote buying. Pinagpapaliwanag si Abbas kaugnay sa kumalat na post kung saan makikita ang kanyang sample ballots na may kalakip na pera. Kandidato ang dating poll body chief bilang representative ng unang distrito ng Cotabato City. Pero sa isang Facebook post, mariin niyang itinanggi ang umunoy vote buying at tinawag itong paninira. Kung may aligasyon anya, dapat idinadaan ito sa tamang proseso sa COMELEC at hindi sa social media.
2: Bilyong-bilyong pisong investment ang pasalubong ni PBBM sa kanyang two-day working visit sa India. Bukod dito, bahagi na rin ang Pilipinas ng koalisyong tututok sa iba't ibang kalamidad. Narito ang highlights sa first day ng Pangulo sa 18th BRICS Summit.
8: Nasa $75 billion na investment ang nakuha ng Pilipinas mula sa Indian-based tech conglomerate na Aisun Group. Sa partisipasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, nakipagpulong din ang Pangulo sa ilang business executives ng bansa. Sa $75 million, $10 million ang allotted for BPO expansion na inaasahan din mag-generate ng 2,000 trabaho.
9: Ang sinasabi nga lang ng Pangulo doon kanina na nagpasalamat siya sa kanila sa pagkilala na sa Pilipinas bilang attractive investment destination. At pangalawa, pagkilala sa workforce ng Pilipinas. Sabi nga ng Pangulo, we have a very young workforce that are tech-able, tech-savvy. So yung mga tech companies sa India, yung mga high-tech industries that are going to the Philippines, one of the reason is because of our tech-enabled workforce. No?
8: May $50 million ding nakalaan para sa isang agro-solar project, healthcare, at 24/7 teleconsultation services. Nag-ooperate ang ISON sa 35 locations sa Pilipinas at may kasalukuyang 25,000 employees. Mayroon na ring 450 telecom towers ng ISON worth $65 million dito sa bansa. Kasali na rin ang Pilipinas sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure na magbibigay access sa bansa sa global expertise ng koalisyon pagdating sa infrastructure sector na tumutugon sa banta ng kalamidad. Pinulong din ang delegasyon ng Pilipinas ang multinational conglomerate na GMR Group kasama ang Cavitex Holdings tungkol sa Sangley Point International Airport sa Cavite. Ngayon ang ikalawang araw ng BRICS Summit na dinaluhan din ni Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at iba pang bansa. Samantala, inadopt ng BRICS ang New Delhi Declaration ng Summit kung saan mariing tinutukan ang laban sa racism, xenophobia, discrimination, terorismo at dis- and misinformation na alarming para sa BRICS. Pagdating sa multilateral trading system, sinusubukan

0: suportahan ng organisasyon ang reforma ng World Trade Organization para sa isang non-discriminatory and inclusive multilateral trading system. Pinasalamatan din ng BRICS na kinabibilangan ng non-Western economies gaya ng Russia, Brazil, Iran, South Africa, United Arab Emirates at Indonesia ang China para daw sa zero tariff treatment ito para sa 53 African countries.
1: Happy birthday to my favorite person. Yan ang matamis na bati ni First Lady Liza Araneta Marcos kay PBBM para sa kanyang 69th birthday. Nasa New Delhi pa rin ang Pangulo na dumadalo bilang kinatawan ng ASEAN para sa 18th BRICS Summit. Kwento ng unang ginang, marami na silang pinagdaan ng mag-asawa at masayang-masaya siya na si PBBM ang kanyang life partner at tatay ng kanilang tatlong anak. Pinuri naman ni FL ang dedikasyon ng kanyang asawa bilang presidente dahil sa kabila raw ng dami ng meetings at bigat ng responsibilidad sa bansa, hindi raw ito reklamador. Binati rin ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Pangulo sa pamamagitan ng isang video message.
2: Isang maligayang kaarawan sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway patuloy pa kayong pagkalooban ng mabuting kalusugan, lakas at karunungan sa inyong pamumuno sa ating bansa.
3: Aabot umano sa 200,000 miyembro ng transport sector ang inaasahang makikiisa sa two-day nationwide transport strike simula bukas hanggang Martes. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, ito ay bilang pagtutol sa panibagong jumbo oil price hike. Panawagan nila sa gobyerno, suspindihin ang buwis sa petrolyo at ipatupad ang mas accessible na fuel subsidy. Inaasahan din na sasama sa pagkilos ang mga TNVS at motorcycle taxi transport groups.
1: Naglabas na ng show cause order ang LTFRB laban sa operator ng bus na sangkot sa Bangaan sa Maynila. Pinagpapaliwanag ng ehensya ang Viofil Transport Incorporated kung bakit hindi dapat kanselahin ang kanilang Certificate of Public Convenience. Dalawang alegasyon ang sinisilip ng mga otoridad sa insidente. Una, ang testimonya ng driver na nawalan umano ito ng preno. At ikalawa, ang pahayag ng mga testigo na sadyang mabilis ang takbo nito. Patay ang isang senior citizen habang siyam na iba pa ang sugatan sa karambola ng 7 sasakyan Biyernes ng gabi. Elena Rybakina is now world number 1 in women's tennis after winning her first US Open title. Tinalo ng Kazakhstan star ang two-time defending champion na si Arina Sabalenka para masungkit ang third Grand Slam title. This despite an injury scare 10 days before the start of the US Open. With balanced training, rest and treatment, nakapaglaro pa rin siya to defeat top players Naomi Osaka and Coco Gauff in the tournament.
4: Didn't expect nothing like this coming to this tournament. I've been dealing a little bit with the injury, but somehow everything aligned together on my side.
3: Despite the risks, Filipino tennis ace Alex Ayala is set to represent the Philippines in the upcoming Asian Games. Pero ano nga ba ang nakataya sa desisyong ito? Alamin natin sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
5: Sabak pa rin si Alex Ayala bilang kinatawan ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Sa kabila ng official denial ng WTA request niya for an exemption. Kaugnayan sa hiling ng Pinay tennis star at world number 18 na maskip ang China Open, isang mandatory WTA 1000 event. Bukod sa zero ranking points para sa event, ang late withdrawal fine para sa players ranked number 11 to 25 ay $10,000, humigit kumulang 600,000 pesos. Pero sa kabila nito, hindi umatras si Ayala. Kabaligtaran ang naging desisyon ni Janice Chen, isang Indonesian WTA player. Matapos ma-deny din ang exemption niya, nagdesisyon si Chen na huwag nang sumali sa Asian Games at unahin ang China Open. Samantala, kahit si Ayala ang kinukonsiderang flag bearer, pinili niyang tumanggi para makapagpahinga at maituon ang enerhiya sa kanyang tennis campaign. Mula September 21 hanggang 27, lalaban muna siya sa Singapore Tennis Open. Mula naman September 27 hanggang October 3 ang Asian Games na gaganapin sa Higashiyama Park Tennis Center. mas lumalaki ang chance ni Ayala sa gold matapos mag-withdraw si defending champion Zhang Xingwen at kapwa Chinese player Wang Xinyu. Si Zhang ang tumalo kay Ayala sa semifinals noong 2023 sa Hangzhou kung saan bronze ang naiuwi ng Pilipinas sa singles at isa pa sa mixed doubles. The Asian Games Women's Singles Champion can also earn an International Tennis Federation place for the 2028 Los Angeles Olympics, subject to eligibility requirements. Willing si Ayala na isang tabi ang risk sa WTA dahil mas malaki ang pinipili niya, ang bandila, ang Pilipinas at ang pangarap na muling itaas ito sa international stage. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
1: Feature star Alan Richson and his wife Catherine are separating after 20 years of marriage. Inanunsyo na mag-asawa ang kanilang hiwalayan sa isang joint Instagram post. May tatlo silang anak kaya they will remain daw as co-parents. Alan reportedly filed for divorce in December. The two reconciled in March before they shared their separation news on Saturday. Humiling ang mag-asawa ng privacy while they get through or they move through a new chapter. Sisimulan na ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara simula bukas. Kabilang umano sa binamatang hostile witness ng prosekusyon ang asawa mismo ng pangalawang pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
6: Sa pagsisimula ng presentasyon sa Second Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth, inaasahan ng pagtestigo ng mga kinatawan mula sa Sandigan Bayan, Office of the Ombudsman at Securities and Exchange Commission. Bukas September 14, nakatakdang iharap ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court sina dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang, Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu at SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario. Ilalatag na rin sa korte ang mga hindi pa naisa sa publikong bank at tax records ni VP Sara at ng asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio.
7: Ang ceiling na pinag-uusapan ho natin ay yung pong billions in transactions, total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio. So yun po yung siyempre maisasama din po sa mga ilalahat po ng mga testigo, yung AMLC documentation and report. Hindi ho piso-piso, hindi ho bariya-bariya yung pong maaring makita po mula po rito.
6: Bukod sa financial transactions, bukas din ang prosekusyon ay harap mismo ang asawa ni VP Sara bilang hostile witness. Hindi niya raw kasi maikakatwiran ang right to self-incrimination, bagay na ipinunto ng bise kaya di siya sisipot sa paglilitis.
8: Very relevant po yung asawa po ng pangalang pangulo dahil siyempre basically kung ano po yung pag-aari ni Attorney Carpio ay pag-aari din po ng atin pong pangalawang pangulo. Asking him to be a hostile witness for the prosecution today remains on the table.
6: Bukod sa mga nabanggit, nakatakda ring humarap bilang testigo ng prosekusyon para sa Article 2 ng impeachment si former Senator Antonio Trillanes IV, kung saan ibubunyag anya ng dating senador ang resulta ng kanyang sariling investigasyon tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise. Ngayong linggo din aasahan ang pagharap sa korte ng Amici Curiae of Friends of the Court para magbigay ng payo tungkol sa voting threshold ng impeachment trial. Ito ay matapos kwestiyonin ng ilang senador kung dapat bang manatiling 16 votes ang kinakailangan para i-convict si VP Sara at kung papayagan bang bumoto ang senator judges na hindi nakakadalo sa paglilitis. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: 11 botong kailangan para baligtarin ang naunang ruling na nagtatakda sa 16-vote conviction threshold sa impeachment court. Ito ang paglilinaw ni impeachment court spokesperson Reginald Tonggol, kasabay ng pahayag na 20 center judge lamang ang maaaring bumoto dahil 4 na senador ang hindi makadalo sa paglilitis. Una nang sinabi ni Tonggol na hindi naboboto ang presiding officer sa usapin. Pero muli umanong nagpa siya si Senator Francis Chiz Escudero na lumahok sa botohan. Sakali mang maging tablang boto, mananatili ang naunang ruling na 16-vote conviction threshold.
1: May mga bagong testigo raw na dumulog sa Ombudsman kaugnay sa umunoy ghost at maanomalyang flood control project sa Taguig ayon kay Senador Ping Lacson. Sabi ng senador, idinetalye nito ang paghahatid ng kahong-kahong pera. Umabot pa umano sa milyong-milyong piso ang isang delivery. Umaasa naman ang senador na may maisasampang kaso bago matapos ang taon. Sa pinakabago-anyang datos ng Philippine Reclamation Authority, lumaki pa sa 170 hectares ang unauthorized encroachment sa Laguna Lake. Mula ito sa dating 80 hectares lamang. Una nang dumistansya sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa anomalya at wini-welcome daw niya ang anumang investigasyon sa kanyang baluarte.
3: Nagdeklara na ng State of Calamity ang lalawigan ng Albay sa gitna ng tumataas na kaso ng dengue. Sa tala ng Albay Provincial Health Office, mayroong 1,785 cases ng sakit mula January hanggang nitong September 8. Sa bilang na ito, 14 ang namatay. Pinakamarami ang dengue cases sa Legazpi City na may 380. Sa Clau ang 18 bayan at lungsod. Pinapaalalahanan ng publiko na linisin ang paligid o anumang pwedeng pamahayan ng lamok.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.
9: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa may extreme northern Luzon. Dulot po nito yung buong bansa natin ay asahan natin makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi, katulad po na nangyari dito kanina dito sa may Metro Manila. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
1: Maraming salamat po sa weather update, Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.
3: Tagumpay na naman ng Pinoy na sungkit ng Filipino Choral Group na Kamako Manila ang Grand Prix sa 44th International Choral Competition Prof. Georgie Dimitrov sa Varna, Bulgaria. Nanalo rin ang grupo sa Mixed Choir category at kinilalang Best Performance of a Bulgarian Contest Piece.

0: With the victory, Kamakou Manila will represent the Varna competition at the European Grand Prix for choral singing. Nakatakda ito sa August 2027 sa Arezzo, Italy. Ang Kamakou Manila ay isang non-profit church choir mula sa Hearts of Jesus Parish sa West Triangle, Quezon City.
1: Nangibabaw ang pambato ng UP Diliman sa latest elimination round ng Billionario Quiz Bee Season 2. Mula sa mga anong universidad kaya ang kanyang pinataob? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Avia Zunich.
2: Hindi lang lawak ng kaalaman ang sinusubok sa Billionario Quiz Bee. Kasama rin dito ang timing at diskarte. Sa bagong elimination round, nagharap-harap ang tatlong college students. Si Mikolo Gokule Rivera ng University of Asia in the Pacific, Justin Rigos ng UP Diliman, at Josh T. ng De La Salle University. Para kay Justin, mas pinili niyang manatiling kalmado habang lumalalim ang competition.
3: A hierarchy of basic human needs. Justin?
4: Abraham Maslow.
3: Often visualized as a pyramid, Abraham Maslow is the correct answer. That's correct.
2: At lumitaw ang lakas niya sa psychology.
3: Justin?
4: The Electra Complex.
3: Yes, that's correct. You seem to know your psychology well for a...
2: Samantala sa bonus round, 60 seconds lang ang meron para sa 10 tanong na ₱3,000 ang halaga. 4 sa 10 ang nasagot ni Justin, kaya nakadagdag siya ng 12,000 pesos sa kanyang prize money. Sa huli, si Justin ang nagkamit ng weekly win, 28,000 pesos ang kanyang take-home prize at may slot na siya sa semifinals. Para sa Agenda Weekend, Avia Zunich, Billionario News Channel.
0: Abangan natin yung lalabas na election bukas sa barn.
1: Abangan po natin yan sa Agenda Tomorrow at sa iba pang programa ng Billionario News Channel. At yan ang

0: ating agenda weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
1: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: posible na mag-appear sa Sandigan Bayan. That's why your reporters down there, yung mga other reporters, other mga ano doon, is nandun din sa Sandigan Bayan, no? And we prepared yung mga kailangan namin just in case na mag-appear siya sa Sandigan Bayan. And same thing sa PN, sa Camp Crame, ano? DCIDG is on alert kung sakali man na kung lumabas ang warrant niya is dumating sa Camp Crame.
1: Let's talk about the yung nasa loob po mismo talaga nung ospital. Ano po yung napag-usapan? What was the demeanor? What did he look like, sir?
0: Just like anybody else, no? Makikita mo na malungkot siya, makikita mo na medyo tense, no? At yun nga, pinaliwanag sa kanya na meron siyang warrant of arrest which was signed and released by 3rd Division, signed by Honorable Judge Carl Miranda, no? And so sabi namin, after seeing it, so sabi namin inaaresto namin siya, and then we read his Miranda rights, and from then on sabi nga namin after that malinaw sa kanya na nasa custody na siya, na arestado siya at nasa custody ng PNP.
1: What did he say? Meron ho ba siyang mga sinabi?
0: Wala naman. And yan nga, ang makita lang natin doon is malungkot and tense, syempre.
1: All right. Sir, so yung booking procedures, ano ho bang, you read the Miranda rights and then?
0: Okay. After na mabasaan natin, ma-aresto natin siya, masabi sa kanya yung kanyang mga karapatan, ano? What comes next is of course yung booking procedure para doon, kailangan namin ito para doon sa pag-return namin ng warrant doon sa 3rd Division, no? So it yung mugshot niya, yung of course yung mga fingerprint niya, ano, ito yung mga ginawa namin right after na maaresto namin siya at mabasahan ng kanyang karapatan.
1: How long did that take? Mabilis lang ho ba yun?
0: Siyempre medyo siguro nasa more than 5 minutes.
1: Okay. And then after that,
0: kinausap ko yung family niya and then his lawyers na kailangan na pinaliwanag ko sa kanila that former Speaker Romualdez is now under the custody of CIDG, which is now nasa office ko ito. Sabi ko mag-iiwan kami ng mga tao na magbabantay sa kanya right dito mismo sa mismong pintuan na to at saka doon sa baba doon sa lobby.
1: Mm-hmm. I wanted to briefly talk about some of the photos we're showing, sir. Yung t-shirt, meron ho kasing mga, yun na nga, I know that the SILG explained that earlier, but maybe you can repeat it. Bakit daw po pinatong lamang sa kanya at hindi sinuot?
0: Yeah, as I also answered this no last night. Mm-hmm. Na sabi ko nga, as what the SILG have said a while ago, this morning, at saka yung mga doctors niya, unstable siya. So, ang ano na lang namin is kaysa nung tanggalin namin yung mga nakakabit sa kanya, ipinatong muna namin sa kanya, no? We have some other time naman na kung okay na siya, stable na siya, fit na siya, we can do the mugshot. Kasi ito naman is kailangan namin ito when we turn over him doon sa BGMP, sa Payatas.
1: Facility.
0: Ito naman lang naman ang ginawa namin na kailangan lang picturean namin talaga siya to show that naaresto na namin talaga siya physically, no, para maipakita namin sa 3rd Division. So given with the situation, ipinatong na muna namin kasi nga unstable yung condition niya as what SILG have said a while ago. And hindi rin namin naman basta-basta matanggalin yung mga nakalagay sa katawan niya. And so other than that, sabi ko nga, makikita nyo dyan sa picture, meron na siyang suot that time eh. So ipinatong muna namin just to go on with the process.
1: Sir, sabi nyo nga, he's under the custody of the PNP-CIDG at 24/7 ang pagbantay po sa kanya. Meron, yes, po sa labas ng kanyang kwarto at syempre meron din po sa entrance or sa paligid ng,
0: yes,
1: ospital. Can you tell us any movement so far or ano hong na-report sa inyo ng inyong mga tauhan within siguro last night till now?
0: okay naman, wala naman naging problema, no? Ang na at tanggap naman ng kanyang pamilya, ng lawyers niya, na talagang natural lang na nandyan ang mga kapulisan natin to make sure na hindi kami masalisihan, matakasan, ano? Sinasabi ko nga, nasa custody namin yan. Ano man ang mangyari at malusutan kami ang mananagot sa taong bayan.
1: Sabi nga ni SILG, he's a flight risk.
0: Of course. Uh-huh. Of course he's a flight risk. Given with his, yung ano niya, yung kapasidad niya. Alam ko nga, may yati yan, may helicopter yan. Normal na lang sa kanya yung may sasakyan. Mm. No? He has the power. Also, he has the connection. And indeed, he's a flight risk. Kaya nga, may hold departure order na siya, may warrant of arrest pa na nilabas ang korte.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang, ha?
4: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
5: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
6: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
7: Actually, mahirap patunayan.
8: The paper trail catches the lawyer.
4: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
9: Apogado Thursday,
10: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
4: The latest headlines before you even step out the door.
11: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
4: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
11: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
4: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Ina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, energy and climate policy specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is Power Shift. High energy, smart conversations.
1: Good evening, sunshines. Ay, mali ba? Good evening ang bati, pero may kasamang sunshine. Tama pa rin. Dahil ngayong gabi, may plot twist tayo. Ang araw, pwedeng lumubog. Pero ang power, hindi. Hindi kailangang sumuko. From sunlight to stored energy, ang solar power ay pwede nang magamit kahit gabi. Patunay na sa mundo ng enerhiya, hindi kailangang laging sumisikat ang araw para manatiling maliwanag ang buhay. At eto pa ang isusquill namin sa inyo ha. Ang business model ng kumpanyang i-feature natin ngayong gabi ay parang Gen Z dating game. Nagsisimula sa online talking stage. May konting kilig at kilatis. Tapos kapag mukhang may potential, saka mag-eyeball. Eyeball pa ba ang gamit na salita ngayon? At kapag pasado sa vibes, saka na palalalimin ang relasyon. Hindi sa jowa, kundi sa customer relationship. And for the grand finale of Power Shift Season 1, hindi lang basta date ang ganap nating tonight. It's a rooftop solar date with the sun's hottest match. Meet Solviva, the Abuitis Group's rooftop solar company where the sun goes from good morning to good evening. Yet, it still cuts down the electricity bill.
2: Tama, Attorney Aina. Tunay ngang napaka-exciting ng ating episode ngayong gabi. Sa matagal na panahon, ang mga bubong ng ating mga bahay ay nariyan para magbigay ng silong mula sa ulan at araw. Pero ngayon, malaki na din ang ambag nila para sa pagpapababa ng ating buwan ng kuryente. Dahil sa solar rooftop technology, we are now able to take more control of our electricity bills. Mirna, gaano nga ba ka-beneficial na magkaroon ng solar rooftop sa ating mga bahay?
3: Kung titignan natin yung pain points sa mga kababayan natin ngayon, mataas na presyo ng kuryente, di ba? Titignan natin, may mga consumers na electric bills nila umaabot hanggang mga 1 million or hundreds of thousands, mm-hmm. even tens of thousands. Sumasak dyan sa bulsa. At ang sinasabi nga nila, pag nag-rooftop solar ka, bumababa yung electric bill. So malaking signif-

0: 25 years. Yes. So, nakapag-asawa na yung mga anak mo, nandyan pa rin ang solar home system.
1: Yes, clingy siya.
0: Clingy siya. At last question. Nasaan at saan pupunta ang solar home systems dito sa Pilipinas in the next 10 years?
1: I think in the next 10 years, it'll be ubiquitous. Ibig sabihin, most homes should have a solar system.
0: And that's a wrap. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kobe.
1: Thank you.
0: Coming up next, we hear directly from a Solviva customer on how solar energy transformed their lives. Keep the energy on for a milestone moment. The official MOU signing for PowerShift's Season Ender Community Project on Samal Island.
2: America's favorite cheesy sandwich has become a fan favorite around the globe. Every juicy bite of meat elevates with that rich cut of delicious cheese. National Cheeseburger Day. Bilyonario News Channel.
0: Good evening, mga ka-PowerShift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng solar home system installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
3: Magandang gabi po.
0: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
3: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil na-alarma na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
0: Mm-hmm.
3: So, sa nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
0: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
3: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
0: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
3: Yeah.
0: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
3: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
0: Mm-hmm.
3: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito, na sila ang mabilis na nag-reply.
0: Mabilis at ang kumpanya po na ito ay ang Solviva.
3: Yes.
0: Yan. So nag-compare po ba kayo presyo, ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
3: Unang-una, yung presyo,
0: mm-hmm.
3: tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar, mm-hmm. pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent to own,
0: mm-hmm.
3: kaya ginrab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga, sir, paliwanag niyo po sa amin, ano po itong rent to own? Paano po? Hulugan?
3: Hulugan, mm-hmm. monthly. Upon installation, wala kang babayaran kahit 5. Tapos bibigyan okay. ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
3: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging mag kumbaga parang mas na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na bukod sa aircon kasi aircon ang unang ano eh.
3: Mm-hmm.
0: Ilan po bang aircon?
3: Halos lahat ng kwarto meron eh.
0: So
3: tatlo, apat
0: including lima. Yung itong sala kung nasan tayo ngayon.
3: Bali, anim.
0: Anim.
3: Mm-hmm.
0: Anim na aircon, refrigerator.
3: Dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
3: Dalawang freezer.
0: Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
3: Pinag-i-stockan ko ng...
0: Kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
3: food
0: din.
3: Business,
0: kasi si Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
3: meron,
0: po ba?
3: Meron.
0: Bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang. Bakit nyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
3: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na. Doon i-store ang mga na-harvest na kuryente, then magagamit mo siya sa gabi.
0: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
3: Sa aircon.
0: Sa aircon. So, paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery?
3: Ito so, yung i-download nila sa apps, sa telephone ko. Kaya, kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
3: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero ayun, full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano?
3: Oo.
0: Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gano'ng kadalas nyo naman, sinabi nyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
3: Yes.
0: So, yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir, ang, na meron tayong tinatawag na after-sales service.
3: May support.
0: May support system kaagad. Oo. Ngayon na umuulan, oh, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
3: Yes.
0: Nag-ano pa rin ba?
3: Actually, ito, nagha-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
0: So meron pa rin siyang
3: harvest.
0: Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo.
3: Full charge na 'yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
0: Ah, okay.
3: Kaya ang Meralco ko minimal pa rin.
0: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may ashfall na naman? Meron bang mga ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
3: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
0: Ayan na naman.
3: Meron silang isang libreng PMS.
0: Mm-hmm.
3: Then, willing naman sila pag ano, may problema, ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
0: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
3: mauuna
0: sa
3: sila.
0: Sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
3: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan, mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
0: Mm-hmm.
3: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
0: So,
3: yun ang nabago sa akin.
0: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
3: Yes.
0: Gano'ng katagal po yung decision-making process natin, yung pagpipili po ninyo?
3: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply, responsive ang ano.
0: Mm-hmm.
3: So, nag-decide ako sa kanila ko.
0: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, cost and yung service, yung after sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
3: Yun nga, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company na kaya silang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila.
0: Mm-hmm.
3: Tsaka i-chinik ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
0: Mm-hmm.
3: Actually, yung mga system
0: sa
3: nila.
0: Hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gano'ng katagal po, or gano'ng kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
3: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
0: One day? Tapos na kaagad?
3: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
0: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo?
3: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay. Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
0: So isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
3: The next day,
0: kasi may araw.
3: Na-activate na nila yung
0: na-activate
3: system.
0: At gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo, sa ating mga manonood ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
3: Maganda, dahil unang-una isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: naman po ay non-modifiable.
1: Doc, the alpha-1 antitrypsin protein, it protects the lungs from further damage caused by inflammation and infection.
2: Yes.
1: If it's deficient, kung wala siya sa katawan, nadadamage yung lungs.
2: Yes.
3: I see. All right. Now, according to the International Journal of Medical Science and Clinical Inventions, urban living like in Metro Manila is significantly associated with higher COPD prevalence, likely due to elevated air pollution and exposure to indoor pollutants. Understandable ito, Doc, pero base rin sa National Institutes of Health, mataas ang bilang ng COPD sa mga probinsya dahil po dun sa mga usok na nagmumula sa mga lutuan, yung mga tikahoy,
2: yes.
3: Doc. Okay.
2: We call that biomass exposure.
3: All right.
2: Okay. Yung mga nagsisiga po.
3: Mm-hmm. Okay. So, paano siya nakakasama sa lungs?
2: It's the same, no? When you inhale these substances, ang nangyayari po, kasi yung mga maliliit po na particles doon sa pagsisiga, pumapasok po yun sa katawan natin, yung maliliit po yun, at it further damage, at nagmamaga po, at paulit-ulit pong nangyayari pong pamamaga, lalo pong nasisira yung baga. It's the same with smoking also.
3: So yung iba, parang nagtataka, bakit siya may COPD, eh,
2: yes.
3: Hindi naman siya nagsusmoke.
2: Hindi siya nagsusmoke.
3: Dahil siya ang cook.
1: Tapos yung may mga, ano yung gatong?
3: Ginagatungan ng kahoy. So yung fumes na yan, Doc, yun yun.
2: Yes.
3: I see. All right.
2: Fumes.
1: Okay, again, ang COPD ay binabarahan ang daluyan ng hangin sa ating mga baga. Kaya kung hirap kang huminga, maaaring may COPD ka. Yan at ang iba pang sintomas ng COPD at paano ito makukumpirma sa aming pagbabalik. Keep it here on Billionaire Reviews Channel, Wellness is Wealth.

0: sa mga sa gay community.
1: Ah, talaga?
0: Oo, pogi. Pogi ito. Oo, pinagtabi na saan ng Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganun sila. Tanungin mo kung ano sinabi ni Don Tok. Wala silang matandaan.
1: Kaya yung mga abogado, si Attorney Sheila Siso.
0: Para kasi siya ngayon, ano namin eh. Yung guidance counselor ko elementary.

0: malapitan kasi baka pagalitan ka lang.
1: Kong Luis to.
0: Wala pa siyang kaibigan na nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simula-simula, dapat pala may, kasi sinasabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasabihin, Kong, pinabayaan siya at ano, di ba? Dapat siya pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
1: Hindi ko napansin yun. Meron pala.
0: Meron, meron. Di ba, yun ang kumalat sa kanya, yung dito namuyog na to yung ano. Ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lorna Kapunan.
0: Ay, kaibigan ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinosolve niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay. Nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.

Bakit nga ba nakakatakot ipakita na nahihirapan din tayo para sa mabungang buhay tayo na po at magkapit pandasal? Pinaalahanan tayo ng Ebanghelyo na isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi para hatulan ang mundo, kundi para iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang krus. But in our culture, we often feel pressured to put on a brave face. Nagpapakasipag tayo sa pamilya, kahit baon na tayo sa utang, o ngumingiti kahit kapos na sa pag-asa. We treat asking for help like it's a sign of weakness. But Jesus showed us on the cross that vulnerability is where God's power shines brightest. Accepting that you are tired or overwhelmed isn't failure. It's opening the door for grace. Kung hindi tayo nagkukunwari, mauunawaan natin ang ibang dumadaan din sa parehong pagsubok. Anong parte ng iyong buhay kung saan kailangan mo ang lakas ng krus ni Kristo? Panalangin po tayo. Lord, teach us to bring our daily burdens to your cross and find real rest in your unconditional love. Amen.

0: Keeping the seas safe and structured are important for maritime individuals. The goal is to strive for policies that prove effective when implemented in day-to-day life. World Maritime Day, Bilyonaryo News Channel.
1: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
2: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
3: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
4: Actually, mahirap patunayan.
5: The paper trail catches the lawyer.
1: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
6: Apogado Thursday,
7: 8 p.m. only on Bilyonaryo News Channel.
8: A political reckoning, a nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonaryo News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage.
9: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas nitong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat

pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa PAGASA. Maaari pa ring makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng PAGASA, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 PFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio, posibleng tawagin ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang asawa. Mga klase sa Albay suspendido ng 3 araw dahil sa dengue. At Iran nakikipagpulong sa ibang bansa sa Middle East para talakayin ang Strait of Hormuz. Posibleng tawagin bilang testigo sa Senate impeachment trial ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Man Scarpio. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi automatic na maaaring gamitin ni Carpio ang karapatan laban sa self-incrimination na iginigiit ng kanyang asawa. Mahalaga raw ang posibleng testigo

0: testimonya ni Carpio dahil magkasama sila sa pagmamay-ari ng ilang property at financial interests. May mga bank at tax documents na ring nakuha ang prosecution na maaaring gamitin para ikumpara sa declared wealth ng Bise. Hindi pa formal na kasama ang asawa ni VP Sara sa witness lineup. Kung tatawagin siya ang Senate Impeachment Court ang magpapasya kung maaari niyang gamitin ng anumang constitutional privilege laban sa mga partikular na tanong. Dedma si Pangulong Bongbong Marcos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Hindi umano kayang pilitin ng Pangulo na mahalin siya ng bise o ng sino man. Ang mga detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
1: Walang balak patulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ngit-ngit ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Sa kapihan with the media sa New Delhi, India bago bumalik ang Pangulo sa Pilipinas, sinabi nitong narinig niya ang mga negatibong sinabi ng Vice Presidente laban sa kanya, subalit walaan niya itong magiging sagot. Malamang anya ay galit si VP Sara dahil sa mga nangyayari sa kanya pero wala siyang magagawa kung siya ang target nito sa kanyang galit. Sinabi ng Pangulo na hindi niya mapipilit ang sino man na mahalin siya lalo na kung nagsabay-sabay ang mga pinagdadaanan nitong pagsubok.
2: You know, I hear about them but I don't really even have a response. Well, she's very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do?
3: Next question from Delhi.
2: You cannot force anyone to love you.
1: Matatanda ang itong nakalipas na araw ay hayagang pinapaalis ni VP Sara ang pangulo sa kanyang pwesto at tinawag pa itong walang utang na loob at bangag. Ang pangalawang pangulo ay nililitis sa impeachment court at kauna-unahang vice presidente na naisyuhan ng warrant of arrest dahil sa kasong grave threats. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Billionario News Channel.
0: Nakatakda na ang pagtalakay ng Senator Judges at Amici Curie sa isyu ng two-thirds voting threshold sa conviction ni VP Sara Duterte. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
4: While the impeachment court is in session,
5: inilapad ng impeachment court ang mga usapin kung saan si Centro ang legal opinion ni dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. Sa utos na nilabas ni Impeachment Court Presiding Officer Chisi Escudero, unang isyu ay ang maliwanagan sa katagang all members of the Senate sa Article 9 ng Konstitusyon na kung ito ba ay ang buong 24 na senator o kung yung mga legally o physically present lang ang makapag-participate sa butuhan. Pangalawa, kung ang Supreme Court jurisprudence sa Avellino versus Cuenco ba ay sinasaklaw din pati ang mga senator na nakakulong, nasa abroad o suspended ay bahagi ng katagang all members of the Senate para sa two-thirds vote. At panghuli ay kung ang mga senador ba na hindi nakadalo sa impeachment proceedings ay maaari pa rin makaboto sa final verdict sa impeachment trial. Inatasan din si Davide na isumite ang sagot sa pamamagitan ng memorandum bago o sa September 16. Ang tatlong iba pang Amici Curie ay pinasisipot sa impeachment court sa Miyerkules para sagutin ang mga katanungan ng mga senator judge kaugnay pa rin ang nasabing mga issue. Suportado ng depensa at prosekusyon ang hakbang at ang mga inimbitahang Amici Curie.
6: Kung ano po yung pasaparaan ng desisyon ng Senado kung paano po i-resolve ba itong problema, no, itong issue ng threshold, ay kami po ay tatalima. At yung mga na-invite nila ay talaga namang mga legal luminaries.
5: Mamaya ay sisimula na ng prosekusyon ang pagbibista sa Impeachment Article 2 o ang umano'y tagong yaman ng bise. Inaasahan sina dating Senador Antonio Trillanes III at Ombudsman Boying Rimulya ay maisalang sa witness stand bukod sa tatlong iba pang nauna ng pinasapina ng prosekusyon. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionario News Channel.
0: Paiikliin ng prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya at mga testigo sa pagdinig ng Article 2. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
7: Sisimulan na ng prosekusyon ang paglalatag nila ng mga ebidensya para sa Article 2 of Impeachment o kung ano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Pero ayon mismo sa prosekusyon, posibleng magtagal lang ng 3 linggo ang magiging paglilitis para sa unexplained wealth at

0: po sa witness list para sa unexplained wealth. No?
1: Una nilang ipatatawag sa impeachment court ang former presiding judge ng Sandigan Bayan na si retired Justice Amparo Kabotahitang at ang opisyal mula sa Office of the Ombudsman na si Attorney Karen Batu at si Attorney Gerardo Del Rosario ng Security Exchange Commission. Matapos ang unexplained wealth, pagdidesisyonan pa ng prosekusyon kung kanila pang isasalang ang Article 3 of Impeachment o ang bribery. At kung sakaling man raw na hindi, ay tatapusin na ng prosekusyon ang paglalatag nila ng ebidensya para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At hahayaan ang depensa na sila naman ang magpatunay na hindi nagkasala ang ikalawang pangulo. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bellionario News Channel.
2: Si Martin ang tanungin ninyo. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung nagdrama lang ba si former Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagka-aresto? Sinagot ni PBBM ang patutsada ni Vice President Sara Duterte habang dumadalo sa BRICS Summit sa India. Ayon kay VP Sara, drama lang ang pag-confine sa pinsan ng Pangulo at dating speaker na si Martin Romualdez. Aabot umano sa 200,000 miyembro ng transport sector ang inaasahang makikisa sa 2-day nationwide transport strike simula ngayong araw hanggang bukas. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, ito'y bilang pagtutol sa panibagong jumbo oil price hike. Panawagan nila sa gobyerno suspindihin ang buwis sa petrolyo at ipatupad ang mas accessible na fuel subsidy. Inaasahan din na sasama sa pagkilos ang mga TNVS at motorcycle taxi transport groups. Nagsimula na ang protesta ng Manibela laban sa pagtaas ng petrolyo. Narito ang Metro Morning Report ni Charmaine Abong live mula sa Maynila. Charmaine, ilan na ang mga nakisali sa transport strike?
3: Willard, sa mga oras na ito, wala pang 100 itong nakikita natin dito sa paligid ng Pilcoa Commonwealth Quezon City, kung saan nga nagsimula na ang ngayong Lunes ang 2 araw na transport strike ng Manibela bilang bahagi ng protesta ng sa pataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Alas 5 pa lang ng madaling araw, kanina ay nagtipo na itong mga miyembro ng Manibela dito. Ayon sa grupo, lalong naaapektuhan ang kita ng mga driver at operator dahil sa mahal na gasolina at diesel. Noong September 8, tumaas ng 4 pesos and 69 centavos ang bawat litro ng gasolina, habang 5 pesos and 18 centavos naman ang itinaas ng diesel. Bukas, nakampa naman ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Panawagan ng Manibela sa gobyerno ang mas malaking tulong para sa mga driver, kabilang ang fuel subsidy at pagre-review sa petroleum taxes. Para sa Manibela, hindi lamang ang mga driver ang tinatamaan itong oil price hike dahil posible rin itong magdulot ng pagtaas ng pamasahe, gayon din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa mga oras na ito, Willard, kasi simula lang at nagpapatuloy itong programa ng Manibela dito dahil kasabay ng rush hour ngayong Monday itong Tigil Pasada. Ilang pasahero naman ang natitipon at hirap makasakay dito sa sakayan at babaan sa Pilcoa. Ilang kawari naman ang QCPD ang nandito rin para umalalay sa seguridad. Abang itong QC traffic sector din ay umaalalay dito naman sa traffic, sa daloy ng trapiko. As of 7:10 ngayong umaga, light to moderate traffic pa ang daloy ng mga sasakyan dito sa magkabilang linya ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Yan muna ang latest. Balik.
2: Maraming salamat sa update, Charmaine Abong. Wala ng last-minute insertions o amendments sa national budget. Yan ang iniit ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito sa programang Politico Talks ng Bellionario News Channel. Sinabi ni Ejercito na hindi niya papayagan sa ilalim ng kanyang pamumuno ang mga biglaang pagbabago sa budget. Para masuri ng mabuti ang panukalang pondo, hinikayat din niya ang civil society groups na huwag lang manood sa budget deliberations. May isa o 2 araw daw ang mga grupo para maghain ng observations bago ihanda ang committee report. Ayon kay Ejercito, may mga red flags na rin umanong napansin ang mga watchdog groups, habang may ilang items din na nakita sa eagle eyes mechanism ng committee. para kailangang ipaliwanag

0: panag ng mga ahensya. Kasunod ito ng muling pag-usisa sa mga umano'y insertion sa mga nakaraang budget. Kabilang ang umano'y 241 billion peso insertion na sinabing lumitaw nang walang naunang deliberasyon. Pinuri ni Senator Panfilo Lacson si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa paninindigan niya para sa soberanya ng Pilipinas. Sa isang post sa X, binanggit ni Lacson ang positibong reaksyon ng ilang South Korean netizens kay Teodoro. Matapos niyang sagutin ang mga delegadong Chino sa Seoul Defense Dialogue noong September 8. Kinestyon ng mga Chinese delegates ang 2016 South China Sea Arbitration Award na pumabor sa posisyon ng Pilipinas. Sinagot naman ni Teodoro ang mga batikos. Ayon kay Lacson, patunay ito ng malaking ambag ni Teodoro sa pagtatanggol sa posisyon ng Pilipinas sa harap ng international community. Sinabi pa ni Lacson na posibleng maging pangulo ng bansa si Teodoro. Nakapagtala ng ilang insidente ng gulo sa Cotabato City bago magsimula ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections doon. Kumuha tayo ng update mula kay Lade Cabagani. Lade, kumusta ang sitwasyon dyan?
1: Willard, sa kabila ng ilang untoward incident sa unang Bangsamoro parliamentary elections, ngayong araw, alas 5 ng umaga, nagsimulang magbukas ang mga polling precinct sa rehiyon. Ang Cotabato City at Maluso, Basilan, isinailalim sa COMELEC control. Sa Cotabato City, may isang insidente ng pagpapaputok at isang pagsabog na ikinasugat ng taong sinasabing may dalang improvised explosive device. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, walang fragmentation na nakita sa pagsabog, kaya itinuring itong IED at hindi granada gaya ng unang naulat. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ayon sa COMELEC, buhay pa ito. Samantala, bandang 11:45 kagabi, nagkaroon ng alitan habang pumipila ang mga tao para bumoto sa isang barangay sa Cotabato City. Tatlo ang nasawi habang 15 ang kumpirmadong sugatan. Dahil dito, nagdesisyon ng COMELEC and Bank na ilagay sa COMELEC control ang Cotabato City. Magtatalaga rin ng komisyon ng isang administrator na direktang mamamahala sa halalan sa lungsod. Pero hindi muna aalisin sa pwesto ang Chief of Police ng Cotabato City. Ayon sa COMELEC, batay na rin yan sa rekomendasyon ng PNP. Sa Maluso, Basilan, 36 kasi sa 68 precincts ang may balotang na-compromise matapos umano'y ma-pre-shade ang mga ito. Ayon sa COMELEC, natukoy na nila ang mga posibleng nasa likod nito at isinasailalim na sa karagdagang beripikasyon ang mga detalye. Agarang iniutos ng COMELEC ang reprinting ng mga balota para sa mga apektadong polling precincts. May ilang sealed ballot boxes din na nakita na umano'y may na-komprimasa. Pero ayon sa paunang beripikasyon, walang napalitang balota at hindi naapektuhan ang integridad ng mga balota na maaari pang gamitin. Ang mga bagong balota ay ipapaprint sa National Printing Office. Matapos ang printing, ipa-verify muna ang mga ito para matiyak na tatanggapin ng automated counting machines. Mula sa Manila, ipapadala ang mga balota sa Zamboanga at mula roon ay posibleng i-airlift na lang gamit ang helicopter ng militar diretso sa Maluso. Magtatalaga rin ng COMELEC ng isang administrator mula sa Special Action Team para sa Maluso. Hindi pa itinuturing na failure of election ang sitwasyon at wala namang nawala na sirang election para Fernalia at patuloy pa rin nakakaboto ang mga botante. Willard?
0: So, Lade, ilan yung mga balota in total ang mga irereprint?
1: Willard, meron 16,563 ballots para sa 36 precincts na na-compromise yung mga balota.
0: At pagkatapos, Lade, ngayong araw din ito irereprint at ngayong araw din i-deliver pabalik dyan?
1: Yun ang sabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Ngayong araw, ipinag-utos niya yung pag-reprint ng mga balota para agarang mapalitan yung mga na-compromise na mga balota at ipapadala sa Zamboanga, saka i-airlift sa Maluso, Basilan, gamit ang military asset.
0: Alright, maraming salamat sa update, Lade Cabagani. Naglabas ng show cause order ang Commission on Elections.

laban kay dating COMELEC Chief Attorney Sheriff Abbas dahil sa umano'y vote buying. Pinagpapaliwanag si Abbas kaugnay sa kumalat na post kung saan makikita ang kanyang sample ballot na may kalakip na pera. Kandidato ang dating poll body chief bilang representative ng unang distrito ng Cotabato City. Pero sa isang Facebook post, mariin niyang itinanggi ang aligasyon ng vote buying at tinawag itong paninira. Kung may aligasyon anya, dapat idaan ito sa tamang proseso sa COMELEC at hindi sa social media. Nangako ang ilang malalaking kumpanya sa India na palalawakin ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Sa larangan ng agricultural technology, healthcare at digital infrastructure. Sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Aison Group na isa sa pinakamalaking business conglomerate sa New Delhi. Nangako silang maglalatag ng $75 million new and scaled up investment sa Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, kabilang sa proposed investments, ang $50 million agro-solar project, healthcare, at 24/7 teleconsultation services. Maglalaan din ang kumpanya ng $10 million expansion sa BPO at global delivery centers. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA Orense. Magaan pa ang north at southbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, mabigat na ang lane na papuntang Cubao. Susunod sa Metro Morning, mga klase sa Albay suspendido ng 3 araw dahil sa dengue. At Iran makikipagpulong sa ibang bansa sa Middle East para talakayin ang Strait of Hormuz. Kapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Keeping the seas safe and structured are important for maritime individuals. The goal is to strive for policies that prove effective when implemented in day-to-day life. World Maritime Day, Bilyonaryo News Channel.
1: Brave Insights.
2: That's why I hate ayuda.
3: Ang mga kalokohan nasa babae.
4: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
1: Bold political views.
5: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
6: Ano ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
7: Kahit ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
1: Conversations that go beyond the political headlines.
6: O sino mga hula mong kakasuan?
2: Hindi man kami sa ayon ni Jess Alimbawa.
5: Parang ano, medyo offensive yung ano ha?
1: Political Talks, Friday, 8 p.m.
8: Welcome back dito sa Metro Morning. Ang paggamit ng substandard na bakal sa konstruksyon ay mas malaking problema kaysa sa inaakala ng karamihan. Yan ay ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni PBBM, nagsimulang dumami noong 2018 ang bilang ng mga kumpanyang gumagawa ng substandard na bakal. Iginiit niya na katulad ng mga pogo, nakakagulat ang lawak at laki ng operasyon ng paggawa ng substandard na materyales. Nauna nang sinabi ng NBI na natukoy nito ang 20 pabrika na umano'y nagbebenta ng substandard na bakal. Kasunod ito ng pagsalakay nila sa isang pabrika sa Davao City. Kinumpirma naman ng Philippine Nuclear Research Institute ang pagkakaroon ng mga nakalalason na substance sa pabrika. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis na pagkilala sa mga nasawi sa nasunog na passenger ferry sa Coron, Palawan. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, 76 na ang nakumpirmang nasawi pero 5 pa lamang ang nakikilala. Iniutos ni Abalos sa mga ahensya na magdagdag ng specialists, resources at pondo para mapabilis ang identification at paghahatid ng mga biktima sa kanilang mga pamilya. Dumating na rin ang Disaster Victim Identification Team mula sa Camp Crame. Ayon sa PNP, karamihan sa mga biktima ay matinding nasunog, kaya mas masusing forensic examination ang kailangan. Samantala, 43 ang nakaligtas at 13 ang patuloy na pinaghahanap. Mas mababa ng 25 pesos ang bagong inilabas na 60 peso wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Rafi Tulfo, bagamat makatutulong ang naturang dagdag sweldo sa mga manggagawa, ay mas mababa ito sa unang inilabas na wage order na 85 pesos ng wage board. Kasalukuyang nakasuspindi ang pagpapatupad ng naturang wage hike dahil sa inilabas na temporary restraining order ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152. Dagdag ni Tulfo, huwag baliwalain ang naunang dagdag komento at ituloy ang laban sa korte. Suspendido ang klase sa lalawigan ng Albay dahil sa mataas na bilang ng dengue. Matapos ang wellness break ngayong araw at bukas, wala pa rin klase sa public elementary at secondary schools hanggang sa Biyernes para sa dengue prevention activities. Suspendido rin ang in-person klase sa private schools, colleges at universities sa Huwebes at Biyernes, September 17 at 18. Kasunod ito ng pagdeklara ng state of calamity sa Albay dahil sa dengue surge. Higit 1,700 cases mula Enero hanggang nitong September 8, kabilang ang 14 fatalities ang naitala. Pinakamarami ang kaso sa Legazpi City na may halos 400 infections. Hinikayat ng provincial government ang publiko na panatilihing malinis ang paligid at alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Makikipagpulong ang Iran sa iba pang mga bansa sa Middle East para talakayin ang bagong ruta sa Strait of Hormuz. Ire-report ng Iran ang pinag-usapan nila ng Oman tungkol sa isyu. Paglilinaw naman ng Iranian Foreign Minister, hindi pa rin bukas ang Strait of Hormuz. Giit ng Iran, kailangang sundin muna ng Amerika ang mga pangako nito sa ilalim ng Islamabad Memorandum of Understanding. Ang Hormuz Strait ang isa sa pinakamahalagang ruta.

0: kwota para sa oil at gas shipments. Kinundena ng Poland at Ukraine ang pag-atake ng Russia malapit sa border ng Poland. Ikinabahala ni Polish Foreign Minister Radoslav Sikorski ang paggamit ng upgraded drones ng Russia. Maaari umano itong gamitin sa ibang kaaway ng Moscow. Babala niya papalapit na sa mga bansang miyembro ng NATO ang mga pag-atake ni Russian President Vladimir Putin.
1: Russia carried out the attack using upgraded drones equipped with jet engines and improved guidance systems. This is an escalation. It is another major challenge for Ukraine, but also for the potential future victims of Russian aggression.
0: Libo-libong residente ang inilikas dahil sa wildfires sa Lake County sa California. Mahigit 4,000 hektarya na ang tinupok ng apoy. 15% contained pa lang ang sunog na kumalat noon pang Huwebes. Iniimbestigahan na kung ano ang sanhi ng sunog. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa Commonwealth Elliptical Road. Mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Commonwealth Avenue. Ito naman ang daloy ng traffic sa EDSA West Avenue. Light to moderate ang daloy ng traffic papuntang Timog habang mabigat na ang lane papuntang Novaliches.

Sama-sama natin harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang Memo.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radyo 1494. Ako po si Margot Salcedo para kay Corina Sanchez at narito rin po sa studio si Willard Cheng. Dito na tayo sa usapang totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: panahon ngayon, di nawawala ang fake news, Willard. Hindi po ba pwede yung magmula sa social media o pwede rin sa mga taong kakilala at malapit sa atin? Kaya yung mga nagpapakalat ng chismis dyan, ang ating word of the day ay Amiga Cure.
1: Hangus ako. Ikaw, abogado ka, attorney Margo. Alam mo yun, hangus sa Amici Curie.
0: Amici Curie. Oh. Ah, kasi nagpapanggap na expert.
1: Kaya naging amiga lang sila. Ang ibig sabihin nito sa ating diksyonaryo, attorney Margo, ay kaibigan kong marites sa korte.
0: Oh, para level up na yung ano natin, yung ating mga terminology ngayon. Oh. Amiga Curie. Okay, yan ang ano.
1: Use in a sentence. Amon sa'yo.
0: Paano natin gagamit na Amiga Cure?
1: Pwede rin namang amigo eh, no? Kung lalaki.
0: O amigo.
1: Amiga pag babae. Yung kaibigan mong marites.
0: So, sasabihin natin, totoo ba na may bagong girlfriend si Willard Cheng? Itanong natin sa Amiga Cure.
1: Sige, wag mo nang isin na sentence. Punta na tayo dito sa next portion.
0: Okay. So, karahasan sa BARM elections. Ngayong araw na ito po ngayon ang ating very historical BARM elections. Tatlo ang nasawi habang, ay napakalungkot po, habang 15 ang sugatan matapos sumiklab ang isang shootout sa Cotabato City. Ang sitwasyon sa makasaysayang halalan sa Mindanao, aalamin po natin mamaya. So, Willard, nag-ano ako ngayon, Mindanao print dahil sa BARM elections. At syempre, pinagdarasal natin na magkaroon ng peaceful elections. Lahat po kasi tinitingnan yung success of the BARM elections ngayon. So,
1: at may balita nga rin, Margo, na magkakaroon ng reprinting of ballots sa ilang bahagi sa Basilan. Kaya alamin natin ang detalye niyan mamaya mula kay COMELEC Chairman George Garcia. Ang detalye niyan, oo.
0: Marami. So, sa ating mga viewers from Mindanao, Bangsamoro, BARM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And we pray for peaceful elections po, inshallah.
1: Samantala.
0: Isinusulong na ang Pax Silica sa bansa. Makakatulong ba ito o perwisyo?

0: nga ba ang maidudulot nito sa ekonomiya, trabaho at kapaligiran ng bansa? Daming nagpo-protest. Nagkaroon din last week ng isang meeting para sa Luzon Economic Corridor. Very successful naman ito. Pero ang nabalitaan ko, meron ding ni-launch na AI Infrastructure Master Plan. Pero alam mo kung magkano ang budget para dito, ang hinihingi nila. Ang tinitingnan nila, pero hanggang 2033 naman, 37 billion US dollars.
1: Ang hirap na i-calculate at i-convert in peso
0: into
1: yata
0: pesos,
1: yan, ano?
0: Into pesos. Pero ito daw yung kailangan para makahabol tayo sa ating mga neighboring countries.
1: Saka lalo na ngayon, Atty. Margot, sinasabi na kailangan talaga natin ng investments para makalikha ng trabaho. Pero ito kaya yung sagot doon, yung Pax Silica. Kailangan siguro pag-aralan talaga at timbangin mabuti.
0: Pag-aralan po natin yan. Ang projection po yata nila is aabot ng mga 300,000 to 500,000 yung magiging dagdag na trabaho. But titingnan po natin kasi meron ding mga masasaktan, di ba? Like yung mga farmers, yung mga indigenous communities, yung mga Aitas. Hindi nila alam kung tama yung pagpapaalis sa kanila doon. At 11, 13, o 16, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction sa impeachment? Sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling umiinit ang debate sa isang kritikal na tanong. Mananatili ba sa 16 ang voting threshold o maaari itong baguhin ng impeachment court?
1: So yun ang tatalakayo ng mga Amici Courier or Friends of the Court ng Senate Impeachment
0: Yung totoo,
1: court.
0: Hindi na yung po totoo Amiga na, Courier.
1: Oo, ito talaga yung mga may talino at mga eksperto talaga sa batas. Pero I wonder kung paano kaya yun, kung magkakaiba yung kanilang mga opinion.
0: Mahirap talaga. Pero ako, ikaw, ano opinion mo? Sa akin kasi hindi dapat pinapalitan talaga yung saligang batas. Eh. Parang maliwanag pa sa araw na dapat talaga 24. Pero ewan ko, tanongin natin sa mga Amici Curie.
1: Yes, yung talagang nakakaalam. Kasi all members kasi ang nakasulat, ano? Pero paano, ang isa namang opinion, paano mo nga naman mapapwersa yung iba naman na nagtatago at nasa ibang bansa?
0: Counted pa ba sila? Pero hinalal sila di ba? Hindi naman sila inalis bilang senador. Senador pa rin sila. Okay. So, oo nga, kasi very unique yung ating position ngayon. So, lahat po ay ating bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
3: Good evening, I'm Pinky Webb.
2: Asking the right questions.
3: What can you share us about the conversation?
4: We entered into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
3: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
2: And getting the most honest answers.
5: What? Now we have to tackle it now.
6: We know. We anticipated.
7: Okay, kung buwang loob mo, ha?
8: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
2: Pinky Webb.
3: Can you kindly explain to us?
2: On Point, Mondays to Fridays, on BNC, the Bilyonario News Channel. Shh.

0: Ngayong araw, gaganapin ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM.
1: Mayroong 2.4 million botante sa higit 5,000 presinto sa rehiyon.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan kung ano ang pinakaunang BARM elections, mataas na voter turnout, payapang halalan o mabilis na paglabas ng resulta, ito ang kanilang mga comment. Carlo Ramos, para sa akin mahalaga yung maayos na pagboto kasi first time ito ng BARM parliamentary elections. Dapat wala masyadong aberya.
1: Sabi naman ni Angelica Joy Manalo, voter turnout siguro kasi kung marami talaga ang bumoto, mas representative yung magiging resulta ng eleksyon.
0: Mark Anthony Ibanez, mas gusto ko mabilis yung resulta para alam na agad ng mga tao kung sino yung mga nanalo. Pero dapat, syempre, accurate.
1: Sabi naman ni Jessica Flores, para sa akin, peaceful elections ang pinaka-importante. Sana walang gulo o intimidation sa mga presinto.
0: At sabi naman ni Ronald Cruz, maayos na proseso talaga. First parliamentary elections to, kaya dapat maging maayos yung pagboto para magtiwala yung mga tao. Para talakayin ang isyong ito, nasa kabilang linya si COMELEC Chairperson George Garcia. Good morning po, Chair.
2: Mamargo at Sir Willard, magandang umaga sa mga kabilyonaryo natin. Magandang umaga rin po sa inyo lahat.
0: Congratulations po, natuloy na rin ang BARM parliamentary elections. Pinapanood po ito ng buong mundo. Para po sa inyo, ano po ang inaasahan ngayong araw na ito sa takbo ng halalan?
2: Siyempre po gusto nga natin, katulad ng mga panalangin ng iba natin mga kababayan, maging maayos, maging tahimik at siyempre maging magmataas ang porsyento ng mga botanteng boboto sa araw na ito. Kung kaya nga lang, kagabi pa lang medyo nagkaroon ng konting insidente na nakasira tuloy ng magandang record natin na maayos at tahimik na halalan. Kagabi, nagkaroon ng papaputok ng baril o walang natamaan. Meron namang nagpasabog ng IED o improvised explosive device. Siya na mismo nasabugan, walang naman nasabugan na pabaya natin kung hindi yung mismong biktima, yung mismong may hawak. At kagabi din, 11:45 ng gabi, ay meron isang insidente dyan sa isang barangay na kung saan 3 po ang namatay, 15 ang nasugatan dahil lang sa nagkainitan ng ulo. Dahil kagabi pa po, alas 11, pumipila na yung mga kababayan natin doon sa barangay na yon upang makaboto ngayong umaga. At kani-kanina lamang, meron pong insidente ng barilan din sa isang eskwelahan dito sa Cotabato City.
1: Chairman, paano po nito maapektuhan ang paghahanda ng komisyon para sa araw ng halalan? Magkakaroon ho ba kayo ng mga security adjustments dahil dito?
2: Technically, wala naman po epekto ito. Nakasama natin dito ngayon sa pag-iikot natin ang lahat ng pinakamatataas na opisyal ng PNP at Armed Forces of the Philippines. Yung mga pangyayaring ganyan, hindi naman natin pwedeng lahat ng taong papasok sa presinto o eskwelahan ay kakapkapan dahil bawal po yon. Siyempre, ang importante lang ay maipatupad pa rin natin yung maximum tolerance sa lahat at mapanatili na normal ang lahat. Sa kasalukuyan po ay patuloy na ang pagboto ng mga kababayan natin. Medyo doon sa mga pinanggalingan namin eskwelahan, talaga naman pong sobrang dagsa na mga botante na magugulat ka yung interest ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga nakatatanda na mga botante. At syempre, yung mga botante kahit na medyo pumira sila sa may labas pa lang ng paaralan, ay pinagsasagaan po nila.
0: Chair, nandiyan po kayo ngayon. Anong exact location niyo po sa BARM?
2: Andito po tayo sa Cotabato City noong isang araw pa. At kanina lang, mga bandang alas 4:30 ng umaga, tayo po umikot na sa ilang pong paaralan upang ma-supervise, makita mismo yung ginagawang pag-o-open ng mga presinto ng mga grupo natin.
1: Chairman, meron nga bang napaulat na pre-shaded ballot sa Basila na nadiskubre po? At ano ang gagawin ng komisyon tungkol dito?
2: Yan po ay sa Maluso, Basilan. Kaagad po tayo nag-action kaninang maaga. Dineklara na kaagad natin na Maluso under COMELEC control. Walang kaguluhan, walang violence, pero dineklara natin under COMELEC control para maging epektibo ang kapangyarihan ni COMELEC. Nadiskubre kaagad natin kagabi na merong mga balota na shade. Alam niyo po kasi pag balota, Sir Willard, ito po ay naandito sa opisina ng treasurer. Sila po ang may custody. Hindi po ito sa COMELEC. Kung kaya, more or less, sa ngayon, alam na namin kung sino yung mga responsible, alam na namin kung sino ang ating hahabulin later. But in the meantime, kinakailangan makapag-reprint tayo ng mga balota at the same time madala ka agad ito dyan sa Basilan mula sa Maynila papunta sa Maluso, Basilan.
0: Paano po yun, Chair? Kinonfiscate po ninyo yung mga balotang pre-shaded at tinapon na lang? Or paano po ba yon? Ano pong ginawa po ninyo dun sa mga balotang pre-shaded?

0: appreciated.
1: Mang Margo, dideklara po natin na baliwala ang lahat ng mga balotang ito. In fact, nag-appoint na rin tayo ng pinaka-administrator. Tinanggal natin muna ang ating election officer doon sa Maluso. Nag-appoint tayo ng administrator, isang lawyer mula sa Maynila na naandun. At siya ngayon ay may full control ng munisipyo. Ang ginawa po natin, sinabihan natin na inventaryo ang lahat ng mga balota. 36 na presinto yan. At pagkatapos, i-inform lahat sa mga teachers na medyo madi-delay ang pagpapaboto nila. At doon po sa mga botante, kinakailangan ma-inform din po sa mismo mga gates pa lang ng paaralan na hindi ka rin sila makapagsisimula on time. Sa kasalukuyan, ongoing na po ang printing ng mga balota. Mga bagong balota na pampalit doon sa mga balotang na-compromise. Meron pong 32 na mga presinto na hindi po naapektuhan ang integridad ng mga balota. And therefore, patuloy po na gagamitin yan at in fact, ongoing po ang botohan doon sa 30 barangays at 30 presinto na yan.
2: Chair, mga ilan pong balota ang i-reprint at kaya po ba na mangyari ito within the day na ma-deliver po pabalik sa Basilan, sir?
1: Yes po, ito pong ganitong klaseng pangyayari, Sir Willard, ay hindi na iba sa COMELEC. Lagi pong may mga ganyan, minsan na may misplaced yung balota, minsan talaga nadidestroy kung ano mga kadahilanan ng balota. Ang importante, may nakahanda kaming protocol kung sakasakali hindi na magagamit yung mga balota at makapagagawa kagad kami ng paraan. Kung kaya, naghihintay na rin yung magdadala na air asset mula sa Zamboanga papunta sa Maluso upang kaagad itong ma-deliver doon sa local COMELEC natin. More or less po, ang involved dyan, kung meron po tayo na 600 na botante sa bawat presinto, 36 na presinto po yan, so i-multiply na lang po natin yung 600, for example, mga kulang-kulang 15 to 18,000 po yan.
2: Chairman, posible bang ma-extend ang voting hours doon sa mga affected precincts kung saan hihintayin pang dumating muli ang mga reprinted ballots?
1: Ayaw po muna natin sabihin na extended. Ano po? Dahil alam niyo po, katulad nung nangyari yung special election sa Dasmarinas, Cavite, na sobrang lakas ng ulan, dapat hanggang alas 3 lamang ang butuhan. Ang ginawa po ng COMELEC and Bank, in-extend po natin ang butuhan hanggang alas 5 ng hapon. So nasa kapangyarihan po natin yung pag-extend. Pero siyempre, gusto po muna natin siguraduhin na magbubukas sa mga presintong yan, madadala yung mga bagong balota, makakaboto yung mga kababayan natin. Tingnan po natin, bago sumapit ang alas 7 pa naman po ng gabi, ang katapusan ng pagboto dahil ito po yung automated election.
0: Chair, nung nasa DBM po ako bilang USEC for Advocacy, naalala ko po yung European Union na isa po sana nilang magpadala ng observer. Pinayagan niyo po ba na magkaroon ng international observers dito sa BARM elections dahil pinapanood po tayo ng buong mundo yung success po nito will be a true success for peace?
1: Kulang-kulang 200 observer missions po ang naandito. Marami pong ambassador, consul at mga pinuno ng iba't ibang international organizations ang present ngayon. Bagamat hindi po natin sila inimbitahan, sila po mismo ang mga nagkusa na pumunta rito. Kung kaya nga lang, sinabi namin kinakailangan accredited sila ng COMELEC para namomonitor natin kung saan sila pumupunta. And at the same time, para din po ma-coordinate natin sa security forces natin upang sila naman ay may karampatang proteksyon sa kanilang pag-iikot.
2: Chairman, ano ang pinakamalaking logistical challenge na kailangan niyong harapin para maihanda ang mga presinto ngayon sa BARM?
1: Siyempre po, yung kauna-unahan yung pagdadala ng mga gamit doon sa mga far-flung areas. Ang kagandahan po, dahil nagkaroon tayo sa relay ng tinatawag na final testing and sealing, nung isang araw, una, nalaman kaagad natin kung kompleto yung mga gamit. Pangalawa, nalaman kaagad natin kung yung mga guru ba ay magliling-code o a-absent ngayong araw na ito. Pangatlo, yung bang mga makina ay gumagana at pang-apat, yung bang mga makina yan ay magtatransmit ng result. Yung pong ating pong findings, 100% na nakapag-conduct tayo ng final testing and sealing sa buong Bangsamoro. At yung may mga minor na issues na resolve na po namin lahat yun, wala naman pong major na issues, lalo ng issue patungkol sa technical.
0: Chair, kailan nyo inaasahan na matapos ang botohan at bilangan? At kung magkakaroon po ng malfunction sa isang voting machine o magkakaroon ng problema sa transmission ng resulta, ano po ang inyong contingency plan para masundan po ninyo ang inyong target schedule?
1: Mamayang gabi po, hopefully, alam na natin ang result, 8:30 to 9 o'clock. Alam na natin kung sinong nananalo at baka sakali makapagproklama tayo bukas ng madaling araw hanggang mga bago magtanghali kinabukasan. Dahil nga po sa tayo ay automated election. Huwag po mag-alala, yung po mga makina natin kahit walang direct na kuryente ay gagana sapagkat ang mga baterya natin ay pwedeng gumana.

0: ng tatlong araw nang wala pong direct source mula sa saksakan o kuryente. At the same time po, yung pong mga polling place natin, mga eskwelahan, meron po tayong mga naandyan na mga technical people. Lahat po yan, yung 1,186 na eskwelahan ng buong Bangsamoro upang kung sakali may problem, issues ang mga makina, kaagad sila ang mag-aayos niyan. Meron din po tayong naka-standby na pinsa 10 makina sa bawat munisipyo, sa 105 municipalities sa dalawang syudad sa buong Bangsamoro para po pang palit kung sakali nakakailanganin ng replacement machine.
1: Chair, di ba merong mga lugar sa Bangsamoro na kailangan para umabot ka doon, magbabarko ka pa o mag-speedboat? So yung mga lugar po ba na yun, itatransmit na lang nila electronically yung boto sa inyo? Or paano po ba yung bilangan po doon? Paano po ninyo mamimit yung deadline considering kung gaano kalayo po yung mga lugar at kailangan pang idaan sa tubig?
0: Yung pong lahat ng 5,212 na presinto sa buong Bangsamoro ay magtatransmit electronically ng results. Wala po tayong ibabangka, wala po tayong gagamitan ng kung anumang pong bihikulo para madala yung results. Transmitted po electronically. Sa buong Bangsamoro, meron po tayong kulang-kulang na 3,000 na Starlink. Sinigurado natin sa bawat 2 presinto, meron isang Starlink. Kung kaya kung 4 ang presinto dyan, 2 Starlinks, plus may isang extra pa na para gamitin ng mga electoral board members o yung technical person natin para mag-report o sumangguni sa mga problema o issue na kanila pong ma-encounter.
2: Chairman at Yusek Margo, talagang binabantayan din ng komisyon yung mga insidente ng vote buying. Chairman, I wonder kung may update na po doon sa show cost order na ipinadala niyo ng komisyon dito kay former COMELEC Chair Sheriff Abbas. At ano po ang mensahe na inihahatid po ninyo sa pag-issue ng show cost order sa isang dating naging pinuno ng COMELEC?
0: Una muna, Sir Willard, gusto natin sabihin na hindi lang naman po siya mai-issuehan ng show cost orders. May mga susunod pa po na ilalabas ang COMELEC at kahit naman po tapos na eleksyon, ay hahabulin pa rin natin yung maaaring may makitaan tayo ng ebidensya para sila ay kasuhan ng vote buying at yung mga disqualification cases. Kung hindi po tayo nagkakamali, yung nabanggit yung personalidad ay sumagot na kahapon base sa ating po na-issue na show cost order upang pagpaliwanagin siya. Ipaliwanag niya sarili niya kung bakit hindi natin siya dapat kasuhan ng vote buying kahit may mga ebidensyang nakita o mga testigo na magpapatutuo po nito. Yun po ang kagandahan ng due process. Pinapakinggan muna natin bago formal na magkaso ang Commission on Elections.
1: Chair, kumusta naman po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Siya po ba ay tumatawag sa inyo? Paano po yung coordination niya with you? Nag-update po ba kayo sa kanya? Alam ko na talagang tinututukan din po niya itong BARM elections.
0: Siyempre po tayo po'y bawal makipag-usap sa ating Pangulo, lalo na kung pag-uusapan ni halalan, bagamat ito'y primary concern ng ating puno ehekutibo. Siyempre gusto niya magkaroon ng peace and order at maging maayos ang pagboto ng mga kababayan natin. Subalit ang Pangulo po ay may mga representante dito. Nandito po ang OPAPRU o yung ating pong in charge para po sa peace process. Nandito rin po yung Presidential Assistant or Advisor on Mindanao Affairs at madami pong matatas na official dito ng AFP at PNP. Naninigurado po tayo, sigurado naman na may report po sila sa ating Pangulo para po sa mga development at pangyayari ngayon.
2: At ano, Chair, ang mga hakbang na ginagawa ng COMELEC para maiwasan yung vote buying, intimidation at iba pang mga election offense sa mga lugar na historically ay nagiging vulnerable sa ganitong mga problema?
0: Eh, nung isang araw pa nga po, nagdagdag tayo ng puwersa. In fact, may nag-akusa pa sa atin na naminimilitarize daw yung area. Pero hindi po eh. Sapagkat ito ang nag-iisang eleksyon natin sa Pilipinas, therefore nakatutok talaga lahat, ang sambayanan, ang lahat ng puwersa ng gobyerno. And kita nyo nga po, may dami na nga tayong sundalo at pulis. May mga ilang pa na mga insidente na ganyan na nagkikreate ng kaunting tensyon sa mga kababayan natin. Pero alam niyo po, natutuwa ako, lalong-lalo na dito sa Cotabato, sapagkat kahit may mga ilang insidente ganyan, talaga naman po kita nyo po, maluluha ka sa tuwa habang pumipira yung mga kababayan natin, kahit doon sa lugar kung saan nagkaroon ng kaguluhang kagabi at kanina lamang ay patuloy po ang pagboto po nila.
1: Chair, kanina naibalita po na mayroong mga casualty. Ano po yung mga lugar kung saan sila galing at minomonitor po ba ninyo ang mga lugar na ito ngayon or siguro yung kabuuan ng Bangsamoro dahil sa posibilidad ng election-related violence?
0: Yung pong pag-incidente na mayroong pong nasugatan at may namatay, dito po mismo sa Cotabato City kung saan nandito tayo. Wala pong namang ganyang klaseng insidente sa ibang parte ng Pilipinas. Meron po isa kanina.

0: na dyan po sa Lamitan City, Basilan, meron pong na-diffuse o meron na-neutralized na isang IED ang atin pong PNP. Therefore, ito po yung pinasabog mismo intentionally na wala naman po nasaktan. So far, yung pong kaguluhan ang insidente dito lamang po confined sa Cotabato City.
1: Okay. Gaano naman po ninyo masusukat, Chair, yung enthusiasm ng mga tao at mga botante sa kauna-unahang BARM parliamentary elections? Ano ho ang masasabi ninyo sa enthusiasm sa first hour ng voting?
0: Kanina po, nag-ikot tayo, alam niyo po, bago mag-alas 5:30 pa lamang, ay naando na po dumadagsa yung mga nakatatanda dahil meron po silang 5 to 7. Mm. Meron po kasing ilang presinto hindi nakapagbukas on time dahil naghintayan po yung mga teacher habang kinukuha yung mga balota sa opisina ng tresurero. Pero nonetheless, eksaktong alas 7, nakapagbukas naman po sila at ongoing na yung pagpapaboto natin. Ngayon po, ang priority ng pagpapaboto natin yung mga nakatatanda at mga may kapansanan. Mamayang hapon to, pagka natapos ng eleksyon, alalaman natin kung yung bang ating prediksyon na mataas na entusyasm ng mga kababayan natin ay naabot. Ang importante, dapat ligtas ang lahat matapos po ang pagboto nila, sapagkat hindi naman po pwede na ang karahasan ang mananaig. Dapat ang mananaig ang balota at ang boses ng mga mamamayan sa isang halalan.
2: Chair, i-distinguish po natin yung diferensya ng BARM elections sa mas alam na elections natin dito sa national government. Dahil dito po usually, di ba, ang binoboto po natin, tao. Pero dyan po sa BARM, parang representatives of sectors po, hindi po ba? Wala pong specific names na nakalagay. Paano po ba yung process nito?
0: Meron po, 80 po ang pipil upon dito sa parlamento, 40 ay para sa political parties, 32 ay para sa mga parliamentary districts, at yung 8 naman po ay para sa sectoral organizations. Yung 8 po ay nakaklassify sa kababaihan, kabataan, settler communities, yung pong ating tinatawag na traditional leaders, ulama at non-Muslim indigenous peoples. So pag bumoto yung isang botante para sa sectoral organization, isang botante, 6 ang ilalagay niya na iboboto niya doon sa bawat sa bawat isa, kasi meron tigi-tigisa, meron dalawa, pero 6 po lahat-lahat. So
2: Chair, paano niyo po ipinaliliwanag sa ordinaryong botante kung sino-sino at ano yung eksaktong binoboto po nila?
0: Ay, nagkaroon po tayo ng massive voters information drive ng 2 buwan. Yung pong mga political parties, mga sectoral organizations, nagkaroon din po sila ng malawak ang pagpapaliwanag, kasama na rin po yung mga citizens natin at civil society. Kung kaya medyo sa ating palagay naman, dahil naman ito yung pang ilan ng beses na nare-reset, ay nauunawaan na nila kung sino at paano sila boboto sa araw na eleksyon. Kanina naman po, wala naman pong nahirapan sa pagboto ng mga kababayan natin at nakapag-shade naman sila ng tama sa mga gusto nilang iboto.
2: Tapos Chair, pwede pong po bang pa-explain, kasi alam mo Willard, si COMELEC Chair George Garcia ay isa sa pinakamatanyag na election lawyer din natin dati bago siya maging COMELEC Chair. Kapag natapos na po itong botohan na to sa Bangsamoro government, paano po sila, yung relationship naman nila sa national government? Magkakaroon po sila ng representation doon or ito po ay tanging sa Bangsamoro region lang po?
0: Sabi po ng ating saligang batas, ang ating pong local government sa Pilipinas ay probinsya, syudad, munisipyo, barangays at autonomous region in Mindanao. Meron pa nga po dapat sa Cordillera. Ibig sabihin, lumalabas ang BARM ay isang local government unit at hindi po siya parte ng national government. Nangangulugan, wala naman po silang direct na representasyon. Ang representasyon ng Bangsamoro ay sa pamamagitan ng mga elected congressmen natin o kaya naman ng mga senador. Kung kaya lang po dito sa parlamento o sa Bangsamoro, sila po ay parliamentary form at hindi po presidential. Sa national government, ang presidente ay halal na directly ng tao. Sa parliamentary form, ang chief minister ay halal ng mga kasamahan niya, parang Speaker of the House o Senate President. Sa presidential form government, meron tinatawag na separation of powers. Magkakaibang kapangyarihan, ehekutibo at saka legislatura, meron pa nga tayong hudikatura. Dito po sa parlamento, may fusion of powers, pinagsama ang kapangyarihan, ehekutibo at legislatura sa iisa. Ang chief minister ay miyembro ng parliament, at the same time, chief executive siya. At the same time po, yung mga ministry, yung mga parang cabinet secretaries natin, sila ay kabilang din ng parlamento bilang halal ng sambayanan. Kaya may fusion of powers po.
2: So later po, kapag natapos na po yung botohan, paano naman po yung proclamation nito? Sino po yung magpo-proclaim sa kanila? Kanino po sila susumpa? At matatapos na rin po ba yung role ng Bangsamoro Transition Authority? Dahil nung nakaraan po, bago po itong halalan, hindi po ba mayroon